0: pelo e thabile e pompa di danono ha e pompe di danono fele motsomoratio e re tutuwe tutuwe ai ke kopa go tshentsha sefane butle ke bua le bafatse nkutlwe nanga o shubedisa modidi yetsane tla ne re o bone ka morao a bona call you my dondo ai ana o tla mona di bondo la bohlano beke ge ke na ka mafolofolo re kena ka thabo re kena ka nkanya ka logotso mabedi wa tshebeletso ya lesedi se ntse re bua ka pelo gere pelo ere duduwe duduwe a se nna ke bondo banna sesotho se monate ka nnete sesotho se monate a ko utlwa ko utlwe fela ntho tsena tse monate tsena tse mona hei ai e botso boratiwa ntumelele ka jeno la botlhano bekeng re ke re etse bonete ba gore re boa re masedi mphatlhelatsane na le di ameso re ba sa fele mogana kgotso ya boetseng ka jeno a boela re fa mogabua ga e re tlo go kangwa mmoo ke baqhubu wa gaswe ee nnete ke gore ke mogau ka jeno o tsoa mme re le wa jehofa ka mpho ya bophelo go le botseyanong e tlhola matsatsi a masobedi ana le metse mmedi ka jeno ke a o dumedisa ntle nane o na le thebo a dikalaneng mabedibetsetsong ena e robong ka merarora ya bobedi o dumediswa ke motswake wa kachela e motshomoratiwa seponono maqhubong a gaso ke thodi bathate o tsoka mmala tlolosang gonome ke le sara ke ngwana mošana fasters re sa botong ke ethobe ee ke tsela mang ke tsola ntate majabajaba disemanse se ntho tse monate ga o le monate re tleleng pitse la botlhano tsena ntate ke go monate ya golo ntumeleletle ke tle ke boloke katiwa fobeng saka tlhompho kananelo teboho yona ke tle ke e fetisitse basebetsi mmogo le nna ba ileng ba etsa mosebetsi o gabane tshebeletsong ena mananeong otlhe a seng a fetile ke a lebotsholo o le o kaboke kanane o le monate rqb a tshwara taba tse maatla gagolo mamedi ya tshebeletso ya lesedi ka gopola gore he bophelong mona motho o na le mo o qalang teng ga o fitlhe fela o se o le godimo mane o na le mo o qalang teng beke e fetileng ke ne ke buisana le gaetse le monnye e nngwe yaka re tsheya ebile ke re go ena wa opola ko o sendela kapa ko o romelela jalo link ke re o apply le mosebetsi o itseng ebile o ntse o tshoga ana o tla kgona o tla kgona ke mesebetsi ena malapeng mona ya o thusa maqheku go ba seng ba le bagolwagolo ba tlhapisa che o na na le di-qualification kapa mangolwana a office administration ebile a na le diploma go yona a entse le certificate sena sa home based care sena sa go tlhokomela batho ga mmogo le sa health and safety le sena sa se bitswang first aid jale ke be ke go ena ka ga ke a tseba tabatabelo ya go ko o fumana mosebetsi ona wa office administration ke nana o nno batle monana go ona go home based care kabe se ke kena marangrang mona ke bona linki go thona le mosebetsi ke ka yena o tlhokomela maqheko ke mo romelela mono ee nagana nna se ke tlhapisa e nnanke ke ka etsa tsena ya ba ke go wena ga itse diaka ke nnete o batla mosebetsi ona o itseng fela ka ga ga o fumane gona jale ke ne ke nana go qale mona ee wena mozwake ee tlhena ke ipone ke re hela ngwaneso ke kopa a ko apply wa tseba ke batla o fetse nnete mamedi ya tshebeletso lese go na ntho tse dingwe go na le batho lefatshe mo ga re tshwane go na le batho bolefatshe mona ba tlotseditsweng go bulela batho menyako batho ba tshwana le gona tjena ge batho ba ke dumela gantle nna go gore ke mofuto wa motho goreng ga ke batla ntho ke utlwa pelong ya ka gore ena ke tshwanetse ke e fumane go sa kgatheletse gore na motho o gana ga kaya kare ke ka go fa ntho ena kore ke a fostella ke a hesha nkile ka etsang motlhala mona kare motlhang ke ne ke lo ba segoki mona ke goka le lela matona go ne o e tsaya lengwe ke fitlhe moo ausi one o ile apply a fumana mosebetsi ga ke bua tjena batho bana ba mosebeletsang bana ba mosebeletsang mone o tlapisa batho bano o etsang o etsang oba e tsa dijo batle ga ke bua tjena ausio ba mo reketse ntlo le koloi mo se fetileng a na le kgwedi tse tsheletseng fela a sebetsa moo ba mo rata ba mo reketse ntlo le koloi ba mo reketse ntlo le koloi ona mosebetsi ona na o nyatsa a gana ke re go yena le o sebetse ka jeno ba mo reketseng ntlo le koloi mesebetsi e meng ya re aga ya re bopa o re isa mona mo re batlang ya teng ga se kgetlo la pele re bua ka taba tsena mona jele ntho ena ya go tla fumana re kgetha ka nako tse neng re foswa ke dintho tsa rona re foswa ke metlholo le mesebetsi ya rona re foswa ke ntho tse golo kana go mesebetse ne ge batlang e utswa gotswa ya gone o utswa thabo ya gone yone ge batlang ge mathelang qetela kana go go so fitlile o fumane o tlo mosebetse ona ke go gata ke fela gotswa ka luentse e tsamaya mo ga ke na gotswa ela o ntse bo hloko jolo go sebetsa mosebetse o gatang fela o sna gotswa mane mo no hana o ya ding ha o thola o sheba ha o no ije mo no tlo sebetsa ka gotswa kana go tsene mogolo o monyane ha o gole tshelete e ngata fela thabo ya ha ha o na le thabo ngile ka bua mana ka sense of fulfillment go thaba pelong ka bakala se o sietsang e mo subra tlo ha buitse no mane di ntodila tsa ba bothebelela tsa itsamaela ha mona tefela bophelo ka ke le ka tsana la na bophelo ba ka mona nna ke le moshanyana ke le ka sebetsa di plusing ke le moshanyana ka sebetsa matlo mona ho hawa di ya di pitsena kae kae mane ke etsa di daka le ba shwana ba ba lape mana bo kabelo bo visile bo gothatso bo tukelo bo thaba marumo ke sebetsa mo hono da ke mo ke o pula ka 2010 e mo tsumo ka tua pele ho World Cup ke ne re batla chelete ya ho hatisa demo ke sa bina kana go nge ba di bina hip hop e ne ke bina hip hop ke pa mo ke le mo repara mo ke sebetsa matlomo ke tsa daka ke le hona le mo qala nteng ke batlo le pele motho o fitla mona o ile nna wa thuthu sebetsa mana go CUTFM mana le motse supileng ka o fela 7 years motho sa gole letho 7 years o sa gole le ka ba ke sente a ntse re tla o letho yo polong ha o tlwelile ke ngwe mana hona molemo mona ka ga ho hang ona mo hlang ke tlo tlwela nna la mo ke batlang ya teng go vetsa nete mesebetsi e meng ya o bula yo bula la ditsela ke a le botsolo lo ka o ke ke a le bongwaniso ha utlwe dipale tse tjena ha utlwe ntate a le etsa kwano mme a le etsa ge ke ne ke gola 100 randa ka kgwedi gore o dula fatshe wa ipotsa gore ha ntate a ile a mamella mme wa mamella bothata ba ka keng batšha ba bange ne ke ba romeleletse e meng ya mesebetsi mona ke ya di-internship ba fumana stepen besa 4500 motho a rena a ke ba gona fela motho ga etse letho ka ke tsho ke re a me di ke rata gore mosebetsi ona o mollo mongwe o na le ona ona jwale tshwarelela mamelela ke nnete ga o mo batlang go ya teng ga se mosebetsi ga o so fitlhe mo batlang ke a tseba fela ke kopa o ko mamelele ngwane se ke a tseba go boima mamelela ke a o kopa se ka tlwela mamelela mamelela o sebetse gantle o itshware gantle mosebetsing wa gago o tlhomphe mosebetsi wa gago o tlhomphe beng ba gago bana ba go fileng mosebetsi ke a tseba ka nako tse dingwe ba boima fela mamelela se ka tlwela ona jwale ko fetsa nnete nka bue dipale tse ngata gaole nkile ka bua ka mashimane mong a china ona jwale ya seng a dula china gona o fitlhile o tle bang china moo na le mongwe a na sebetsa polasing mona le yena ba monkile go australia kwa australia ke ka gona ga o sebetsa o tlamao tshware batho gantle bo ka nako nngwe o tlo kopana le motho a tlo go bulela menyako empa boitshwaro ba gago ke bone ba tlo etsa gore ka nako tse dingwe motho a go rate fela o le waitera kapa o le waitresse o sebetse restaurante mona o tshwara batho gantle motho yo mongwe a fitlhe fela pelong ya gae fela a utlwa o ratile fela a motho yo ke batla mo thusa a o dudise fatsa o botsa tlhoko ya gago keng o rata o fitlhelela mophelong o mo fetse pale ya bophelo ba gago o utlwa sa buela mosadi ya ka pele mona ge wa tseba ke mme ke nana ge thuse ngwane nwa manyelo ya gona a mangata mpele fatsheng mona fela ge a foswa ko ona ka baka la boitshwaro semelo sa rona le tsela ya tshebetso le utswa batho ba utswa mesebetsing ee batho ba utswa bosodu mashano semelo nna le batho ke ba tseba nna be ke phelang le bona ba latlhetsweng e nto tse kgolo bophelong ka baka fela la o bua gagolo ke ka gona tlo ko o fele ntswe ke dira o tlolong ole bokeng moo ga o le pela batho ba phaameng kapa batho ba seng ba fitlhetse dintho tse wena o sokang go di fitlhela mamela gagolo o seke wa bua gagolo e ka se gona fela ke soka ke ba millionaire ka baga di-million ke batla go baga le million e ga ke fitlha bontate motsepe ke fitlha mona go bontate bana ba di-billionaire se ba di-millionaire e be ke nnelwa ke a hweletsa ebile ke nnelwa ke a pepeta ke phala ha o le batho ba seng ba le boholong ba le modimo ka bophelo ba fitleletse ntho tse golo thola o mamele haholo o se ke wa bua haholo a bona ke se ya le mo yonkwane ke a bua e se buhudi nnete ke ena a modisana o ke ba ba mfumana ntse ke bua haholo ke le pele batho ba phameng ba odimo ba na le ntho tse ntse ke di labalabela gona jele wa bona kwano gasong kwano ke batla o fetsa nnete ke ba ke bua nnete gasong kwano ke monnyane haholo di le moo haholo gona le dibuhudi e leng basebetsi mmogo le nna kwano ba seng bana le dilemo tse telele haholo le boitsebelo leng experience e fetang yaka le ga nka ba le talente ena ya e sale ga kakang empa go na le maemo ke tshwanetseng ke tholwe ke mamele a ona motlhang ke tlo batla go ipapanya ke itshwantshe le botholwana botsholo bothuso bokofa ka ofela aa ga keke ga tlotse re tshwana le ga nka ba le talente go le o kae go na le ntho tse ba di tsebang tse ke sa di tsebeng go na le maemo ba fetileng gona e ke sokang ke feta go ona le ga nka ba le talente go le o kae tshwanetse ka nako tsotlhe ke ikokobetse gobane ke batla go fitlhelela sena se ba se fitlheletseng seponono a re jena re a pheya ke nwa metsi ke atla
1: nna o blacklistilwe kapo dikolotong MCS ka o thusa go tlhakola lebitso la gago ba leletse kapo romele WhatsApp go 083-244-0046 ba thusa ka go tlhakola lebitso lao tabeng tsa dikoloto mokitlane ga o na le di-areas dikoloto le go tlholega go patala mokitlane ba founele go 083-244-0046 MCS ngwadisitswe jwalo ka mofani wa ditshebeletso ya molaong
2: dikalaneng holisedi FM
0: dintorontorong mesebetsing e fapafapaneng malapeng kgalolo tsa monate re theoa dikaleleng ga monate le motshoboratua re tla re dibatheka tsona seponono metsotso ke masomedi le metsometlhano re tla kena go tsenana tsa go fana jalo ka e le maria e tla re kankana gora ya boraro ge tla tshela madiboga ge tla jalo komo goreng ya bone re ya phethela sergen ka geile uteng ge tlo shebana ditlolo tsa molao ge tlo shebana ditlaleo tsa sepolesa re boele gape re fumana dikeletso re itshireletsa jwang nakong ena ya maria ge itshireletsang jalo ka re mafelong a beke aka nnete na mamedi a mapelo a ka tse lengwe kgethileng ke o fetsa nnete ke a phethela jale ke a dimathisa tla dimathe ke o fetsa nnete o sa kgatheletse o na ke na le talente e kae tshwanetse ka metlha le metsatsi le ga ntse ke tseba go na ntate modimo mfile talente go loka ke tshwanetse ka metlhala matsatsi ke ikokobetse ga ona motlhang ke tlo tshwana le bone ge a rata kapa a re rate ke bophelo bo jalo ga o keke be wa tlhola boitsebelo kapa boitsebelo kapa boitsebo tsebo tsebo e motshomogato experience le ga nka ba le talente e le go loka ke moo rona batho ba bašwa re tlhole yang teng ya re fitlha moo o bona ga o ka ithuta go na le lentswe le la segoa le reng do not arrive before you depart se ka fitlha pele o tloga ke tshwanetse nne ke shebe gore o ba fofa tjena ba tsamaya tjena ke nne ke ithute ke shebe gore o qhomiwa tjena ee ga ntse ke mametse botsholo ke mametse bothuso ke mametse botholwana ke mametse bo mahloko o fela ke ba mametse bana ba bileng seale mo mpelong go nna tshwanetse nne ke ithute ke nne ke ithute bana mohlang ke se ke tla seale moeng kwano ke re ke a tseba ke mohlang ke wa fatshe ke tsatsi la go wa haka mohlang ke tlang kwano ke re ke a tseba kapa mohlang ke se ke nagana gore ke a tseba ke se ke sena boikokobetso ke telela ke mohlang ke wang o tsebe ke mohlang ntho ena e tswang go nna e tsamaya ke bongata ba gona batho ba bašwa ge e fositse re fitlha mono le malapeng mesebetsing bara re fitlha ka sefuthu ka motšheso re fitlha ka wa tsaya mollo wa gapane o tseba gapane a kere tlabe re mosiwo mongata e ke rufi ke ipatsi ena ya ntho ebene bitswa ke twala ipatsi ena ya twala ena etsannete mollo wa teng o mongata fela kwanakwana ke qedile seponono ga re batheka tsona ke le batlhano beke mmino bathong nte batle difele seponono makhubung a gaso ntate majabajaba fele ka dihaka ke tsa jena ketana baotong di keleng mmileng ga ditšhofa ge le ba mane goreng ya botlhano ntorontoro mono ga re e tšhofe sepetlele mono mafureng mono ee ga nne ge e tšhofe wena molebedi ya ntseng a lebetse ga gona jale thepa ee e tsena ga diyo heke le sadi efemela botlhano ge tsa ntho tse semate ge tsa ntho tse ntle Whitney Houston, I have nothing. Ke tlanga jalo it sings are all of me. Ruva arvela to Eli Roy. Kapitana tsa tsa taru, nka dimepelo o tlong ka dime ditsebe khotso.

0: O mametse Mzwakhe Katshela e motho moratuwa go lesedi FM.
1: Lesedi FM ha se modumo fela, ke mokgwa wa bophelo. Iphe nako o fumane diaparo tsa semmuso tsa Lesedi FM ka jeno. Dikipa tse ntle ka diranta tse 250.
2: Tshetshe tse mmalwa.
1: Ho tloha ka ranta tse 800 ho fitlha ho 1064. Tshetshe e mebalabala ka ranta tse 550. Le mokoro to o khadisitsweng ka ranta tse 800. Re fumaneha The Colony, Bloemfontein, Pioneer Mall, Maseru, le design by Babs Randburg. Kapa kena internet-eng katiba africa.com. Kapa o re latele ho marangrang
2: a Lesedi FM.
1: Lesedi FM, re apesa setjhaba ka motlotlo.
3: Hadintle di re hlokwano dikipa tsena di tshetse tsena ka ofela tsa Lesedi FM di KPC dintla golo ke la ka mane ka shopunyane mane Bloemfontein waterfront mane The Colony dintla golo dintla ka tseleng e kgethileng mamedi ha vuna lana go iphumanela tsona kipa tsena tsa Lesedi FM tsentle tsena go aparele sedi o ganye we motle le ga ke go bona ha o so kentse tshetshe mono so o tlile ka tshetshe mono so le motle o gabile o ganya kgotso le tebele ganya kgotso e supile metsotso ka bararo ya boraro mametse tshebeletso ya Lesedi ditheo dikelaneng e motsho moratiwa ke la bahlano bekeng ge tlisitsa golo mamedi gopola ga e la bahlano tjena ke le ka re beke fetileng ka re kgwedi ena ka ofela la bahlano tjena re a rotloetsa re a kgothatsa gore jolo ka e le setlha sena sa Maria ge se re kene o sona ho bohlokwa haholo re ge tle re thusane mo bonang se gauteng bakeng sa hore ka thusa o kenyeletso teng haholo jwang ge sheba taba tsena tsa diphahlo jolo dijo hei ho boima ona jwale mabelo a tshebeletso ya Lesedi ho boima ka tseleng e kgethileng taba tsena tsa dintwa tsena tsentse di etsahala mane Iran mane America Israele di amme lefatshe ka bophara haholo jwang ikonomi ikonomi le ikonomi ya lefatshe ka bophara le dinaga tse fapafapaneng ke bone go na le mongwe ga kgwebo wa kamane ka naheng ya Zimbabwe ya ileng a re ka nnete ena o tlo thusetsa lefapha lena la tsa bophelo bo botle ka o ba rekela di-ambulance tse batlang di le mmalwa a boele gape a ba patelele jalo mafura a ba patelele mafura petrole diesel go fitlhela di maemo a fetoa lefatsheng ka bophara ka baka la dintwa tsena re ka nne tla thusa ka tšhelete ya hae gore mmuso o imologe hei ka nnete ke tateletse gore ge fitlhelele boemo bono ge le naga ya Aforika Borwa ka nnete mo re balele batho ba reng ke tla itela nna ka bonyane boo ke nang le bona go thusa setšhaba ke tla itela go thusa bana beso ke dumela gantle go ke se yona sepheo le morego sa gore ge be di-millionaires le di-billionaires ka tsebo gore ha o gome o etse ge tle re thuse ge tle re tsebe o thusa ga o tho ge na le boemo bona ka mona ka nnete ga re sa kgona go etsa tjena re phakise re thusane jole ke ya kopa mamedi ya tshebeletso ya Lesedi gore gotlhe mo o leng teng ga o na le bokgoni ba gore o ka kenya letsogo kae kapa kae fela mo pelo ya gago e tla o isa teng ke kere ga ke batle go gatelela motho ga ke batle go kgethela motho rena a sebesebetse jwang le taba tsena tsa go fana fela ho molemong ha motho e molemong hore mo fumana monyetla teng wa rotlo kenyeletsoho o tloetse jwalo o kenyeletsoho o thuse mo gonang teng thusetse mo gonang teng ha hona le monyetla o thuse mo gonang teng ha hona le monyetla taba ena e tla o tswalla molemo ne nne e tla o tswalla molemo la se ka jeno hona le letsatsi le o tlotla e o tswalla molemo o tla bona botsa nna ke tla go jwetsa jwale ke taba fela ya hore ke tle ko go kgothatse mamedi ya tshebeletso ya Lesedi gore mo o fumanang teng mo o kgona o ngwathangwatha teng ngwatha mono o lo fana o tla bona ntho ena ka tsatsi le leng o tla gotlela morao o shebe morao mo o tswang teng o tla bona gantle gore gonne go ne o tlhokagala o ne o tlhokagala nna ga ke dumele ke iphelela ke le mong fela ga ke dumele ke iphelela ke le mong fela wa tseba hei ka tsatsi le leng ga o ka tsamaya o konke nako ona mo mo dulang teng ko nke nako fela o go ganne kolo ya hauka potsa mae fela o itsamela o tla bona ntho ke buang ka yona mabedi o tshebeletso ya lesedi ne ke bua maoba le bana ba mbese bana ba mametse tshebeletso ya lesedi ke ba lebedi ne re bua maoba ge motso mo ga tlo ntotsa o di bua kana go tsedi motho wa la le mong a mametse tena le nna la le theo re ka leneng ya ba ke go yena mmele ntate mona ka go bona ona ga so mona ke bana ba swa ba lebedi ka re go bona le mohlanda tate modimo wa phamisang a o fa mosebetsi kae kapa o so bona o le kae kae o seke wa lebala mo tswang ding ya ba ke re ho yena ke pheta mantswe ke hlotseng ke ya bua le tsatsi tsatsi kere ha o tseba bofutsana ha o tseba bofutsana o tseba tshotleo o tseba tshokolo ho ba buima ho ka tsia mang kapa mang ya futsane ile ha o tseba tshotleo tshokolo o tseba go tsamaya ka maoto magia go bata o tseba go fasa seeta ka tagata o tseba go hloka le banta o tseba go ya sekolong o saja o tseba go ja papa ka papa o tseba go sokola mosebetsi ke nthe jwang o keke wa ba le kgotso a motho mongwe a sokola mosebetsi o keke ebe wa ba le kgotso ha motho mongwe a sokola mosebetsi o keke o iphapanya sello sa motho ya reng ke a hloka le ha o sena bogona kapa mohlomong o re nna ke nala o kekebe ke ka gona ke utlwa mohloko wa bona batho bana ba bana nthone ya corruption ya Afrika Borwa kwa nthone nke utsa mohloko ona nthone nke utsa mohloko jalo ka ee ntlotlotlotlo motho nkile 100 million tsa ke khetse le batho go na ba itseng ka chelete ya bona gantsa ke nala batho ba sokola mo motho a ka thia mesebetsi a utse chelete ya mmuso tlameng sebeletse setšhaba motho a ba fitla fela lo reka koloi ya di million ka chelete ya setšhaba e tlameng itse setšhaba mentho ke e boneng e kotsi Afrika Borwa kwano di social media marandram he re aba ga ba phamisa batho ba ga ba phamisa batho ba ba tla betsa botsotsi ba utswe ditšhelete tsa mmuso e re batho ba pele wa babea di-statuseng tsa rona utlwentse re beya mantswe a gore ga ke gola ke batla go tshwana le motheng ge ntse re tseba gore motho ona wa utswa tšhelete tsa di-tendera o etsang o etsang o sane ke gona ka mo postileng o na le ntho ke ena o thweng securing the bag ga itsedi tsa rona di awela ke ntho ya securing the bag ke mathata go na le nako mo babiltsee ke taba fela ya gore hei ntho tse ding di etsala ka tsela nngwe fela ga o ka tseba tabetabelo wa ka le pono ka nane o le e golo feta e golo ya mpheta pono ya ka ka lenane o le go na le bousimi re tla ba bitsa kwa go na le bousimi re tla mo bitsa ke batlang ke tlotla ke buisana le ena kwano go na le ntho tse ding tsa tlotla a di bua kwano tse tshosang tse nyago sa mmele ke batla re tshotlhe taba tseno mona bana ba robale ka nako eno ba galeye ba etse dudu motho a ba galeye bana ka nako ena galeye ge tlo bua taba tseo ala o siemo ka mphileng taba engwe e golwa kaka e golwa golo a ge motsho moratua a re ka gobala le motho bophelo ba ka ba fetoa a ka ba ke mathata jale ke nako ene re phelang go yona ga o kgona go thusa thusa ngwaneso wa tseba batla botlhatswitse pelo ya seponono a o tla bo e tlhatswitse pelo ya ka ke ntse ke fumana melaetsa kwana mamelo ya tshebeletso ya lesedi mme ke a leboa gagolo ke a leboa ke fumana melaetsa mona letsatsi le letsatsi he ke fumana melaetsa mengata gagolo ke a leboa le ke a leboa le ngwaneso ka mane ka qibing mme hwanini a re hei o na romeletse moratu wa molaetsa mona re hei o tsaya moswake a re moswake wa re ruta bosiu a wa bona motho ka nnete o se o sa tsebe na o etse jwang ga ona ntho ke ratang jalo ka yone ga o mametse le nane o jena ga o bue dintho tse o tsebang ke dinnete o tlameya o di etse seka a fana ka mabaka seka a fana ka mabaka nna tjena aa etsa o tlo bone ga o ba le phetoho bophelong ba gago e re di hake e motsho moratuwa mamedi wa tshebeletso ya lesedi ke kopa mamedi wa tshebeletso e ratwang ya tla kena kwano molaetsa o ko ofeng ga golo jwang ga re bua ka taba ena ya ofana molaetsa o ko ofe ga re bua ka taba ena ya ofana o ka rata go kgothatsa bamedikaeng ka taba ena ya ofana eh re tlo bua ka taba tseno ka tsena tsona tse re bua ntwe tse pidisang tse isang bophelong na te felwa hle bo so sela o nyaka le kana go tsohle lelo o kamau arvelo ngizeng fike boys to men water runs dry malusi mbokazi ngiziswe ngisize nkosi ke dipina tse go bapalantsona ona jwale wena o tlo qhalolla ha monate weekend le go le sedi FM.

0: Black 5 holisa di FM pina monate ya holo ba repula yana. Au sesotho se monate matebele. Au wow wow wow wow wow. Pula yana harieng. Holisa di FM dubela.
1: Ngai.
0: Amona tile gai.
1: Ai mani kupela mfuna ha di ka shilwe na uya hola ke tsatsila ai. Ke sibe kwa mkupela ngile ke ofo ndene ha sa phumutse.
0: Au ba na mfuma ha di. Wetsa le motse kae? Awuhle ge amolakaletse mahlono re ke mambitso lae
1: ke maria popis bego
0: o mmitsa mangwena jwale a sa o thabisantle mahlono o lokanese okae o templa mo mama awuhle happy birthday mogatua
1: Ke a leboa
0: go lupa. O di mo hlonolo fatsa o etsa hantle.
1: Ke a leboa ntate.
0: Fa ntate phone mo ntate. Ntate. O mo etsetse confuse. O mo etsetse confusing he. Le bo rugby scene bed wa

pina mnebene afrosoul athe rwo metsotso ra reng ya bone ba meretse ba letswa tsedi ke kopa hla o rumela potso ya hao kwa no sky rumela le voice note mpo ngole ke tleketse bo bala kwa no ha o rumela potso ya hao bakeng sa Sergeant Kareli ngole o seke wa etsa voice note re ke tleketse bo ho e bala ke fitisetse ho yena re ke tleke ho yena ma meretse ba letswa re twang Sergeant Kareli me ya ke yena ke mo atamela ka jeno ntumele ke tleke yana le maikutlo a gago otlhe o ile ngwana yana la kona mme ke ntse ke tswela pele gore ga re tsweleng pele go thusa mo re kgonang teng go tlolola matsogo mo re kgonang teng ka nnete ga re tsweleng pele go tlolola matsogo re thuse mo re kgonang teng ei e sealemoya a sealemoya se tla o thabisa botsanete se tla o thabisa ke ka ona mola sealemoya o tlhokala motho a bona ga o le mona o tshwanetse bele pelo ga o sena pelo o ke ba kgona mo o le mothonyana wa ke pele go jane nna ke kwata ka pele nna ke kwata ka pele kwata ka pele a ke ba sebetsa mo o batla motho a pelo e telele o batla motho a pelo e nang le mamello and gono ga ore ga o na le pelo e telele kapa motlhomong e telele ga ke bolele o go gala ke bole o na le pelo e golo tlo ke e be jalo ga o bolele go batho banke monyetla bana ba tseba o motho a pelo e bonolo ba tsotlha ga ke tsho jalo fela ke leka fela gore o tla tlhoka mamello tlhoka mamello ena ena ya e sale tlhokobe le yona e seng ga o fitlha mo o tle mone o sone sona le mamello ga ntle ga go sebetsa ka batho tshwanetse be le mamello be le pelo batho ba tlhoka pelo tlhoka mamello tho tseo tse pedi tseo ko fetsanetse di tla o thuse di tla o aga di a o bopa di uetse motho di a o bopa di uetse motho ba motho ya phethahetseng o fataba o ba motho ya phethahetseng ka gotlhegotlhe ga o na le pelo o na le mamello wa kgona o phethagala o ke a o jetsa tho tse ding ga o sa di etsa gobane o re ha ke jena a maemo a se le ona o godisang se le ona a o etsa motho qeto ga o dinka ga o sanka diqeto o potlakile kapa o laolwa ke maikutlo wa gutsa pele wa gutsa taba o ishebe mahlakore otlhe o elepe gantle o iphethophethole ke ka ona ka mehla le matsatsi ke eletsang batho ba bomme gore ka ga batho ba bomme ke batho ba maikutlo ke batho ba maikutlo gore ga o ikutlwa o seo le maikutlo a sa lodimo batla tsela le leano la go gutsa ganyane fela e be le gona o thuisang ditaba ka nako tse nengka diqeto tse potlakileng tse fosaetseng e seng o bale lo batla ka qetoeng fela o ile wa dumelela maikutlo gore a tla o laole a batho ba mme ke batho ba ikwatelang fela ke batho ba tla sa gopiseile mono fela maikutlo a sa lefatshe a motho o tla ba o jetsa gaetlhe nna ne ke lwanelang ne ke keng ga o lolotswela ba se ba atametse nako tsane tsa bona o tlame o utlwisisa gore motho a ntate o be le mamelelo le wena gore go jena fela o lo se fela pelwana wa ngwala wa dula ntse o ngwala tsheagileng ba batla mamello a ka gotle le chocolate ya o fitlha mona ga ke batle ena ke batla yane ke dintho tse ntseng felaa lo motho a kwata-kwatang fela a gopise yang o dula o halefile le bana ba se ba o tsiba ga antate ene ache o tla halefela dijelelelo o tla halefela mogo o tla halefela papa ena e etsa jena papa ena ke ba kgone ithute gore o dule dintho o di etse ka kgotso o seka lwana o seka ba motho a lwana o motho a nka dintho gantle re ke ya o Sergeant Kareli Akon a re tonmeta.

0: ta go le sedi FM mo bidio tsebeletso e ratwang le sedi FM ke bolelwa e mo tsomo ratwa ga thewa dikalaneng ke di fumane dipotso tsa hao message ka gedi o tla le ka wa raba tse mmalwa tse ke di fumane nkwano empa he pele ho mo re ke tla ke gwa 10 thokina
1: go ba ditlolo tsa molao mamela ditlaleo tsa sepolisa le nanong la dikalaneng fela le e mo tsomo ratwa
0: ba re tsebeletso le sedi ntumela hlengetleng no tsikena o tsona ka jeno bo sa tsene ka really re go amela tsebeletso ke ne sedi mongaka ke a tshepa ga ntle di thapo ke tsebo
2: a re go re go dumedi se se me bene ke re le go le mongwe tla bona re o fumana ga le sekolo sa first tata hore re ka nete re tla se re go le sa tsara rona mana me re ke ne o tsona ba ne na go e sile e re be ile nne be ile e ha ke na diputso ke bua ke kala ka ene hore putso e tlile hore man ke ne ke na le tlhagiso kapo ke ne ke na le lesedi la ketsalo ke tangotsala mme ka leka bua le leponisa le e le gore ke a le tseba mme a mbolelela re a checka nnete ena wa chaisa ga o na letho la ka leetsang ngwanetso e tlamehile ebe ka nako eno fela hanghang o ile wanka fonofono ya wa founela police station ya gaufinyana wa ba tsebisa ka sona se e le gore se ile sa etsagala ka nako eno go maponisa a tla kgona go ranye lowe ea re itse ka nnete rona ga le seponisa re tlatlhe re sebeletse sa basena sa rona nako tsotlhe ka o fela kore 24 hours 7 days empa wa tseba ke re go na le nako yane mo dilo ka nnete o mo sebedisedi e le 9 shift ka o fela and o fumane le gore 9 shift eno ka nnete le yona netlhile e le maatla o na le ntho tse ngata tse etsaetseng ka nako eno jale ke gola leponisa leno o na tlhile a ena le ke mokgathala o ne o filwe ka nnete a sa kgone go ra ka o koba ke ka go ka nnete a ileng ya re ka nnete a na tsebiswa tseno ya ba o sa bua taba gore ache ka nnete wa chisa ena a kgone go ka tse jalo empa le ena o ne a ntse a ena le matla otlhe a gore ka nnete a ka fetisa complaini eno kapo dintlha tseno a di isa go batho e le gore ba theoela go batle ba kgone gore ba thusitse go taba e ne e le gore abuti kapo mme ye ona tshile a tlaka yona motho le he re batla gore ka nnete re go thaletse tshaba sa rona gore ba founele police station tsa rona ba tsebise ha ba ka nnete ona le ntho e lore ya tsa ka bo e tsa etse mme ba batla gore ba tsebise sponsa ka yona ha ke feta mo nngwe ne so ke kena o ina ya di presidential pardon ha lore o no kile wa etsa motho go tsebe mme be ba ka nnete e se batla le nako mme ha o apply mo na o tumana na ha e khutla go khutla le gore ka nnete jalo sotho ya ache go na le ntho kileng wa etsa mme wa tlamaya gore o bone gore na o tlosa jwang mona lepitsong la gago jale ngwaneso ena ke processe ngwana mme ke processe e telele mme batla gore motho eno e le gore ka nnete o na le bothata bona bo tjena a nyolo a emane mafokising gaufinyana le mo a dulang teng police station a dulang le yona a ba tsebise fela gore man ke na le nyewe e tjena mme e kile e tsala gale kwana mme ke batla gore ke apply-ele gore moporesidente a tla kgone gore a ntshwarele o seng se le gore ke ile ka se etsa ke kgone gore ke apply-ele mosebetsi mme le next one le batho ba bang ke gole jale wa tlamaya gore o fumana difomo ona mono ngwaneso mme a kota go ifumana di tla lebisa ka bodurumele kwana dikantorong tsetse o tse odimo ngwana mme go le lebitso la gago le le kgone gore tlisiwe mono mme tlere ga o nkwa menana taba ele ya gore ebe ka nnete mo kile wa etsa nthona e le gore ile e tsala ebe e le gore ka nnete ga e tlae jale ka nnete o a tlameya gore a tšhakele diofisi tsa mafokisi ba tla ba kgore gore ba mofae fomo eno e teleeleng yana tjena e a tlhalosa mono empa gore na ebe ka nnete ke eng e tlhokang gobane wa tlamaya le o bua gore na ebe ke eng se e leng sa e tsala le gore na sepheto sa magotla a dinyewe sene se reng le gore na ebe nyewe ya gao fitlha gona jale tjena go etsaetse eng ka yona jale empa e apply-a go dinyewe tse e le gore di se di fedile ga e le gore ka nnete nyewe ya gago e ntse e thotse mme e ntse ya magotleng a dinyewe be ne gotla ga o le jalo ngwane se o bolelela gore e ntse e tswela pele jale ga ona gore o ka wa kopa gore ka nnete e tlosiwe mabitsong a gago ga e le gore ka nnete ntse batla magotleng a dinyewe jale ke ga e le gore ka nnete se e fedile mme o se o fue fine ke gola ya gore ka nnete o patele tšhelete itseng kapo sukram o sale tshankane kona maybe for ma botsetseng kapo go ditsetse me kona mo ile ka nne tlo go nore o kope presidential pardon me leading o tsana a tsika ke tshulo le magotleng a dinyewe di ofisi tsa maplama fukisi police se nyenya ofinya na ba hlalosetse ne ba tla fofa mo yeno e tlatsang e lo re tla se e romela kono o re ka nne ke taba ene tlo se le bitsa la hao ona me se ne ke tle ka sona dikeng ena ke taba ena ya di poster tse tla be di mathaka ka mona marangrang o pulelwa le ge ya di ne kungyana mo lo re ka nne ke o tla bo bona le di fetho mona Afrika Borwa jwale o pulelwa le ha o le jwalo o se tla hla bo ga menyetla ka batho ba bambe le re ba tle ba batla sentse menyetla ona go tla go nore ba destabilize ka bo ba se tse tuka metseng ya rona jwale o tla bo hla di poster ga tsa hore hey ka ready o etsa shutdown ni ha ka ready etsa shutdown e ha ona mpata thoela ka letsatsi le itseng ni taba ile taba ena hore be ka re di batla hore ka nnete batho ba ile hore ba kolota masipala ba se ke ba kgona hore ba patale masipala kore ke di-poster tse jwalo tse ding ke tla batho ba tla e ba bua hore he ke shutdown thuto ya shutdown he dipetrolo ya nyoloa eng he kore tse ding tsa bo tsa tsona ngwanesa se tse e le hore ka nnete di file di mina hore ka nnete seno se tla etsaga tele go batla gore ka nnete wena o le motho o ko o lekolekole dintho tsena o di shebe ka letlho le leng gagolo jwang gobane tsona di-poster-a tsena and-e batho ba natswa lese ba dile ba le botlhale ngwana ba di tsamaisa ka marangrang ga e sa le taba ya nwa reye ka nnete o tla bona di-poster-a tse beiweng mona maboteng e tse dingwe di tla beiwa maboteng dimanantse mono o batho ka bosetaba se ba ba tshwanetse ba feta mono ke bantse ba e bona gore ka nnete ka e tsale empa re batla gore le mosetšhaba sa rona gobane diketso tse jalo di file di batla gore di tuke go e kang go tshoga ka gare setšhaba sa rona gobane bogolo ba tsona di etsagala batho bana ba tseba gore ga e etsagala jalo go na le batho ba sa tlo thogela go na le batho ba e le gore ka nnete di-transporto ga di no kgona gore di tsamaye ka nako eno gobane batho ba sa letlae ba bua ka taba ena ya shutdown e fetisa le moruo wa naga gona mme gore dintho di ka tswela pele ka rona ya rona ya Afrika Borwa jale re batla gore re bue le batho ba nae sale e le kena gore ka nnete ga re tloeleng wetsa taba eno ga o fumana re a o fumana ka nnete e le gore ka nnete ko wena ntsa gasaasana a gasakaka leshano leno la gore ka nnete o tlabana le bo di-shutdown empa o tsentsena ntho tse jalo ka nnete o tla kobana le dikoso tse e le gore ka nnete ngwana mme e tlatlhe dile boima gobane o tla bo o tuka moferefere ka gare o setšhaba go sena letho le e le gore le tla e tsala kapo le ga e le gore nna le ntho tse e tla e tsala empa motho le motho ka nnete ke ka retholo o na le right eno yaro o ka wa ipelaetsa empa go na le di-channele tse e le gore ka nnete e tle di nepaetse gore o ka etsa seno ka ntle le ntheno ya rebe ka nnete jale o tla bo o mathisa mašano mme o tshosa le setšhaba mona ka baka la gobane wena o na le mono o itseng o le gore ka nnete wena o batla gore o achieve mme o batla gore o bua letšhaba sa rona re re boolo ba tsona tsona di-poster-a tsena kapo batho ba oganetsang thotsen ke ba e le gore ka nnete ba tlhile ba sebedisana le maqulwana gobane tšhaba sa gona se tlamaya se elelelwe ntho nngwe ga e ba ka nnete batho bantse ba shebile ga olo nakong eno mo o buang ka tsona di-shutdown tsena ke ona mo e le gore o bana le bo ditlatlapo tse ngata o bana le bogamenyetla tse ba sentse ba kala ba tshisaga ga ditaere o na le ngwe kileng ya tsala ko kone bofonteneng mona mme ga fumana gore ka nnete go se tshisitswe ditaere fela ga re tlaa ka kgona fela tšhare taere ke ena ya tšha mme tsela se kotse ka mafika gadi mangwana mme mono mme ga re sheba re ketla go sia ba babedi ka ba bararo ba e le gore ba tlatlhe ba shebe gore na ke bo mang ba etsa ntho tsena ke bana ba bannyane ba etsang ntho tsena gobane ba fuwe ntho eno ya re ke shutdown mme ba utlwong tse bua ka shutdown jale ba se ba etsa ntho tsena gobane ba tseba gore ga o bua ka shutdown o tlamele o tshisiwe bo mataere, o tshisiwe bo diting, go kwale ditsela dintho tseo kaofela. Pele ha o ne o tshwara abuti a le mong ka nnete a sa botsiwa gore ngwana ga ko bue why o kwala tsela tsena, ke eng se e le gore o se etsa o batla go se achieve ka ntho o kwalang, a kaya nna ke utlwile go thoke shutdown. Ke shutdown ya eng? O itse ke shutdown ya eng? Ha se re motho ga go nloga ka tlholosa gona ke shutdown ya eng. Jale ke ka gore reng bogolo ba tsona ngwana mme tšhaba sa gona se tlameha gore ka nnete se ele tlhoko se di sebediswa ke ditsotsi ke batho ba e le gore ka nnete ba na le mmono wa gore ba tle ba kgone gore ba fedise setšhaba sa rona. Ngwana mme ga ke tswa go tsona he ke ne re tlhile re batla gore re bue ka yona gore re lemose setšhaba gore nako yane ya fitlha jalo mo e le gore ka nnete ngwana mme go tla tlhobane le tsona tse ngata tse seng di rumelwa ka maranda go bana ba se ba tseba gore ga o le tšhaba sa rona sebile dintho tse matha marandrang gona gobana batho ba bangata se ba nang le di-cell phone jale mme ba kgona gore ba di sebedise mme ba kgona gore ba fetise le molaetsa wa tseba gore ga ke ntse postera eno ke beile mona marandrang mo ke tla se ke tsebe gore ka nnete ya tšhe ke tla fitlhelela batho ba bangata jale ga re e leng tlhoko feng ga re seke ra tsamaisang di-post kapo dipicture tse buang ka di dintho tse tla fetisa tsamaiso setšhabeng mona e ba ka nnete ke tshwanetse re potlakang go di fetise mme ga o fumana ya gore ka nnete wa hirwa kae o bo o tsaya fetisiwe le ka o tseba go ka nnete o kgona le gore o ka tsamaisa tsena tse e le gore di bua ka ditshitiso jalo jale ga re e leng tlhokofeng mme gape e re batlang go bua ka yona ke ena ya mo e le gore ka nnete go na le diketsalo tse tsa etseng teng mme ebe ba ka nnete batho ba rona ba fitlha a fitlhang ke video mono mme hang-hang e be nne tlhaitse le difatlho tsa batho bana ba e le gore ba lemetse ga re ka nnete ke taba ena ya ketsalo ya kolo e le gore ka nnete e phethile mono mme batho ba tapa letsefatshe nna konke founu eno ya gago ga o fitlha mono o founele batho ba di-ambulance le maponesa e se ka re ga o fitlha bo qala o nka video mme ga o keta o nka video eno be baka nnete o swe ga sa mona le pele di-ambulance kapo maponesa a fitlha e ba wena ka nnete so fetisitse tsena o mathile ka tsona se le wena le kitšheneng kwana gore ka nnete dintho go etsaetse accidente kae mme ke bomang ba e le gore ba neya mono le pele le family tseba wena se o mathisitse ntho tseno tsele ra kopašeng a re ke re kgone re naane le batho ba bangwe re tle go kgone gore ka nnete re boloke le mahloko a tla etswa ke tsona kabetseng tsa re bekane thotlha bogatsha ditaba pele di fitlha gantle ka molao go beng ba tsona ngwana mme ga ke qala ke kena go tsa botlokotsebe ke qale ka bana ka tsa strong hei ngwaneso re le sepone tsa ka nnete re makaditswe ke tsaletsaetseng ka mono mo e le gore ka nnete e seng ka tsa strong re batla gore re bue le tšhaba sa rona ka kestele ka mane mo e le gore go na le ke tsaletsaetseng mo e le gore ausi wa dilemo tse lesome le metso metlhano ngwana mme o ile a nkuwa ke motho mono a nna ntse a itsamaela fela strateng a butiena ke moloi mpho mpanana ya dilemo tse masome a mararo a metse tsheletseng ile a monka ka nnete a mo isa mokhukhung wae mono mme a fitlha mo itsaketsweng ya botlhoko e leng ya peto jale a buti eno ngwana mme go tho ka nnete kaka yena le ausi ga le a buti a ntse a lebelele a mathamathaka ka moga ausi gore a mo foreya jale ile a re nako e le le gore ka nnete go kopana le ena le bosimi ausi a tsamaya le mono ke a mo itsaketswe ena e mpeeleng ya peto jale re batho ba re re bue le tšhaba sa rona tleng wa tseba taba tsena tsa mafreyana tsena ka nnete re atlama gore re dilekolo wa buti ha e le gore ka nnete wa gana oneso amohela ga o ganwa amohela se ka batla gore ka nnete ebe jale o se batla wa sebedisa dikgoka gobane jale ga o etsa jalo o se o tla etsa mathata a etsale mme ebeba e tlabe e lebisa le tabeng ya rebe ka nnete o tla bo o se o kobeletse le ausi o mo etsa ketsweng empeeleng ya peto jale re kopatlhe bo abuti ga ke re godiseng letsogo gotlheng ga re godiseng letsogo gobane re ga re bua ka metlha go diketso tsa botlokotsebe tse tsalang ke batho ba bontate ba e le gore ba ameya go tsona jale re kopatlhe
3: ka morengeng ona mono a butu a ha ngwana a fika
2: a fumana ngwana kuna wa lla le ena yaba o otlaka ka ngwana ka lebanta a mlelo ga gotlhele o mme wa gae kona mme mme le ena ga ngwana a fitlha mono ke a mo otla gape mme yaba ba kwalela ngwana jalo ngwana mme matsatsi a mararo ka o fela ka tlong ka mono a peinele ngwana jalo e le gore ka nnete ka morago ka mono ngwana o tšhile ke yona metsiano e le gore mme o ile a mo tshela ka ona jale ka letsatsi la boraro ngwaneso yaba ka nnete ngwana ona o a leka gore a baleye o fitlhe a ba kgona gore a tswe a baleye mme ga sena se tsala ke ga e le gore setšhaba se a bona ga ngwana a matha a baleye mme ngwana ona baleye a baleela go ga nkgono wa gae jale gobane setšhaba se bone ka le setšhaba ka nnete se tshwara mme ona se kgona go nka le ngwana ona mme ba founela di-ambulance di itle ka nnete le kgone go thuse ngwana jale a o suona ngwana mme yaba ka nnete o sa nkuwa ka tabena gore ebe ka nnete o tlhotofaditse ngwana mme magoteng a dinyewe ngwana mme gobane nyewe e ne nentse matha magoteng a dinyewe ke a e le gore bekeng ene e fitileng ka ona ka mone ka phuthedišhaba o a tlholela dilemo tse lesome le metse mmedi ka baka lena tabena gore ebe ka nnete o tlhotofaditse ngwana jale re batla gore re etse le kgoeletso bo ausi ebe re ya utlwa he ga se taba gore ka nnete gobane go thwe o tswetse ngwana e ba ka nnete wena o tetele gore o na le right ya gore o ka mo tlhokofatsa kapo tla mo kakaka o moetse eng o bone o mo time dijo o mothia le mong ka tlong ka mono jale ena e batla e le phunyeletso ngwana mme ga utlwa tabeng tsene tsa diphedisiso tsa bana gobane he ngwana kuone he o le a tshelwa ka metsi ke mmae a mo khipa ka tlong kapo a mo beya ka tlong matsatsi a mararo ka o fela e le gore ngwana ka nnete o tšhile ka mokokotlong ka mona go botlhoko jalo ntsa utlwa botlhoko ga mofe letho le tla mo etsa gore ka nnete botlhoko bone boke bo tlhokothele kapa a mo ise sepetlele mo e le gore o tlatle a tlhokomelwa gantle yaba ka nnete o ntshupa ka mono ka tlong fela ngwana a ba kgona gore a chepiwe a baleye mme tšhaba sa tla ka nnete sa thusa jale a o simofiwe dilemo tse lesome le metse mmedi a le tšhankaneng mme ngwana he o le a tlosiwa gona mono ntlo mono a isa sebakeng se e le gore ka nnete se bolokeile jale ka nnete re batla go etsa le kgoeletso mme le tshedimosetso go setšhaba sa rona gore letso la mmuso o ilelele ga tlo ka mono ka phutha ditšhaba ke ka mane ka Welkom mo e le gore teng o ile a tshwara batho ba bararo batho bana ba bararo bakeng e letsa le motho wa mme sena se tsala ka morare sepodisi sa rona ka mono ka Welkom ba fumane lesedile gore man go na le batho ba ikang ba ntse ba tsamaya mona ka Virginia ba ntse ba bua ka gore ba godisa dikgomane kapa tsona dibomo mme ile a re ka nnete maponisa a rona ka mono ka Welkom ba bana ba POP ba fumana lesedileno ba potlaka ngwana mme ba ya ka ona ka mane ka Virginia mme ya ba fitlha mono tšhe ba kopana le bona batho bana ba le bararo e le batho ba bontate ba bedi le mme a le mongwe mme ba sore mokotla o mo otsipitseng ka gare mokotla ono ngwana mme ke ya maponisa a tsona ba fumana tsona dikgomane tseno tse e le gore gagolo di sebedisa gagolo go kgomisa kapo go boma dikoloi tsena tsa tšhelete jale batho bana ba le bararo he ba ile ba tshwara ka yona tabo eno ya rebe ka nnete ba fumane ka dikgomane tseno tse e le gore ba le jalo ngwaneso ga bana di-licence kapo le eng e bontshang gore ka nnete ba di sebedisetsa for eng jale ba ile ba tshwara ka yona taba eno ba tla tlhelela magoteng a dinyewe ka ona ka mono ka Virginia ngwaneso go na le ketsa e le leng ya tsala ka mane ka namagadi meeting o ile ga tshwarwa ke baratani ba babedi abuti o ne a dilemo tse masome araro metse mmedi mme ausi ne a dilemo tse masome a bedi a metse robong mme sena se tsala ka morago gore ba ba ne le kwa ketswano le motho e le gore o ne a tlhile a ba tšheketse ntlong mono mme abuti eno e le gore ka nnete o ne a ba tšheketse ile a re bosiu he ga ba ketla go kotsetsana ya ba o mongwe wa bona o nka go o fileng e ka ka nnete ke tsenini o tlhaba enwa e le gore o ba tšheketse mo ntlong mono a mo tlhaba tlase molala mona ka yona ntho eno jele yaba abuti wa tlhokagala mme o fumanwa ka nnete ka tlong ka mono ke ba ile ano lure o sa bile a tlokaetse a tsapaletse fatshe jole e le ba batua ne ba tshwarwa ba le babedi e le couple ba le jalo ka taba ena re be ka nnete ba tlhabile abuti ena dilemo tse masome mararo a motsemine e o thweng ka nnete o dula ka mane ka kotolosing ka one ka mono ka namahadi jale ke tsona tse le o dietsala ka makešeneng a rona ke salo ka ona ka mono ka namahadi teng he o tshwere batho ba babedi e le gore ke matswantle kapo ke batho ba e le gore ba tlhaa ka ntle o naga ya rona ya Aforika Borwa sena se tsala ka morwaro koloi ya bona e le gore bane ba tsamaya ka yona e emiswe ke maponisa ka monoka namahadi mme ga e qeta go lekolekolwa ya ba o fumana sethunye sa moetsi wa 9mm ka gare mme ba le babedi jalo e leng Ephraim Warku Ashebu ke ya dilemo tse masome a mabedi a metse mmedi le Biruk Traiki e Afriko momamedi ke a leka ka nnete ore ke bue mabitswana empa he ba ile ba tshwarwa ba le babedi he ba le jalo mme ba tshwarelela tabeng ya gore be ka nnete o fumane sethunya ka gare go koloi ba tsamaya ka yona e tsamaya ka ona ka mono ka namahadi ka phutadišhaba le ka nnete ke tshebetso e ntle e ntsweng ke sepodisi sa rona ka mono. Ntate Paseka Samuel Mhlapho ya dilemo tse masome a mararo a motse tsheletseng o ile a felela go phela bophelo botlhe ba e tšhankaneng mme sena se tsala ka morwa gore a tlalele seponisa gore e ena girlfriend ya ka kuo le mane kaka o bolauwe ke semoko jale ya ba ka nnete maponisa a ya mono ba fumana a o sika nnete a tsapaletse betheng mme o sena le kgwele go gang thekeng go yena ya ba wa osiwa nkua o bana ona sena maqeba go yena mme a bula nyo ena ya ko ya inquest e le gore ka nnete e dumelela gore diphuputso di tswele teng tšhe ka morago re ka nnete sephetho sa ka morago lefu diteko tsa ka morago lefu se etsiwe mme se fuwe mafokisi ke a o fumantshala gore ga o siantle ntle o tlhokala gagae ko obane o ile a gangwa jale ya ba ka nnete maponisa ka mono ka Kroonstad ba batana le ena Paseka o fitlhela yo ba mo fumana mme ba mo tshwara mme ba mo tshwarela ena taba eno ya polao ya girlfriend ya gae jale abuti he bekeng ene e re leng go yona ke a fumana tekete ya gae go tho yache a ko ye mane tšhankaneng ona mme bophelo botlhe ba gago o ko lo imamela gobane kaka wena o na le moselosele o bua le maaka le ga o bua le maponisa tšhe o ile a fuwa he life sentence ka morago gore ka nneteng a fumane o fumantsha le gore o buile maaka mme ke ena a tlhodileng gore ebe a o se fumane a tlhokagetse mono ka morago gore a mo game mo namolaleng o fitlhela o sia ba tlhokagala ga ke tloka mono ngwaneso ei ke ka mane ka tueleng go na le ketsale e tsaetseng ka la 14 godin yona e ne e re leng mo yona mo e le gore batho ba ne ba itsamaela ka koloi ya moetsi wa Honda Fit e le bosiu ngwana mme mme ga ba tsamaya ka yona koloing eno ka R26 mme ya baka nnete ditlalo di re ga ntse ba tsamaya ka koloi ena go tlhaa koloi ya moetsi wa Mercedes Benz e fitlha e ba kwala ka pele ba ntse ba tsamaya ka koloi eno ba le tseleng ena R26 mme ga ba sheba ka morago ba fumana gore e nngwe le yona ya moetsi ona o ntse o tshwanang le wa bona ya Honda Fit le yona e fitlha e emisa ka morago o ena e ba tsamayang ka yona ya ba ngwaneso go theowa batho mono ba tshwere dithunya ba thunya kaka fela mono ga ba feta go thunya kaka jalo ya ba ba inya dinnyane ba baleya jale dikoloi tsena di ditharo jalo ngwana mme dinomoro plata tsa teng ke tsa ka 9 ya rona ya elwanele ya Lesotho jale go fitlhana jale tsena ngwana mme re le seponisa re santsane re fuputsa mme ga o soka oe ba le motho e le gore ka nnete o a tshwara jale tse botlhoko kore gona ke tsalo nnyeno o ile a tlhokala batho ba bane mme a le mongwe a potlakisiswa ka mane ka mbuli ka ntse ka sepetlele ka ditemalo tse e le gore ka nnete gothwe disile di se gantle mme jale re re ka nnete go mang kapa mang ya ka banang le lesedi o ba etsiwa ke tsweno a ka founela detective captain Sandile Tlatla dinomorong tsena tsa 073-226-6788 ke repeat hape ke detective captain Sandy Ledada, il numero che è 073-226-6788. Che è il PETA, che è il mio R26, che è il mio R26, che è il mio R26, che è il mio R26, che è il mio R26, che è il mio R26, che è il mio R26, che è il mio R26, che è il mio R26, che è il mio R26, che è il mio R26, che è il mio R26, che è il mio R26, che è il mio R26, che è il mio R26, che è il mio R26, che è il mio R26, che è il mio R26, che è il mio R26, che è il mio R26, che è il mio R26, che è il mio R26, che è il mio R26, che è il mio R26, che è il mio R26, che è il mio R26, che è il mio R26, che è il mio R26, che è il mio R26, che è il mio R26, che è il mio R26, che è il mio R26, che è il mio R26, che è il mio R26, che è il mio R26, che è il mio R26, che è il mio R26, che è il mio R26, che è il mio R26, che è il mio R26, che è il mio R26, che è il mio R26, che è il mio R26, che è il mio R26, che è il mio R26, che è il mio R26, che è il mio R26, che è il mio R26, che è il mio

0: bakafunela detective captain Sandile Dlatla kunomoro tsentse se ilebeletse e leng 073 226 6788. Mona ka kwano ka Bufuntin ka Pakberg go na le motho ko ne ntse re mmatla mona o bitswa kapo lebitso la hantlentle ke Lloyd McDonald Siswe Jacobs. Motho eno ngwana mme o hohela bo ausi ka gore amananye mono kapa a ba fumane mane marangrang ke bolela bo di-Facebookong jalo bo di-exing mono o tla ba bua le wena a o tlhalosetsa a o bolelele a o fore ngwana mme o fitlhela bo o dumele tsole ke re bua tjena go na le ketsalo e leng ya etsaya lona ka kwano ka Bufuntin ne ausi a dilemo tse masome mararo a motse metlhano mme ausi ena ka nnete o a tlhalosa gore ke kopane le motho ena marangrang mane mme ra bua gante ga ba nna mpelela le gore na o dula o kae mme ke ka goo ke iphumanang ke le gore ke ile ka kgona le gore ke ga gae mono jele kore nakong ya na fitlha ntho mono mo mothona a reng o dula teng ke difele teng gona ka kwano ka Bufuntin ya ba a buti ka nnete ga ausi a ketao kena ore o yena ya tšhega go tshelele seno maphodi ko fe sone ke sena mme ya ba ga ausi a keta o ne a tshema maphodi sena ya ba o ikutlwa le ka mokgwa o mongwe mme a kopi gore a ye ka toilete kapo ka ntlwaneng ka mane mme ga le ka ntlwaneng ka mone ya ba motho ona wa kena a fitlha mo trokelela a mo etsa ketso ene botlhoko leng ya peto jale go ata kgone gore a phoniwe mongwe ke ga a re ke kopa gore ka nnete ke ye ka ntle gobana ke ikutlwa ntle ke kgone go fumana moya o batlang o le freshenyana jale ga keta o tswela ka ntle ya ba o kgona gore a tshole tlhako morong a baleye mme a bana kgone gore a kopele thuso gantle mono jale ke ga e le gore ke yone a ileng a kgona gore a baleye jale motho ona ka nnete ngwana mme ka moraro sena se etsale ya ba o a baleye le ena o a nyamele ga o tshetse gore le gorena o nyametse o kae kapo o ile o kae jale re kopa mang kapa mang ya tsebang Lloyd McDonald Siswe Jacobs a ka founela detective sergeant Richard Tlanga nomoro tsena tsa 071 099 1466. Ke repeat ape ke sergeant Richard Tlanga nomoro ke 071 099 1466. Mme ke belaela gore ngwana mme gausi a se ena a le mongwe go na le e mongwe gape kapo ba bangwe ba e le gore ka nnete ebile matlhatsipa a ena mothako ena ka taba ena gore ebe ka nnete o na ba goela kapa bua le bona marangrang mane ka taba tseno tsa gore ebe ka nnete ena o batla a sa ba freye jalo jale le kopa le ga e le gore ka nnete letlhatsipa ngwaneso founela a sajene mono a tla kgone gore a utlwe dintlha tsa gago gobane lesedi le nang le lona le ka kgona gore le go thuse gore ka nnete tse o kgone gore re tshware motho na le motho se setšhabeng sa rona ya go qetela ngwana mme mafodisa a rona ka nnete a tlaile gore ba thuse motho o mongwe e le gore ka nnete le ena o ne agile a tlhokofatsa tšhaba sa rona gobane ke batho ba bangwe bana ba e le gore ka nnete ba utswa bo di-cable ka kome ka mokefeng ya rona jale go na le a buti selelo ditšhaba ya dilemo tse masome a mane a metse meraro e le gore ga ke bua lona tjena o fuwe o tlhola tšhankaneng dilemo tse masome a mabedi ka moraro ngwana mme a utswe cable go dintlho tsena di-containera tse e le gore ka nnete di thusetsa gore re kgone gore di bue tjena ka marangrang jalo jale he ile a re ka nnete ga o shebua gore na ebe motho o na ke mang a fumantsha gore yena motho ena e le goreng e leng selelo ditšhaba ke motho e le gore o ile a fuwa mosebetsi ke Vodacom le MTN gore a tla kgone gore a lokise gona mane mo a utswitseng teng o ne a fuwe mosebetsi gore a sebetse mono a tla kgone gore a lokise di-computera tseno tsa bona mo yaba he yena o sa ba le letso le le telele o a utswa mono mme a nagana gore ka nnete ga o na le tho letla e tsala kapa ga o ne o tsejwa le gore ke ena ke ga e le gore ka nnete batho ba rona ba forensic ba menwana ke yona ba kgonneng gore ka nnete ba mo supe gore ke ena ntseng ketso tsena tsempi tsena go fitlhela a bano le gore ngwana mme o llela ke ditshepe mme wa tloletse he go tlhola tšhankaneng dilemo tse masome a mabedi kao fela ka tabeng ya rebe o sentse thepa ya setšhaba kapa marangrang go tla kgone gore ngwana mme re ne re bue tjena ka di-cellphone jalo jalo jele ke tsone he tse e le gore di ile tsa e tsala ngwana mme professing ene ya rona Free Starter ke le dile gore ka nnete ke dikotolowe ngwana mme di-police station tsa rona ka kwana ka profenseng
1: fuwa mosebetsi o senya ona ona ona mona mo fuwa mosebetsi
0: hei ona mona ngwana mme ao ene batho

0: Ona taba ka tau bontu nyo, ha uja, uja msuzi, mpa, wanis, ditola musu lirili.
1: Ay, sajani garili. Ke lebohile haholo mongaka mafelo a beke a hlonolofetseng wena le bamphato wa gago le sebetse gantle tshwarang fela jalo le tle le hlonolofatse le sireletse ka nako tsotlhe a letsa mosebetsi wa lona
0: ngwana mme jole ka mehle ga re leboe tle re leboe setšhaba sa rona gobane dikatlo tse ntse ke bua ka tsona mona di fitlheletse ka baka la gobane setšhaba sa rona se ile sa eme ka maoto mme sa bua sa re gohang tsena re ka se re di tloelele tsa etsala ka ntse re di shebile jole re batla gore leboe lesaba sa rona ka lesedi lefe kapa lefe e le le re bale batla le lona mme go ne o ena le dinyewe tsa batho ba tshwereng ka dithetefatsi empa e le gore bekeng ene ke itseman re ke ke tshwaganyane ke ka bua ka tsona gobane beke le beke dula ke bua ka taba ena dithetefatsi jale ka nnete re batla gore leboe lesedi lotlhe le le gorile re le fumana go tswa tshabeng sa rona go batho ba ntseng ba etsa ditlolo tsena tsa molao mme re re tšhaba seso pele ya pele ga nne re tsweleng pele le tshwara jalo fela ne re fe lesedi leno tle go kgone gore re kolomakeng makešeneng mo mo re dulang teng
1: tate ke leboile
0: ngwaneso
2: toba ditlolo tsa molao mamela ditlaleo tsa sepolesa lenaneong la dikalaneng fela le emotsho moratuwa
1: ke la botlhano beke mabelo a tshebeletso ya lesedi bašomamedi metsotsona le metso mene re ya gore reng ya botlhano ke la botlhano semponono ga e le la botlhano jena ke tshwanetse ke o sututse ganyane ke o atametse mafelong a beke ao fele ka nka maikutlo ka nka megopolo a ka butla seponono se ka tlhodi agolo ko seng Brenda Fassie too late for mama o tlo qaletsatsi leo ka thabo lenyaka lo bososele le tebele. Like it, right?

na o blacklistilwe ka po dikolotong. MCS ka o thusa ho hlakola lebitso la hao. Ba leletse ka po romele WhatsApp ho 083-244-0046. Ba thusa ka ho hlakola lebitso la hao tabeng tsa dikoloto. Mokitlane ha o na le di-areas, dikoloto le ho hloleha ho patala mokitlane. Ba founele ho 083-244-0046. MCS ngwadisitswe jwalo ka mofani wa ditshebeletso ya molaong.

0: abela tshebeletso ya lesedi 16 metsotso re arebile goreng ya bohlhano kile ka go fa ketlane jene a ikobarevela change your life ya sa tswa go tlhagona jale Jonathan Butler many faces ya ntupelela e dutse bona ke tle ke fetele felo nga ka lesesa utlwa rona e be ka jone re tshwaretse difeng motlhompe le sesa re kwamela tshebeletso ya lesedi dithapoke tseo
1: mamedi re ko dumedise gotlhegotlhe mo o leng gona teng la ka leitswa ke phelelo ke ngaka ya sesotho ke ngaka ya moetlo ke tsoga ditlhaiseng tse e matlago le tlhaisa tsa akganya herbal remedy tlhaisa tse e phekolang maputesa a kokobetseng nete e sale wena mamedi ya gateyang ga o inelela morianana wa akganya ona o ithusa gagolo gobane o tlotla go thibela mafu a seke a kena go wena mafu ana a kotsikotsi mafu a ka reng cancer mafu a ka reng sala le tswekere le a mang a mangatangata o tla go thusa gagolo gaga sesole sa gago sa mmele se be batla se tsebe go thibela mafu a seke a kena go wena a di boemongbe ga o e le gore ka nnete o motho ya a fulang o motho ya a nang le bothata ba cancer o motho ya a nang le bothata ba sala morianana o e ntsha ka metso wa e siela wa e keta go wena mono koko batlhotse o ntse o lola ka cancer o ntse o lola ka sala ka tlhoko le bothata bona ba cancer ba sala gagolo mmewe ga o ka fumana fela go se o ya dinako nnako e telele go feta pele ka mafele a tshabeyang ka botlhoko bo potapotang letheka la gago ao ke matshwao a sala ke matshwao a cancer molomong wa potelwa mane inelele morianana o bitswang ganya herbal remedy tla tlhakgolola o e ntshe ka metso o e latlhele thoko le wena cancer e ne tsa mane sala le ka matseleng ka mane o tla thoba dikotorana go batho bana ba bomme bana kotolana seo tse tlhang ka matseleng ga di ane tala gogang ke kaleo ya cancer eno ya matswele inelele ganya herbal remedy cancer ka mefuta yotlhe ge a e thekola gona ba ga ganya herbal remedy morianana o nka tshwekege le hiblato o di bea taolong di seke ba tsa tlhotse di ntse di ubakela mathata gogang ganya herbal remedy thekola a practice serame sena sa masapo sa makhukano go a batla gona jale tsena batho ba tlile tlatla ba robala ka dibotolo ka ba ba emela e marothodi ya ditlhagano a ganya herbal remedy tla sentsha ka metso alpha asthma lefu la pelo ke bosesanyana ba kgwela o morianana wa bitswang ganya re boetse re phekola di-pulse le banta phekola di-pivot pain go bommemang le boausi di-pele senyafale setseng se itaolwa morianana wa phekola drop le mathopa ganya herbal remedy go tla setsa le nyoko e lwantsha HIV ka tsela go
0: ntatele sesa babiri wa tshebeletso ya lesedi ntumeleketse jena ka ga motlhomphei o gauile ka mona ka gore gauile e reketse jena

0: Lesedi FM ke molelo.
1: Zake kachela labone le labohlano ho di thoga dikalaneng Lesedi FM fela.
2: Mamari ya gate han tsai tsotsa tsa a boganya tsena ge itse ga tsere kompo ya dilaki ya mahloho nono kompo ya bitsang ntabeleng ke se wa tsho ke se sepa ke o le ya ntabeleng di fana ka mahloho nono a mo sebetse di tlotsa senya ma di fana ka mahloho nono ke mo riana wa tshelete ke mo riana wa kgobe ke mo riana wa legato ke o thusa ha go di bula ditlela tsa ha go hle mo le ngwana teng tsena tsa mabusetsa ke la ka mele go di khutlisetsa o bembela ke se wa tsho ke se sepa sa mabusetsa wa fuka wa sapa wa futa ga ja tla tabo khanya ha le ka mane o no mo gata gona ke 073 525 3583 073 525 3583 akenya na le ka mane ka Gastenberg ka mane black mouth du mo di teng o tla di fumana black mouth pharmacy mo no Gastenberg ke mona pa nga nga muti shop pela tlhakana tlhakano mo di teng a hula product tse mane Pretoria ba ra ba tati di ga ke mona ka di fumana ka bongata bo solla mo tieno a ntse nna ka hadio ka mono i ke la di shelf mo no ke motho ya batlang go sitisa fela black stop African cosmetic center di teng a kenya na le ka mane ka Nigel o bunti mo shop o ntate mo khukeng o tla di fumana ga ntse ke mo no budget center mo di teng ka tehong le tso mo di o ka teo shopping le tso shopping center mo Kimbibi mo no di ntse di teng ka bongata bo solla a kenya na le ba ga mo no o tla di fumana mo no black chain mo mo no ka Chinese herbal shop ha le ka spring fika man hopis family pharmacy mo ndi ndi teng hotpot tanda bantu le have press consignment mo ka tsuma la tinga na ho le ka man ka blom fan temba to ba tsuma no di ntse di teng ka bonga ta bo solla ha o mata u ya ka man ka bo tsabelo mo no o tla di fumana ka mo no ka mo theo pharmacy thabang tshomane o tla di fumana mo theo pharmacy mo no a tinga ba sabani pharmacy mo no belcom la ki bo great net mo no ka di fumana hona tele containing e tsoka minye ka mini sika mane di ntse ri teng Constant African Herbal Cosmetic mo ndi ze liteng Sosolbeck African Herbal Medicine Bethlehem Cosmetic mo no di shopo ntso tsa bibi cashen thiri koko ri tsile heri smith a tinga na ho ka Peter Maritzberg ke mana ma koti muti shopo mo no ka fumana tere ni ge ke tsitso pharmacy mane o ka di fumana hona teng how would you batla ka setoko din tse riteng nomo ga ka gona ke 073 525 3583 073 525 3583 ntana ya cancer e teng e kotsi e nka maphelo a batho se ka dumela gore e tsamaye ka bophelo ntate ka le ditsa mediana ya kganya ntate e tshwe go
3: o bre tsebe tsore tsedi rumo metso tsore re ya botlhano ntubele ke tlekere gore re swe ga tolena le ile re kopanya ga mmogo le ha re ka ruana pelo tsona dile tsa tena tsa o kangwa mmogo ke ba qhubua gaso o fela re tena hape tsa tsinla o sasa ha o ratile morena nano la mere thetho re tla o renya botshelela fela re ya borobong nate fela ke manana wa tsebele tsole tsedi ya tlalatela ka morao go mona ke o sia matleng ke support ya nalona na go nyetlang o ntse o le matleng se fetwe ba ne nana na makumani ka jeno ke ikhetileng ha holo wena mosebeletsi ka pa mosebetsi wa pula wa pula sing wena ra pula si tlo imamelle ka ikotlologo ka jeno mantse wa mofukeng le moifu ba hlopisitse ba tutsi ba peile masutsa o tlo je ha monate le fapha le shebanang le melao ya thuo ya mobu ha moho le basebetsi le fapha la basebetsi ba teng legal aid ka jeno ho makumani a mona le mane o se fetwe ke tsena a tsela telang hamfela ho reng ya bohlano ya gaola yaya re tle go fe mmuso worship yanga sobetho ba re Ebenezer.

0: shop chuatu tla tshwanela a beteng for ho observer process ya inspection. Haibe ba sebetse ha ba yo mono mo batho ba sebetsang teng, an inspector ha fetsa ho etsa inspection o tla interviewa at least batho ba 5 depending ka number ya batho ba sebetsang moo.
1: O ba hlwaya jwang batho ba 5?
0: One of the things say inspector a di batlang ha a tlo etsa inspection ke list ya batho ba sebetsang. Ho tswa ho list yeno, an inspector ke yena a tla ikgethela batho ba tla bitswa ho tla ho tlo interview. Ha ebe list ha eyo, ene inspector nka kgona ho tsamaya sebakeng sa mosebetsi mono a ihlophela batho ba kgonang ho bua ho tlo araba dipotso tse inspector bang le tsona le ho etsetsa hore le bona basebetsi ba kgone ho botsa inspector mo ba batlang hlakisetso kapa mo ba nang le tletlebo. And then re nne le yena emme a buileng ka yona ya matshidiso yeno mme mantsheiwa e tla kopa ke tla kopa mme ha re tlo kwala lenaneo ke mo fe di details hobane ko re check pele system ina kopo ha iso kenywe na hobane ha e bolele kopo engwe le engwe e kentsweng e na le matshidiso. Jwale ke tlo kopa mme ha re ya qetellong ya lenaneo re fane ka di details tsa rona kgotsa mme a tle mane Department of Labor haufi le yena re kgone ho mo thusa ka case yena ya matshidiso a ntate.
1: E be ho sebetswa jwang e bang ho ka fumana hore ha ba kenya kopo ya ditlhapiso nako e sa le teng ka nako engwe ka baka la ho hloka tsebo jwalo ka ha o bolelwa ho thwe setšhaba sa ka se ya timela ke ho hloka tsebo le taba ya hore batho ba mapolasing re a tseba ba hole le ditshebeletso.
0: Ka nnete ngwanamme, ha e beng motho ha so ka a kopa a so ka kenya tletlebo, di-inspector kapa di-official tsa Department of Labor ba tla mo thusa ho kenya tletlebo e be ho fanwa le ka mabaka hobaneng nako e nngwe kopo yeno e kentswe lata. And then assessment ba tla e etsa ho ya ka mabaka a faneng ka ona ke yona tla bontshang hore na lefapha le tla feletsa le e patetse kapa jwang ho ya ka mabaka jwalo ka ho hlalosa hore nako e nngwe ke ho sa tsebe ngwaneso. O fihlela batho ba rona ba feletsa ba utlwile dintho jwalo ka se re bua ka tsona e so le lata injury so hlaile. Mare e bohlokwa hore motho a tle department e mane ngwanamme a tlo ikenya kopo ya teng.
1: E ntse tshwana le ya ntate le yena hore o tswile mosebetsing a sa fua letho. A kore refe Legal Aid South Africa le yona e arabe hore badudi bana ba mapolasing le basebeletsi ba mapolasing yona e ba thusa jwang ka dilo tsena tseo ba ntseng ba di arolelana le rona.
2: Ha ke leboe me mantshiwa jwalo ka ne se ke hlalositse puong ya ka ya pele hore Legal Aid ke mokgahlo wa maqwetha. Jwale mosebetsi wa rona hangata o ikamahanya le moo e leng hore ho na le complaint e lodjiweng, o tlamehile o tle ofising ya rona o tlo bula file ka mantswe a mangwe o tlo lo ja complaint hore ho na le ho itseng le ho itseng ho etsahalang mane polasing kafo ke nna ona ke tibetswe ka tsela e seng molaong. Jwale ka yona tsela eo re kgona ke yona tsela e re kgonang ho sebetsa ka yona eo, empa he re ntse re sebetsa le di-stakeholders hape. Di-stakeholders tsa rona e ntse le mekgahlo e tshwanang le yona bo AFASA, bo Department ya Labor, Department ya Rural Development. Ke tsona tse e leng gore hangata o tla fitlha gore re fumana case inflow ya rona e ntse e tswa ko go bone, ba bona ba reportang gore jwalo ka ntata na sa tlhalositse motlhomo bana ba ile ba lo etsa inspection polasing e itseng, ba fitlha mono gore go na le mathata a tlhokang mo Legal Aid ka kenelelang teng go nkuwe case e isiwe ko kgotho. Ke mo hangata re kenelelang teng mo. Ke la ka utlwa gape go na le ntate o mongwe a buileng pele a na bua ka gore ha e sale a tebelwa ko polasing ka 2006 bo di-case tse tshwanang le tseo e ba di-case tse thata golo gore re ka di isa ko kgotho re le Legal Aid because re sheba nako. Ha o tlamang re a sheba gore nako ke selemo se feng se o tswileng ka sona polasing gobane ha o fitlha magotleng a dinyewe case ya o e tlo amiwa ke dintho tse ngata tse tshwanang le bo consent ka mantswe a mang ha e le o la tswa mo polasing for nako e telele jwalo o bo tla o tlo kenya tletlebo o tla fitlha gore ga re sa kgona o thusa gobaneng ga re fitlha ko court e tlo bata ba gore agmare motho o na o consent o dumela ka mantswe a mang o dumetse o tswile voluntary le mo polasing.
1: Ke batla re tle re e tshware gona mo.

0: ya ho tswa voluntarily ya ho tswa boithao pa mosebetsi ke ngongorego e kgolo ya badudi le basebeletsi ba mapolasing ba bang ba tletle ba ka gore ba tikinisitswe diforomo ba sa utlwisise le gore na hotho ba teke na mmo go na le mong a nketsweng mehlape ya hae a e tekenneng gore mehlape ya hae eng o teng motho a ka nkang foromo a e tlatsa a e tekena gore nkang mehlape ya ka kee ko utlwisiso ya ka ke gore ka nako e nngwe ba tikiniswa diforomo tsena ba tlhaloseditswe se sa tlhageng foromong ena le etsa jwang ka dinyebe tsa mofuta o jalo
1: dikeitse tshwanang le tseo mme mantshiwa ga di fitlha mane gore rona re etsang ntho e re bitsang ka gore ke merit assessment ha re etsa assessment ya o tshwana leo re a sheba gore na le ga e ka ba o itekenile ntho eo mare ntho o qetang go e tlhalosa ya gore o kgona go bona gore agreement ena e ne le unfair ga ona gore motho a ka dumela ntho e tshwanang le case e tshwanang le tseo ga kgona gore re dinke re ise court re fitlhe re challenge unfairness ya yona agreement eo
0: le a di tlhola di boima ga kae o sebetsana le tsone
1: tsona di boima di tlo tlhoka bopaki case e nngwe le nngwe e tlhoka bopaki especially ga e le wena motho a nkang case o isa ko kgotho ga ngata di-judge le di-magistrate ba batla gore o fane ka evidence e strong o feta motho a itshireletsang so mare tsona ga di isa ko kgotho ga se di-case re di tlwelelang fela re a di isa re bona gore motho o nana o sainisitswe ntho e ya unfair and then be re fitlha ga re fitlha ka kgotho re fitlha re canvasa yona party eo ya gore agreement ena e ne le unfair ga ona gore motho a ka dumela ntho eje
0: wa bona gore e tlhoka gore ka o fela leleje le be le matsholo a go le ba gona mapolaseng go lo ruta batho go ba tlhokomedisa ka tsona ditaba tsa mofuta ono go qoba gore jalo go ntse o magotleng a dinyewe o fumana gore dinyewe di thata gore di ka tlholwa fela mang le mang a bona gore le ga o ka thweng ga ona gore motho a ka tekenela ntho ya mofuta ona pele re ya mabenkeleng ka pelenyana fela ntate sebolai go tswa lefapheng la land reform and rural development go na le ba tlhetlhebileng mona ka gore ba tebelwa mo ba phelang teng mapolasing e be lefapha a le ba thusi ka letho
2: okay since mantse molao o sireletsang batho ba leng polasing wa tlhalosa gore ga gona gore modudi wa mo dipolasing a ka lelekwa mo polasing go sena court order so ga e le gore a etsagala ntse re di karere ke tlolomolao itste mo molaong o sireletsang batho ba dipolasing gore ga monga mobu ore the owner a ka kodisa gore akobe a koba batho mo polasing a sena court order ke tlolomolao a ka tshwarwa gore a nna le gone gore a ka faela gore o dirile yalo mare se se botlhoko ke gore gantsi di-case ga di report-e ka nako like tate boyana ntse a bua se re se itemogelang gape ke gore badudi le ba nnang mo dipolaseng tse gore ba tlhaloganye gore kgang ya gore ba bereka mo polaseng le gore ba nnang mo polaseng ke dikgang tse pedi tse di sa tsamaisaneng yaanong re lemoga gore makgwa a mantsi ba dirisa go koba batho mo mesebetsing e be nna sone sediriswa sa gore ba ba kobe mo polaseng ke gore immediately ga ntse o bereka mo polaseng ga ba goleleka mo mosebetsing automatically ba batla gore o tswe mo polaseng molao o a tlhalosa gore dilo tse dipedi ga di nyalane ga di tsamaisane labour issues must be dealt with according to the labour law and tenure issues must be dealt with in line with ESTA so yaka tibo yana ntse a tlhalosa le wera no tlhalosa go na le gone gore re nne le thupelelo e e tseneletseng ya batho mo dipolaseng gore ba tlhole ba di-rights tsa bone because di sireletsegile gore ga gona gore o ka ditsiwa mo polaseng go sena taelo ya kgotlatshekelo
0: a ko e tshware gona moo ke fetise mabenkele ka pelengyana fela batlhomphei ba mogaleng le sekebe la beya megalafatshe ke fetise mabenkele re tlo tswela pele ka puisano ena rona botlhokwa ntetse etse 086 000 3084 tumelele voice note 071 846 0740
3: e ka ba ke nyeo ya CCMA bothata le mechaniki go blacklistwa lebitso ka phoso ka botlhalo ntleng le kgang Clientele Legal e fana ka tshebeletso tse hlwahlwa tsa molao ho maAfrika Borwa ohle. Diplane tsa rona di theko e tlase. O ka fumana tshebeletso tsa molao tse fihlang ho boleng ba R745,000 ka selemo. Re cover ditaba tsa setjhaba, botlokotsebe le tsa mosebetsi. Maqwetha a rona a naha ka bophara a emetse ho tshehetsa hora tse 24 ka letsatsi. Ebile diplane tsohle di kenyeletsa thuso ya bail ya R5,000. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General, ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
0: Mama di hopola hore ke itse re me mele fapala melao ya thuho ya bobu ka pala fatshe le ntsetso pele diwa ka sama hae melora lebetswe ke mohlomphei itsholeng se bolai le fapala khiro le mesebetsi lona lebetswe ke mohlomphei o bakeng mathopa mogatla maqwetha a muso legal aid South Africa ona we metswe ke mohlomphei Vuyani Mnyameni le mogatla wa boraplasi ba batho ba batsho a fasa ona we metswe ke mohlomphei France Matsholo re bua ka mathata a badudi le basebeletsi ba mapolasing ere ke bana hore na kwano mohaleng rena le momamedi ntle le mo o rena le ntate sabata thedisi o re letsetsa le vessels brown go tsonda thate
4: o se mantsi wa go tsa ke pitso ke ke
0: re tla ga ntate
4: ha bana dibe ya ka o se mantsi wa ba ba ba plasi mo ka nnete ke tla ke bua ke ka se bete e le taba o ba ba ke go nna mona le nna ke tlhwe ke ho bo ma gore a ba se ba se ka bona ka mathata a bona a ile go bona hantle magwara a tina ba se bo ga mosebetsi ba tla ba itse se o ka o tsiba go ba tshwana ba modimo ha ba tsebe le ho tsela le case mo jena ya mo ka ya ho ka la mo ile ntate tshe se mo go nya le ntate tshiso mahlwane a se le tshe a se le television ba ile ba tla mo plus no tinki ke el martal mo ile go la ngwana le fa o la etsa ka stroke go ngwana a bua 27 years mo ile go la kopana di tlhoka fela ka ya ba ke yena la ka mo go a se le ba di fatela ya ba ga ba kopa go bantse 40,000 ya go le patlo tsende re tsaka KCA
0: le kopa ba
4: ke ntse go go fela ja se ba hala yena ga ba tsaka go na ha ile jalo ba tlhokile se ba suka ke na go etsa la
0: jalo ha o sa ke sintla tsa o hantle ntate sabata thedis le kopile mang hore a nehelane ka tshietso tsa lepato hona go etsa itseng ha motho a tla hlokahala
4: okay in early 16th of June 2017 mane masimo mane bon tatin tsa ja ke wane mwana le go wa tla o fika a tshi hona le abuti antsa a faulela ke o tike stroke ka mogao e ba ngwana le o kena ga stroke ru a ba tsika khotla di ntho mo le di better abuti e ma
0: o ke mo sebe ke mo sebeletsi wa polasing
4: e ke
0: e be mwana le go wa ke yena o yetsa seno sa sietsang mo sebeletsi wa o tswa kotsi ibile wa hlokahala
4: e ya mewa
0: ha ba tshwanela hore ba thuse ka tsa lepato ba sukudisa
4: ha ba sukudisa pele ke le ka kopana le bona ba inta 40,000 ya lepato
0: ya bo pele le go bona
4: e
0: lona ha le ratile ro etsa leng ka mora ho bo
4: ka mo ka mo le ka salosa ha o fe ya ga le maponisa mo right case go tsena pele mo ile ho re le re tswa fa lo re ngwana la re ka ho tswa tswa ho ba le ka botho tshwe go tla ba isa Pretoria o se nna go tshwere ge ke ntse go ya ona motho a 27 years ana se le sa mo ba tsa ile ba ke tle ba foka mo pelo ba ha ba di go sa soka ba go tsoka ka go na se ba le fetse ke ka bi tsola ngwana e loge ka ha ile mo la ile go santa soka
0: ha go swanye we felletse fela
4: a e felletse fela
0: ra le buile ho lenda te thedisi o tlo re siele nomoro tsa ha o tsa mahala ke a bona ntate wa labor ke tsena sa khiro le basebetsi a re kopa nomoro tsa tsa mahala ba gona bona gore ba o thusa jang ke tla fa le legal aid South Africa rutla hore na hangata ba chamelana le dinyebetsa mofuta o jwalo tsenga ta holo hokae ba di rarolla ka tsela mofuta o feng ha re ye di voice note
5: khotso moifo ke polo ga mana ga talentle moifo max sebetsa di plusing embagata ba bubula ha go ba le mo wa le mo plastic mark sebetsa teng so kontraka re sa inde le khoa ke kontraka o re ka hora o tla re patala 27 rand so mare le go le no le tse jwalo le na go buisana go re tla kena ka 7:30 re tso ka 5:30 so yena wa gona go ntsha ka bo ma 8 mosebetsing re kene ka 7:30 eno ke pitla ha mona ba sibo le shelter patala nyona ha re counter o go fa 200 ka letsatsi tsho le go le ha sa petisa taba e le ya 27 rand ka hora e bile ha sa petisa le taba ya di hora tse re dumellane ka tsona so ne ke batla ho tseba mo no bo ntate wa ka ba nthlalosetse re tlamile ha re batla ho ka bohato ke ya ho kae re ka thusa la ho kae o go le go le go go fa tshelta bo de mela ding ka yo ke a le bo mo ifo ke pholo ga mona ga talently
6: di mera mantse u he nana ntjukopa thuso ya go na ebeng ka gona o thola thuso ka re sale ke sebetsa plastic motlwa ka 2013 ho fella ka 2019 ya ga ka mara covid ya ga tla me ya go tlhela mosebetsi ya ba le go wa le ga ha sana mosebetsi me o tla le o tla nluisetsa di tshelete tsa ka me o fella ka je go sebile ke gawana le ho moletsetsa sebile ke thuletse mosebetsi mkong yena jo go pa thusa ona yo nka thola thusa mo futhi ofe
0: ere re botlakele lendli ho ntate palo gatebe dumela ntate
2: go tlo ke nna
0: re tla le ka ntate
2: ke ke ka mase okay nne ke ba ka ke motho a tla nga dilo maplasi ba ka sebetsa maplasi me mo ne ke sebetsa teng ke fone ntate wa ka a sa ntse sebetsa mo me ntate wa ka o go ena go ka dilo sebetsa hana ke ka tsena first school me ntate wa ka tsona plasi yona yi me o tsamela 1992 na sa fuwa le sente ha tsama me le ntate wa haile na o sa tse plasi yona yi a ba sebetsa teng sa le funa hai le ntato wa ntato ha lena o tshetsa ona plase ye me ho utlwa la hore ntato ha lena o tshetsa plase yona yi a ba sebetsa plase ye o anda sebetsa lona maloko ona ao a magwa ao me ntato o wa ntato wa hai magwa ona ha tshetsa plase a ba thotse mo ho sna le goa me ke ne ke botsa ka denya hore hantle ha ba ba thotse mo ho sna le goa e le bona ba ona plase hantle ntle ntlha ya ka e tabenya hore na bontate ho na le lefapha ho bona mo lena la khutlisetso ya mobu go bana hantle e sa le plase e o nna ke bona ba gatebe go kwana go nyeo magwa re thotse mo go sna magwa o sna magwa mo ile go bona batho ba tshupela o ne ke botsa go na ba ka gona go thusa ka nya khutlisetso ya mobu
0: okay ha re le bo henda te gatebe re hle re e lahlele ho ntate wa land reform a ya rabe ka pelinyana fela ntate
7: okay mama mola o kana o sireletsa ba gore ba bona bodilo jo bo sireletsegileng so ga ntate a re ba goletse mo polasing ba ntse ba nna mo polasing e mo mokgong wa makgwa kganyo e batla go batlisisiwa sentle because go na le dintlha tse ditseng tse o retle go di batlisisa gore go simolotse yang because ga gona polasi ore lefatshe mo South Africa le le senang the owner so we need to know gore go tlang gore ba nne mo lefatsheng leo ditshwanelo tsa bone ne e le tsefeng re dira se re se bitsa re ke land right inquiry so land right inquiry a rona ke yone tla re fang bonnete ja gore tota tota who is the land owner so ke ne ke tlile go kopa gore maybe re tse di-number re ke re kgone go nna le tshedimosetso e feletse re kopane le bone morago ga gore re sena go buisana ga re ka kry-a dinomoro tsa gantate because it's a special case that needs to be investigated
0: ntate gatebe a kore siele dinomoro tsa gago tsa mogala ntate a kgone go fuputsa taba tsa gago o fumane thuso e bang go tlhokega ke batla go fa ntate wa labour a kgone go araba go tsela tsa gore motho e sale a lelekwa ka morase wa sa covid go fitlhelela ga jwale ga a se fumane tšhelete tsa gae go na le mongwe gape ya lileng ka gore ba bile le tumelelano ya gore o tla patalwa 27 rand ka hora jalo sa fuwa 200 ka letsatsi ha a kgotsofala go hang jalo potsa ke gore na ke tumelelano ya molomo kapa e teke nwe ga re kgone go tseba dikarabo gobane ga a letsa o romeletse voice note fela ke tla e fa ntate arabe a ke le ntshwareleng ganyane fela gape batlhomphei ke fetise mabenkele ka pelengyana fela bamamedi ba tsebe go arajwa renke ba bang ka bongata ka mo re ka kgonang ka teng
8: nakong tsa tatlhegelwa bophelong mohau e ka ba matshediso a magolo go wena ga o a lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo go na le dipehelo online le tefelelo tse e tlwaelegileng
9: Boxa, thatohatsi ya wena lebenkele e utlisetsa theko tse tlase ka mehla. Ha o reka Best Cook Instant Noodles, Multipack 5 tse 5 ka 95 randa. Golden Ray Baked Beans, 410 grams tse tsheletseng ka 54 randa. Se lefe theko tse fetang theko tsa Boxa.
0: pele ke ya ho ntate wa leiba a go rekie ho Legal Aid South Africa pejana ntate Sabata Thedisi versus Brone ona buile ka mosebeletsi ya ileng a ntshwa kotsi ke ngwana le goa a hlokahala ya ba isa le nye ba feletse fela jwalo ke le ke itse ke tla le botsa le le maqwetha mmuso hore di atile ha kae nye ba tsa mofuta ona le hore le sebetsana jwang ka tsona
1: ngwaneso mkhali Legal Aid hangata re focus mo di case tse long hore di ama batho hangata o tla fitla hore ba go jwana di mahetleng and ke mo focus ya rona ile nteng hona mo jwalo o tla fitla case tsa mofuta o ha se hangata re di etsang re le Legal Aid ho bane re dumela hore hona le arrangement ba khona ngwe yetsa le di private attorneys because ke case ya personal injuries so di case tsa di personal injuries hangata ke di case e long hore tla romela batho ba ye ko di ntho di private attorneys ba lo yetsa di agreement le bona hore na di agenditse u di ka ba sebeletse ka mofuta bane jwale re le Legal Aid ha petla me re be careful hore ha ringe le batho mesebetsi ya bona like di private attorneys so re tla ba romela teng hore hangata ba lo kenya di case day mare he hape nga shukari ke na na department ya labor le yona ba gona go thusa di case tswana letsiu because o ke case ya ntho ya injury on duty so hona le compensation go department ya labor e teng for batho ba lemelelang go mosebetsing so hangata motho a jwalo atla re mo referele teng re a go emo le department ya labor ba lo gona go thusa re ba founela re ba etsa away hape le bona rona le motho a so a tlotla mo mabapi le case ya ntho ya injury on duty mo
0: le sebedisana mmogo
1: e re sebedisana mmogo
0: bane ha ino etsa moele le honda hore mosebeletsi wa plasinga ka gona a private attorney o tlakile hore ha go le moputsono o wa ka gona ngwe le fa leqwetha le nna ke le jena ke gona le fa leqwetha
1: e mari ha ke bua ka di private attorneys hona le di hangata o tla fi di cases tsa body personal injuries so hona le ntwe ba e bitswang ka hore ke continue ba akere ba fitla legal aid in any case re ba fa di advice hore na tla mila tsa re molahlelile matsofe hona le ntwe e bitswang ka hore ke contingency fee ba tla dumellana le yona le agent ya private hore ha tlo mo patala tshelidi mara o tla mo patala yona ha sa fumane compensation e
0: okay
1: e mari re qala ka ba rumela ko department ya labor hore ba e labor for compensation e batlamile ba fumane go tswa department ya labor ha ile hore ha e amane le labor o le metse marona le motho a molema ditseng ha e amane le labor ke teng me re tlo re a consider ke taba ya di contingency fee le private art
0: okay afasa ndate matsholo mapolasing a bo rapolasi ba batho ba batsho di etsa hala hangata ho lokae ke tsa lo tsena tseo ba mamedi ba ntse ba ditlale ha kapa ho lona ho hamfela di etsa le ke be ke hlalosa hore re ne re memme a mang a magoa hore e tlo ba karolo ya puisano ya rona bo rapolasi ba magoa hore ba tlo buisana le rona ka bo madimabe ha ba gona ba batla bana le mabaka bekeng ena mara ba itse na ko etlang e bang re ba hloka ba tla ba teng ba tlo tla ba araba ho bane boholo ba ditaba o ntse bo lebiswa ho bona ne re reske ra ba qhelela ka thoko reske ra bua ka bona ba le siyo re buile le bona ra ba mema empa ba gona hotla ntate matsholo
10: no re ke le bona jeng wa metsi ba tsho hantsi ba le tsamo ka ba thata bo ho me re le afasa ke ye metsi bo temba ka mo into that negative zone because the department of labor she got the domana buamo I think up la simone they take the last straight like the office I was jamo ba to wa tsama now mola won that them go for no bana na mikhatlo le e nedi ya u shebana le that inspection of the office
0: proactive and reactive
10: yes no had I get that into the ha ba fetswa mo fela ka ofisi ka mbolo o tena koloing o ile ha ona la di ntjakitse ba di tsana batho ke close le batho ke dilo upstarta mama ke sa di maplatsing ke tsama pelo I want that don't ba bua a wa ke wa di bua o ba lata ka bongwe ka bongwe mara e bohlokwa ke re go tsama re go pano re tsama program e fa so la ba tsona ba maplatsing rena o etswa la di boss le tsena ga di contract motho se le go contract go tika ni sho ha khwane re nka mona to mo bana tatla mo di dira mara ma tsadi ya subile ngo tiegen a di only digen le go so again to the people that are born out not the lagas ona daily now solution and to the gore ha re yem fatse bathong lo ba lela information ena so that the sky tsa go thibele tiege ile yetsa ha batho ba ngata me mang tseo ba tlhokanletse di implementeng tsela tsa magoa ba bangwe ba diso ke ditrekere ba bangwe ba jewa ke dipress ba bona ke marianoje re sebetsa ka metšhini ena e bina e metšhini ja batho ande jwale o bo fumana gore motho wa polase skepsel sa modimo ga se kgone go paka ke eng go pakela motho one wa motho mo direge o sengwa statemente fela diagente tse tsa private tse ore no motho o le ke ena entseng phoso ga a tlhokomela kene ka risk ya gae ka monna ka re a itetse o sa pakela ko mongwe wa polaseng so di-case gape di ba thata ka ona mokgwa o ccma mme mamotsheng ke o tlhalosetsantle diqeto di ankuwa ka gara ccma commissioner antse judgment ya gore ntate o na lekgone ne molekile ka phoso a patalwe judgment eo motho wa teng o dirile ka yona 10 to 15 years e le gore ga implementive lekgone ne a patalwe
0: le nna ke dutse ka tsona di-award tsa ccma ga gona le tho le tswang ka tsona fela re ke be ra e tloelela fela ke gona ke ntseng ke sebetsa ka thata go bona gore na ke mang ya ikarabelelang go batho bana ba tshwanelang gore ba kenye tshebetsong di-award tsa ccma ba sa di kenyeng tshebetsong jale ga o tseba lesedi lena la botlhokwa ntate matsholo gobaneng o sa buisane le yona mekgatlho e amegang gore le shebisane go le ka e rarolola jang o emela o retle mo sealemoeng pele
10: no mme like ntate o mongwe a la botsa moo o tshwane o bua o founa o tla o tho o bue le mmeo o tshwane o founa ore o batla mang o tla ba ore o bua le ntate mo ga o ikisa personale ore o batla o bua le mang mang ga o tsile o ile kae kae because ke rata o bua le history ya ka Welkom ka
0: ga re seke ra bua mabitso a batho ba jale re tlo qobelele ya go ba bitsa ba tlo ikarabelela kwano ga re kwale re ya go ntate wa leiba ntate mathopa pejana re buile ka mosebeletsi wa mapolasing a tlhetlhebang ka gore ba dumelane le legoa kapa rapolasi gore o tla lefosa bokae ga o sa le jalo e mong e sa le a lelekwa ka nako ya covid o fitlhelela ga jalo a se fumane tšhelete ya gae
11: mme mantsheboa tumelano e ntate mane le mofani wa mosebetsi ba dumelaneng ka yona ntate o tlhalositse gore ba dumelane ka 27 rand ka hora gopola molao o re la le nka kena tumelano tumelano yeno e fana ka moputso o ka tlasa se minimum wage o se buang re tlang ka tumelano yeno ya lona e se tumelano e molaong go bolela gore minimum wage e tlang ka presidency over tumelano yene ya lona yane e bolela gore ntate ba tlameile ba lefe 30 rand 23 per hour e seng 27 rand jwalo ka ne ba dumelane le mofani wa mosebetsi jwale inspector o tlameile a ye ka mono ka polasing ko bontate ba sebetsang a lo sheba ntlha tsena tse pedi tsena ntlha e qalang ke tumelano e leng kontraka e mofani wa mosebetsi le mosebetsi ba keneng ho yona e nna le wena re dumelang gore ga e molaong ntlha ya bobedi e inspector a tla e sheba ka mono ke tšhelete ena e le fang ho mosebetsi wa polasing e le 27 rand o tla gopola gore jara le jara ka di-1 tsa matšhe meputso ya announciwa ke minister of labour a tlhalosetsa south africa gore megolo e senyolotse ka bokae gona jwale nyolotse gona jwale ka di-1 tsa matšhe ya ba 30 rand 23 sena se bolela gore an inspector o tla tshwaneletse dipalopalo tsa forentate mona o kolotwa bokae go tloa ka di 1 tsa March
0: 2027. Ka lebaka la nako mohlomphe ke tshwanela go lelokolla fela ke tlonka dinomoro tsa lona ka o fela tsa mohala gore basebeletsi le badudi ba mapolasing ba tlhokang le sedile batsi ka itaba tsena tseo re buileng ka tsona ka jeno ba ka iteanya le lona jwang re le buile go menagane ga e le mona le tswile o seng la tlo bua le rona taba tsena tsa botlhokwa ke itse re memme lefapha la melao ya thuo ya mobu kapa lefatshe le ntshetso pele diwa ka tsamagae mme lona le ne le emetswe ke mohlomphei e tsholeng sebolai lefapha la khiro le mesebetsi lona le ne le emetswe ke mohlomphei o bakeng mathopa mokgatlho wa maqotha a mmuso legal aid south africa ona o ne emetswe ke mohlomphei vuyane mnyameni mnyameni oh ke ntse ke re monyamane monyameni ntshwareleng tate le mokgatlho wa borapolasi ba batho ba batsho a fasa ona o ne o metswe ke mohlomphei france masolo bahlomphei re leboetse nako ya lona le ka moso re le buile ho le ho tswa ho le rata o sarabele mogete monyo bo ntsane rantwa moloko mothapo le nna mantsebua mofokeng na tefelo a ke manane o hlatla ho latela kwano o tshebeletsong ya lesedi re kha kutsebeke le wena ka manta ha ke mora re phethela le wena ka jono ke la bohlano tshietswe hao ha re nke hanyane dingwane moeti re ba leta batsa ho ra botshelela.

0: Jona monyetla wa ho iphumanela karolo ya hao ya 2 million rand ka Standard Bank. Mo fela tsatsi le leng le le leng. Ho kenela, bula account efe kapa efe e tshwanelehang ho app kapa lekaleng. Na o se o le customer ya Standard Bank, ingodisetse Standard Bank Connect online ho iphumanela monyetla o ekeditsweng wa ho kenela tlhodisano. Standard Bank ke molekane wa semmuso wa dihlopha tsa bolo ya maoto tsa naha. Standard Bank ke mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete ya molaong le wa mokitlana ya ngodisitsweng. Ho na le melawana le dipehelo.
1: Ela, ke phone e ntjha eo.
2: Ee, ke fumane Ackermans ka FanYam.
1: Monna, e bitswa
3: FanYam. Ke fumane le Redmi A5 ka jeno ka FanYam. Ho tloha ho 212 rand ka kgwedi, kapa Hisense M88 Pro ka 162 rand ka kgwedi. Hape, e kgapela karolo ya meputso ya technology ya boleng ba 1 million rand. Hona jwale, ha Ackermans, ho na le dipehelo.
4: Twasa le batuka. Tahoha.

0: molefi ke yone ke ntate Stana mongapine la o tshwara le lebitso ke Stana lebitso la pina e bitswa jalo Asbonge 80 di boye se le tla jotsa mofokeng pakiso gore molaetsa o fitlhile e tshebeletso ka mantlha lesedi ya fame ke mashome a mabedi a botsheloro bomfela betsetso molaetsa ora ya botshelela o tla o fa bona chepate ba mashome a mararo wa motsemmedi beo monghadi Hugo Bros a ba bitsitseng mme he ke a utlwa ba tla kampong ka mantahantle le dibapadi tsa mose le dibapadi tsa Mamelodi Sundowns jalo ka ba tlabe ba kgutla ka moroko fela he la boraro ba tlabe ba ntsha ba mashome a mabedi a metso e tsheletseng ba o qetela ba e leng gore ba tla tsama ba le gore emela jwale go 32 yena ba ntsha ba 6 maareng a manta pakeng tsa manta a le la boraro kgaitsedi yaka e botlhokoma o santsane o bitsa campo o lo dropa batho ba nna thwasa banna e ka ba ba ba bitsitse nagana bao ba tsheletseng bano ba ya mantaga la bobedi ba tlae ba kapa la boraro ba tlae ba jotsa batho ei banna fela he dipapadi di jwalo bolo e jwalo gae banna lona ba tsheletseng a lena kgona go ya mogopeng wa lefatshe
1: a boetapele ga se ba makwala kgata
0: ya no
1: boetapele ga se ba makwala mme ke tsa dintsa dintho tse e leng gore ga re kebe re di bue gore ga o le moetapele nenneng wa tsebana go jwang o tebela motho jwale ga ke bue ka enwa wa kgaolwa e se gobane a na le phoso empa gobane palo e sa dumelelwe naana fela o le mohiri o tshwanela o le o tebela motho o tsebe ka nako nngwe le wena o hiriwe fela gobane o manager o iphumana o tshwanela gore ntho eo e le o etsiwa ko wena
0: hai fela he e jwalo gotlhe mona e sebetsa jwalo momamedi ei bophelo bona bo jwalo ga o ne kgonala ba ne ba tla tsamaya kao fela empa ga di sebetse jwalo ba tsheletseng ba tla tlamaya ba sale ba na le kampo manta o fitlhelela laboraro mme laboraro o tla ba ya ntsha ba mashome a mabedi a metso e tsheletseng chepate pele a tswa ke batla o ba shebe wena chepate kao fela ba mashome a mararo a metso mmedi bana pele o tswa kwana ke batla o tlo o botsa gore o nagana ba tsheletseng ba tlo sala ke ba feng le nna ke tla ofa thwasa o tla ofa ba gae ko fe baka kere bana ke nagana ga bana kgona go tsamaya puleng o teng pule
2: dumelantlhe mmanabes
0: jo jwa
2: ke phetse lona

0: re sena tsa fashion o santsa le tempo le thabeng wa tsebala bohlalo le leng le leng ho ba fela jwalo ga shebana le tsona tsena tsa fashion ke yena motho a tsebang ha holo ha re tla o tsena na tsa fashion
1: halala bona ha ba tu ba sasanka ba pegi di fashion ka mefuta ho thahwa ya le sedi fm re bontsha na ntla ena ka ho buisana le ditsebi tsa fashion
2: nka tesi go wa pe
1: wa rata go mamele le sedi fm ke molelo
0: ka jelo le khaitsedi ya ka re ba tshwagetse difeng
3: ke qale ka bodumedisa wa mamedi karatse re bua ka di fleece line jeans ke di jeans tse ileng ho di lineuwe ka fleece ha holo holo di aparwa ka nako ena maria o ke ke ba khone apara ka sama ke tsona di jeans
0: ka fufulelwa go petse
4: hey ka bona ntse ke ya mo aba ipotsa wentse
0: ka fufulelwa go petse
3: oh ha o tlo fufulelwa a ke re wa bata
0: ke se ke tsho ke re ka le hlabula o so di je lemon.
3: Ah o ka tsho. O ka tsho tsa bile ngwane.
0: Ke fleece bo hlobo motho a sa utlwisinga ntlo ba na ke eng fleece.
3: Fleece ke le sela le long la pa go ha go holo Maria. Ke le batla le bonolo ha holo lena le boyanyana bo sesane. Jole dia fapana ona le fleece e long gore e batla e le bima holo, ona le long gore e batla e le light ha holo. Jwale ene re buang ka yona ke ene e batlang e le light haholo ne no tlo fumana go fleece ho etsa dikobo ka yona
4: ne ke batla o tla mo ono hore ke bone ke gola ke hlokometse se le ka dilemo tse ka bantse tharo jwale ho sona le di sheet tse leng hore e hle ke tsa fleece ka botsona ha ke tsebe na o e hlokometse ntwe jwa ye ya di bogart
3: tsa
4: ke ne kere di sheet
3: ngwane
4: ho so hona le nthwena ya ontse ka ba le tharo tse fitileng ho sona le di sheet list ya hore ebe ho sona le di bogathe tse entsweng dina le fleece e qadileng
3: e selena go ba tsempa ile go nentse di satse ba ha le selena go etelela ho se dilili se dilile teng mara nga di balla di le montse ka ba mbo 4 khale di le teng pa fela ile go ba thaba ngata ha ba soka ba tlokomela o noka di thola ha holo di jacketeng di ntse jwalo mara mona mara go nteng hle no tshine se le hona hle batho ba di go ba di hlokomela ha holo go sedikene ho tloa mo ono ka di thola di jeans tsa bana ba neng ba banyenyana ono tlo di thola mo ho batho ba baholo no tlo di fumana go di skarise ha holo
4: ba sadi ha ile batho ba hlokomela ntaba hore motho o shebala o le motinya ka pa o le mosesane ha kana kana ntwe jwalo tse kae ka re o sole motinyanyana motho o hlokomela go jwale e fleece mogwa yona ena le botinyanyana bo
3: ke nnete mara o shebe fleece ya teng ha e tenya haholo re ka nna ga se ke ra o hlokomela o tse bona le di-skinny jean tse e leng nna le fleece ka gare go na le tse le leng di-street cut e sesane o ka nna a se ka e hlokomela le o hlokomela go kentse fleece ka gare
4: itle ya futhumatsa
3: ha o ya pere ha o hloke bo dilegitsi ka ha re ka pere le yona ile jolo fela o futhumetse
0: le kere hana jolo tse o hlokometse di otlwa le ke majita ke tsa bo ausi di sebetsa ba
3: bo ho lo tlo batho ba bontate tsa rona di bikinyana mara hle di teng ho lo na heading at
0: a tle a para tse che pa tse ke sa tsebe ba
3: How can I say it? You man, more than you say it. Out of my mouth, I want to take it. That's why I need to be king. Instagram ke teng dipula underscore we le TikTok ke teng bana besi ke a thola like dipula ke ite wela hle bana besi
0: ke le buile ho lo fight seria ka weekend demo nate chepa tikena kwa hao
1: tipo pa le seria fe la dichi a pacha
5: Mamele wa tsebela tswale seria fe makibale kwa mwele hle ko le boe ka mono DJ Thwasa ko le moe comrade Jonito ika stana le the general ke chairman me re tla tsama lwana jola he mamedi wa ka jola ka ba sa ba tlhalositse go fitlhela ka nkano ho ra yane ya bo robong ha ke re bone hore na ebe tsetsa

0: Ha motho a sa sebetse, tlala e ikagela ka setotswana mme o bone malapa a arohana. Bana ba tswe taolong, hoo o tla bona ba tletse-tletse hohle, ba batlana le se yang ka maleng. Ba be ba qetelle e le makgoba a dithethefatsi. Tlhokeho ya mosebetsi e baka hore ho sengwe meralo ya motheo ya diphepelo tsa ditshebeletso. Empa ha mmuso o ikemiseditse ho theha mesebetsi, bophelo ba baahi bo ya ntlafala. Mosebetsi ke motheo wa botsitso malapeng le ntlafalo ya moruo. Kgweding ena, re ema le ho tshehetsa boikitlaetso ba ho theo ha mesebetsi hore bophelo ba baahi bo ntlafale. Re re ho basebetsi pele ya pele, ka boinehelo ba lona ba ho tlisa botsitso ka malapeng. Ha re be ngatana nngwe le Lesedi FM, re kgothatse basebetsi ba naha ena ka
1: Dumelang Santi. Taba tse monate ke hore ke tsatsi le leng hore o qale ntho tse ntjha. Jwale he, etsa hore le o sebeletse ka fiber le di whole grain. Wheat Bix, tsela ya ho qala letsatsi la hao.

0: O kila hutwa o sotho a batla re bonke sira se a bua sezulu.
1: Eh? Enkwatisa. Enkwatisa.
0: Kila hutwa o sotho a batla re bonke sira se a bua sezulu.
1: O sa bua o ya kupi wena Katas. E Katas mona a se khuluma hona jwale. Kiri ntate o ya hahle man. O sala shot.
0: Utsa. Utsa blomo mine tot. Outlem lobo bana re ga lo budira yang ba le kra a mo ga le kha le kha le nna lo ela wa le tswa ma seng kwa o ko
1: a se o
2: ke ke ba le mo budira yang ba
0: utla wa utla mo soto a mutla tsa re a re jwa kha kitse kre ya a kitse ena ke a se soto ena jwa le ke tsheiswa ke botswa le mongwa ka le soto a re ba tla bo a kitse kre ke bo mambo a kitse a re ke ma soto ba se wa tla ba go buela stwa
1: Why is it?
2: Yala kada sore batho ba di 25 tika jeno.
0: He mona ha ba ba feka jeno.
2: Ha ke tsebe o go re.
0: Ke se metsa ba di 25 fidi manta.
2: Ke di 20 manta di e manta.
0: Tsantsa ba ba feka jeno.
1: Ha o ka bona motho a founela o tse ba re motho ha gona ba bona pala founu e ri ri. O tsama tsama ba. Ba 25. A ba so gone.
0: A ti bo so tse di sebetsa ba thwa. Ge ya weekend.
2: Ba no ba ne ya ka jeno. Ba no ba ne ka jeno. My fellow, they can't let the pirates. I go.
0: Fella, on a halet, I'll be able to sit up a fucker, you look up a semi melody 25.
1: Amanda,
2: I give a cutter. About la back at the wedding, about la mosibiti. No, I can't talk.
1: How about I put my gashenu?
0: Yeah.
1: Pirates, yeah, sure.
0: Yeah.
1: How about a hoot? How about a hoot?
2: Ah, mafelana be ke ya monate fela.
0: Yeah.
2: Monate fela.
0: E ka ba thusa.
2: O se ke pirates a hotlo ba monate fela Afrika bo kwa kwa.
0: Jwale e ka ba thusa ba ka ba fakajeno bane le wena watho mafelana be ke monate.
1: That is good. Ka ba ka fakajeno pirates ya wina. Balo balo tawa be ke. Balo tawa be ke ka ofe. Come now, son, ba fe. Ho hotla ka ha pirates ka wina. Ba fe ka di one.
2: A ebe ha ntle ka ka nna ke tsa pele ya ha sa mara ba lota wa ke thabo kore
0: ke thabo
2: o nore ba lota wa be ke ka ofela ke thabo
1: ke le thabo lena o ba ne le thabo lena ha le na phetho
0: jwa le thwasa ha re di 31 di manta
2: ha nga ta ba ka di ba ka manta ha di ke ba di mafelong a be
0: ke tsa gemela manta
2: di 31 tsa manta ha di ka manta
0: hai le bo so ke tsiba ke lena le hofa a le khola mantaga e mane hole ba ya weekend teng batho bana ba fela la bohlala
2: ha itse ya ka zemba tsa ga tswa go tsona tsena batho ne ba lla ba gotseng ka di 16
0: ne di ka e ne le la bokae
2: hona le batho ba gotseng pele ho Christmas le tsa ntwe le nna e hlaya ka ba ya ntula ha
0: ai
1: le go hloko
0: Ai,
2: khona. Ha o khola ka di 22.
0: Eh.
2: Go setse matsatsi a robong pele go di fela.
0: Eh.
2: Go tsho re phere go nya hao ena le matsatsi a 41.
0: Oh.
2: Why you ka go na ke ntwe ya nyeo?
0: Kana go
2: tsabetse. Nna ke go paske ga tshepua ha kalokalo.
0: Eh, o thabetse hore o ifumane ka di 22. O lebetse hore hey di 31 o tla bosa o tla bosa mane letho
1: di fihla mo ntate o setse o mosebetsi o sa o batle futa o re mara bona mo ba re use bona mo ba re use nna ke tlo tlo bona mo ba re use go se tshe khale

0: mbari
1: fuwa di fuwa. Ile 27.
2: Ene watima tuwasa haona horoka la fela di nchoni tama hantle.
1: Ha na kutlenta temo ngala re gwala hela mosebetsa hantle ho hang.
2: Eh.
1: A re ho hang. Yena o nana na o tlo gola hape ha go di fe.
2: Ine le starter.
1: Eh na la ke starter sa hore tsa mo ja Christmas. Ha re kwala selemo hape ke tlo fa ya o kwala selemo.
2: Eh a tlo fedile.
1: O tla ka bo di trio ine e tswantse mo ja le pheregho.
2: Ai ba di 25 ene ke le ke a le buella e khona ba thwasa le samari ba hane
0: ha o ka fumana batho officing ba entse magotla ba jama gwenya o tsore ba ijile khale bona karas ne na go tsa mpeng karas na go jote why ba ne ba sa re bulelle
2: yeah
0: hore ba ka se re fi engwe hape go ba nna ka molao o tsontse e keneneng
2: motho ka ba ntso e bei
0: nga ba ke bile bona na je
2: yeah
0: kitlemo ka mautu
2: ga use wa mo
0: a bona mo ne
2: ntwe na
0: you ka di di yo ntsa rona di ka di di yo ntsa rona
2: ba ja le tsena bo sotsela
0: mo ba ja le bo
2: pele o tsena ka la go thwasa wale a khona le banka popiani ne ba ha bank balance le hantle popiani ya matha wa bona le ya o tleta o ke ya ka a ka tsaile mo tsotsi ga o tla khatetse
1: o ka se jilio
0: Ha ona le tlo ga nke.
1: Ime. Ha o sa mari.
2: Ai batla.
1: Dumela gaitse ya ka o shap.
2: Ai.
0: Ja na ke hantle ka mohau fela. Ho ntse ba tatjana empa he ra bona hore re sa baballetse.
2: Ha bataka.
1: Yala no na le ntate mo ana la a re mfumadi mo reketse mekwagela e tshwanang ka ofela. Ka re ka nnete.
0: Mo reketse ntse tshwanang.
2: Mekwagela ke
1: under pen. Are na ai di under pen ga dia. Tsana ka ofela. Eh. Are jale ntate o ho bana o ka ngrekela. Ya mmala o le mong. Ngwe engata hakana. Batho ba tla reng ka nnete ho batho ba tlong ka hore jale ha ona mohlanna ke aparantse school.
2: Ha ma go bua nnete.
0: Maranong he ha bua nnete. Ke mang a tla beng a bone hore ha change yona ntwe
2: ba go ka segekela
1: ka letse
0: tshwana ke mang a go bona
1: ke mang a go bona ke batho ba fe bana ba a re batho ba tla reng
0: ke go bona ke mang kala santane ho ruena e ka jeno o wa ipit
2: o go geletsetse o go geletsetse mmamedi o gore yena ke fa ba mmamedi na nna ke hana nna
1: o hana
2: ha re re ditswa di le 6 ka paketeng
1: dia
2: tswala di le 6
0: o tlo bonwa ke mang o bane motho a bo bonang ke molekani wa hao fela
2: tla re buisang se ka batho
1: a ke re ke anda
2: tla re buisang se ka batho
1: ke ntwe e tla sa pa go tseding
2: ga ile tla re buisa hampe ba nna e khona ba
1: go bo ka boma
2: mo mabedi o kogeletsetse 086 000 3084 086 000 3084 e rutlwa wena chepat
3: Le serie fe la dicia patcha
4: Mo mediwa tsebelo sa le se dia fa ma ke bolo kwa mo le hle ke o le boe ka mono the disco dancer ko le boe DJ Thwasa comrade Jonito le motho ya lona Samari Mo mediwa hopola ya ga shaba ka mona ka motsepe foundation championship ha o diqetile papala he se di emetso ya mane papadintsane tsa ntshano mme ga le kola setlhopa sena se getweng he ke Hugo Bruce mo tenga santsa tlo ntsha ba ne bentse re bua ka bona re tla ba hlalosa ka nkano ho ra bo robedi rona e be re nana ke bo mang ba tla sala o panetse jwalo ka Ronan Williams Ricardo Gos Sipho Chaine Brandon Peterson Khuliso Modau Olwethu Makhanya ke ba bapala morao Bradley Cross Thabiso Munyane Thaba Matuludi Nkosi Natis Basin Obre Modiba the postman Khulumane Ndamane Ime Okon Samkele Kabini Limbekezeli Mbogazi a timo khumwe le balamane he go tla soka jwalo ka tebo mo go yena Jaden Adams Brooklyn Pohen Pola le bohama bowe talent mbatha sphelelo sithole pele mane o ro tshepetso a swina police tab tsepang moremi ke batle ke re thaba moremi evidence magopa Lyle Foster Ikram Reines re le buile mo fukeng Themba Zwane ke shika bala Patrick Maswanganye ka mogalo sebelebele thapelo morena le thapelo

na go ntsa tlhelwe bophelong mo hao e ka pa matsidiso a maholo wena wa lokela go bana le mathata di chelete ba kensa o lahlelwa ke mong ka wena o le mong go di sega di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa chelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobotsa bophelo ha ho tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

0: Ditaba tse monate ke hore ke tsatsi le leng hore o qale ntho tse ntjha. Jwale he, etsa hore le o sebeletse ka fiber le di whole grain. Weetbix, tsela ya ho qala letsatsi la hao.
1: Clientele e mwana ho sireletsa le ba lelapa la hao. Di-funeral dignity plan tsa rona di thusitse maAfrika Borwa ho boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30. E re re o fe pheletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena. Re lefa ho rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka clientele funeral plan. Di-plan tsa rona di theko e tlase, etsa kgetho e tshwanetseng hloko tsa hao. E nke kajeno ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Le shebana ba tsoba mfana betso re fala tsa ra ga probe di tapiga spot a drive ta kwa breakfast show le seri ya fame to support to card ga radio mo fitlalo re ga robong re mo khatsela kwa bobedi a a wa boraro ibile lo outletela wa thagoha MFR souls moja ibile go tlile ka re majita ba sa sebetsa mmone ba le babedi bana ba MFR souls tlile ntho re ka re ba sa sebetsa mmoho mana ba tsama le basi bitso la pina ke moja re mo khatsela kwa boraro mabedi re tlo fa monyetla re qoqe ka sehlopha se ntshitsweng sa naga chepard le wena o tlhobe malala laotswe metsotso ke mashome a mabedi ka morao ra borobedi re tlo qoqa ka tsona taba tsena sa sehlopha sena sa rona mme o ntshitse dibapadi tse mashome a mararo a metso mmedi monghadi Hugo Bros mme re utlwile gore bekeng e tlang ka laboraro ba ya kampong mantaga bekeng e tlang ka laboraro ba tlabe bantsha ba mashome a mabedi a metso e tsheletseng ba le bang go ya kamane ka mogopeng wa lefatshe o bolelang ba tlo haola ba tsheletseng ka ofela jwale sehlopheng sena ka ofela ba mashome a mararo a metso mmedi momamedi wena o nagana ke ba feng ba tla gaolwa o thabile go ya ka mo sehlopha sena se leng ka teng gopola dipapadi tsena tsa mogopo wa lefatshe SABC ke yone e tla o fa tsone ke rona fela ba tla o fa tsona go SABC 3 money lehae la gao la bolo ke rona re tla o fa dipapadi tsena epeng ya rona SABC o tla di fumana dipapadi tsena tsa mogopo wa lefatshe ka o fela ga tsona jalo ka di etsagala SABC 3 e tla o fa tsona ka o fela ga tsona ke rona ba dumeletsweng semmuso gore re fane ka dipapadi tsena tsa mogopo wa lefatshe jwale e kgolo ntho ena ke setlhopha seyang mogopeng wa lefatshe sa rona sa naga ba 32 ba tlo gaola ba tsheletseng kgaitsedi ya ka ke a ipotsa ke ba fe bano ba tsheletseng ba tla gaolwa jwale le wena thwasa ke batla o be le bao ba tsheletseng ke na le baka ba tsheletseng be ke nanang ba rutlwe chepard rutlwe le momamedi momamedi ena o nagana ba gae ke ba feng fela ke se bone nna setlhopha kgaitsedi ya ka ka nnete ke kgotsofetse gagolo
3: ke a leboa ga o kgotsofetse kada re tla kena o yona le momamedi ka nnete ke lakatsa go utlwa gore na yena o se bona jwang setlhopha sena sa sethatong se phatlhaladitsweng fela mafelo a na beke jalo ka o nontse o bua ke mafelo a beke a magolo ke bone Sanlam Cape Town Marathon e ka re ya mathwa le yona mafelong a na beke motsekapa ebile kgaitsedi ya ka ntse ke bua le ena o re o tsile ntse re mametse ke Thapelo Jonas le mofumadi wa emampoi ba re re theoela kapa re lo ja strata re fitlha ka mono mme ke tlhokometse gape le gore ntle le taba ena fela ya Mamelodi Sundowns le Orlando Pirates e tlile gona le papadi tse ngata tse e leng gore di ntse di bapalwa go na le monna e mongwe le a tlhaga mona a bua ka di-Springbok are ke tlo lefa lenane la ditlhopha kapa dinaga tse ke dumelang gore di ka gapa mogope wa lefatshe ka 2027 a re naga ya pele ke Aforika Borwa
4: yes
3: video e felela moo
4: Yes.
3: Ai le nna ke bone baba.
4: A hona motho e mong ha.
3: Ai ke bone baba.
4: O bua nnete. Ke bone.
3: Fela ai tlo ba bonolo ga itsedi aka. O tsebe dina ka o fela hona jwale. Ntho ba e batlang go hlola di Springboks.
4: Ke hona ntho e no ga itsedi aka. Ke rona le fatshe ka bophara ka nnete mang le mang ha ba pala le the Springboks wa tseba o ba pala le bo mang ke ka ho na ha yengwe lengwe batlang hlola Springboks ba kopana le yona jwale fela nna ntho ke ratang kgaitsedi ya ka dinaga tsena di a tseba ga utlwiwa papading ya rugby re Aforika Borwa re jwang ba tseba jwale re batla go e bona ka ba bolo moopeng wa lefatshe kwana ke kgotsofetse nna o ya ka mo se beweng ka teng dibapadi ka o fela ka nnete boolo ba tsona ke batho bene ke lebeleletse gore ba tla ba teng o tla ba bitsa mongadi Hugo Bros jalo ka re utlwa gore o tla kgaola ba tsheletseng e bohloko fela he ba sebeditse le bona gore ba be palonyena ya batho bana di bapadi tsena nang gore dikalo re emela ka mane ka mogopeng wa lefatshe Mexico, Canada le ka mane ka US. Mamedi o koreletsetso 086 000 3084 086 000 3084. Rutlo tswa go wena gore wena maikutlo ao ke a fenka setlhopha sena ba mashome a mararo a metswemmedi kao fela tla tla go balla bona nna ke be ko jwetse ke ba fembe ke nanang ba tla sala shomela botshebetlhano fela betsetso ka mararo a borobeno ke labohlano itabiu

0: na go ntsa tahlelwa bophelong mo hau e ka pa matsidiso a maholo go wena wa lokela o tobana le mathata di chelete bakeng sa o lahlelwa ke mong ka wena o le mong go disega di plane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno ho bobebe ha o tlhatlhobo tsa bophelo ha o tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Na o batla ho sheba tekatekano ya TV license ya hao ka boiketlo? O se kgathatsehe. Tshebetso tsa rona tsa SMS di o dumella ho etsa seo. Ka o romela molaetsa o kentse ID kapa nomoro ya hao ya TV license ho 44210. O ka fumana tekatekano ya hao ka potlako ntle le dipotso tse ngata le ho emiswa. Hopola, ho sebetsa ditefiso tse tlwaelehileng tsa SMS. Nka monyetla ona hore o se fetwe ke ditaba. Nolofatsa mokgwa wa ho patala kajeno. Ho na le melawana le dipehelo.
2: Masho mamba pedi fela betsotso refaletso ra ya borobedi thosa o motho a mathambo mosoma wa tlekwana o kila fitla di bakentseng atatse fapane visa ya USA ba yetsa o bethata hore male manga e fumane batho ba bang ba khutla peludi le bohloko ba sa di fumane o nahana o bana o na le mohope wa lefatshe ke ba ba USA mohlomong hai be bana bana le tsela ba e sebedisa ke tsang e ka re ho thatanyana ho fumana visa e ka le bakala dipapadi tsetsa mohope wa lefatshe mohlomo mba ha bana yetsa ho be thata bakeng sa batho ho fumana di visa
3: ha president ne se ntate Donald Trump ne ke tla re e ai gora yale ai le ntate Trump o tshebe kgaitsedi
2: a hle bana
3: a re tsebe
2: na ke la tla mkhothatsa o tshoga hana jwa le mohlomong ba sa batla letho o ikela fela mono ka passport ba
3: ai kada ba o botsa dipotso ne ke tutse antse hatse retsa ho bane visa ya ka ya US ile ya fela ka 2024.
2: Eh.
3: Ha re ntse re tlatsa di form o bo Germany.
2: Eh.
3: Ona le mo ba o botsang hore na o tla America ho tlela ho tlo rekisa di thetefatse.
2: Eh.
3: Na o tlela America ho tlo rekisa mmele.
2: Jele.
3: Na o tlela America ho tlo roba melao e meng jwalo ka thekiso ya dithunya. Na kada ba o botsa ka ya le ka pele nya ka kere ya le ka pele nya ka kere okay motho a tletse ntwetse
2: na
3: o tla for monye ka pa ba etsetsa fela hore ha ba ka ba o tshwara ba se ba o hopotsa wa hopola gile ga o botsa
2: ga itse ya ka ketswa ho etsa visa la boraro ke neng a ne ke sa tla mosebetsi
3: maoba
2: maoba ka la boraro
3: yeah
2: le nna ke a bobedi ene ne ke yetsa jwale ke na hanne hore dintho di tlabe di fetuile ho ba di bua mo peng wa lefatshe ga itse di account tso le jwalo di ntse di ja fatshe
3: ha monatira
2: ai tse di le tse wa bona batho ba na ehlile ha se batho ba ratang baeti no o tletse ga itsedi yaka banka nako ya bona gore ba bone ba utlwe gore monna ga o ya ka mo o tla gutla lapeng mo
3: o na le lebaka la go ela ruri kapa o na le ntho ntse o hulela
2: hey. No ga itsedi yaka yona ke tlhokometse ne ke tswa yetsa la boraro ya o lebaka mane ka mose jwale ke tlhokometse ke re hey ho ntse o le jwalo man ke nahanne gore ka dipapadi tjena mohlomong ha ebe ho na le melao le melawana o tshwanetseng e latelwe e meng ka nnete ba tla e tlwela fela ka lebaka la dipapadi ha ko
3: ebile o tshwantse o leboe ha o e fumana o lona go nyena ile ngore Africa borwa e go sa jwalo ka bopolao tsa tsa magogo tsa Africa nere o so kana hana hore o ga se batho
2: ne ke tshwile nthwelo ga itse ya ka fela he motho tlile ka yona motho tlile ka yona mamedi o gore o gore letsetse ge qoqe se tlhopa sa rona sana ha se me tsena sona he di thiba thibane ke Ronwen Williams Ricardo Goss Sipho Chain le Brandon Peterson ke di thiba thibane moraumane ke Khuliso Modau Olethu Makhanya Bradley Cross Thabiso Monyani Thabang Matuludi Nkosina TCBC Aubrey Modiba Kulumani Ndamani, Ime Okon, Samukele Kabini, Limbekezeli Mboga, Mbogazi. Bafe baba palang harimane khaitseli yaka, liba baba lampili ma.
3: Neke, hona le motho neke mo batla mona. Ke hlile ke sa batle ho fumana sehlopha se sena yena. Fela he. Bo haremba le bala mona gaitse di aka ke tebo mokwena so tshulo Jaden Adams Brooklyn Pohanpool ya Pohanpool le bo ha maboye talent embata sphephelo sithole pele mano Oswin Apolis Tsepang Moremi Evidence Magopa Lyle Foster Ikrem Reyners re lebohile mofokeng Themba Zwane Patrick Maswanganyi kamogelo sebelebele Thapelo Morena Thapelo Maseko
2: ba tsheletseng o tshwanetse ba sale bona gaitsedi yaka
3: ho jwalo gaitsedi yaka Themba Zwane ha se emong wa bona
2: he
3: Themba Zwane ha se emong wa bona Teboho Mokoena ha se emong wa bona
2: ke batla utlwa wena bona na hore ba sala ka parutswe chepati
3: a rutswe chepati
2: a rutswe chepati ba be di chepati ke yena motho wa dipapadi he hangata o fa tsona jwalo khadi le jwalo chepati
4: Chairman,
2: Eh
4: a le le kampomane ba shaba ntho tsengata gona a be le tshwa jwang o bua le ba jwang le bana ba bang o gona go sebedisana jwang le bona
2: eh
4: a tshe
3: tshe pat kana sona na le tshepo ka ka ka lotch o ye mongwa batho ba neng bana le tshepo nna ho hane ke sina yona
2: ka le hane
3: ka tips wa tsiba ba ba ba ne ke sina yona le ka tips
2: ke tsena le yo
3: wena o na le yona
4: na ha ke na yona gaitsela ka obaneng ho bane mo Hugo Brusula bua ntho ya hore na ha a tla me a tloele batho be leng galana le bona for motho a fihlang a motjha jwala hona mo ne ile a hlanna njwe tsa fela go sa ntse qeto ka nnete
2: la go tlhola ke tloa ke bua dintho tse salo ka mona ke iphumane se ke le mathateng
4: empa he be leng kupileng bona nna ke na le bona
2: ba bo da ha re basala
4: eh basalang ha ke tla banka jwa le ka dithiba thibane o bapala mrao mo bohareng le pele ma
2: banke chepat onka ba ke ba tsheletseng basalang a ke
4: eh ke ba tsheletseng
2: bana ke ba chepat mo mamedi eh
4: Brandon Peterson wa thiba thibane wa Kaizer Chiefs wa sala
2: chepat
4: a ke o kofe
2: mfe bona chepat
4: Bradley Cross wa sala
2: Bradley Cross
4: aha Thabiso Munyane
2: Ai chepat o rena o so buile baba ka
4: se ba le baga
3: ba se ba le baga
2: butle pele Brandon Peterson e kwa makhosi
4: eh
2: Bradley Cross e kwa makhosi
4: Thabiso Munyane kwa makhosi
2: Munyane kwa makhosi o ya wa bone ba
4: eh wa bone ke Brooklyn Pohanpool
2: Pohanpool
4: le bohang maboye
2: yeah
4: le bohang wa sala
2: o re fa ba ha ba tsheletseng chepat eh
4: kamogelo sebelebele wa sala a ka nna sia pakeng tsa kamogelo le maswangai empa ke nana o tla sia kamogelo
2: Kaizer Chiefs ke kgetlo la pele ka mogana kwa etelele bona chepate e ba le dibapadi sehlopheng sa naga le a fela se e le hona go tloetswa ba mashoma mabedi a metsetsheletseng ba o qetela ke tla tla pele re bona ba le dibapadi setlhopheng sa na mohlomong o nagana ntho eo ke yona e tla ba ema ka pele gore re seke ra bona ba etsa bana ba mashome a mabedi a metsotsheletseng ba o qetela gobane ka mora nako re bona dibapadi kapa mabitso a dibapadi tsa makgosi setlhopheng sa naga
4: ke nnete ke nnete o ka tsho jalo gobane le nna ke nagana e tla bo e tla be moetseditse bobebe gore mohlomong a re bana ba qala go kena setlhopheng a ba se o tlwaele morethetho wa setlhopha ke tsena ba sileng kore nna ke bona go santsana le batho ba gaempa bana ba bang ke batho ba re mohlomong ga baka manga a lemala ka nna gare re tlang ka go bona mono empa he ke nagana o iketseditse mosebetsi wa bo bobebe ka go kenya bana kore gantle batho ba ba kentse ka be le gale a ba kentse bona ba nantsa ba bapala gantle ee ka be le gale a ba kentse mpa gona jo le tsena o leka go etsa mosebetsi wa gae go be bobebe ga a tlo ntsha ba tlamayang ba sala
2: mamedi ke dingwala fatshe tjena gobane bekeng e tlang ke tlabe ko fa gore thwasa o la reng chepat o la reng ba chepat ke Brandon Peterson Bradley Cross Thabiso Monyane Pochenpool Mabuye Sebelebele kapa Maswanganyi ba salang go ya ka chepat thwasa ke ye kapa waya
5: a e yang bana beso nna ke batla utlwa mmamedi
2: mamedi ke letsetse 0860 re nna ke ofe baka re ke ofe baka ke tle ke qete thwasa o letswalo chepat o letswalo re ke bake mofe o tshwile nna Ricardo Goss Ricardo Goss o lethu makhanya ko wa bobedi o lethu makhanya Bradley Cross Brooklyn Pochenpool. Pochenpool. Kamogelo Sebelebele.
4: O qetela
2: ke Thapelo Maseko.
4: Oh,
2: o qetela ke Thapelo Maseko. Ke Ricardo Goss, ke Makhanya, Bradley Cross, Pochenpool, Sebelebele le Maseko. Makhanya, Bradley Cross e thatanya na fela ke nana taba ya experience mono. Monyane o kile a bapalanyana che fela he ke dingotse fatshe chepat re tla gopotsana bekeng e tlang
4: ga o dingotse ga o be jalo chemo se kampa wa dilatlha o go romelele re le baga
5: ke kopa a di shoote senepe a dilatlhele ka groupung a latlhele ka groupung
2: re tla thusana botse o batla utlwa bamamedi chepat re ke mofe bamamedi ke bana thwasa
5: mamedi moyentman hallo ho jwang
6: Tapo Joang Thwasa.

0: Ee ba tsho jola ba ga ruina le ke le re supa ka meno ana ruina ke phele re le winne ka botsotsi empa shooter ga tsama le nna ke a tshekile.
1: Jalo tsebe go sane ho baganea chepate le obiti.
0: Ee
1: ha di ka bapala ka o lekana fela Sundowns e fitileng ke le leng.
2: Ah le njwetsana.
1: Ha di ka bapala fela ka o lekana Sundowns ke le leng.
2: Le bua kae?
1: Pirates ha ya tlameha ho lahlehelwa kapa ho bapala ka o lekana. Tshwanetse shape obiti.
0: Ke ba ikemiseditse wa Orlando Pirates a hlalosa hore una e beka sekgware o mentarua jwalo ke Orlando Pirates dibapadi tse ding tsa hae ula badisa Orlando Pirates banna ba bapala mono ke tsona dibapadi tsa ntse sebetsa ka tsona a thusitswe ke Orlando Pirates
1: mokwetlisi wa Obi
0: mokwetlisi wa Obi
1: jwalo o tlusisang
2: we
0: ka morao se kila ka
1: lebetsa ka batla hore
0: Pirates ya eng ka osa
1: Obi tika sebatse
2: mo hai bua ka morao chepat ha ne re bua le yena Obi tika ta o phunyeletse
0: eh
2: ho PSL
0: eh
2: o lae tutubatsa hore ga le a tataiswa ke Orlando Pirates nthotse ngata tsa di sebedisitseng ra fihle mona ka nnete o la tshoro Orlando Pirates bile le kabelo e kgolo ntshetso peleng ya hae ke bua jalo ka ntho ya pele re fihla boemong bona bo rileng ho bona
1: hele
0: a empa ga dira ka le ha ke a utlwa ha empa he nna ke la ka go le ha o le jwalo le ha tsholo jwalo
1: eh
0: a tshe mongolo le boteng bana beso ka nnete hore Orlando Pirates e tla enka OBT e tla ya di playoff o e tla khutla se khutla di playoff o
1: ke a betse ya ka jeno wena chepati ke ya ka mbombela ka ma
0: e
1: ya tswa ka jeno ke ya kwana Mpumalanga ke lo shebella papadi ho sane
0: eh
1: ya le retswa ka jeno le metswalle ya ka ke boys out ga itswela le
2: no le tsi di visa
1: re tsho di fumane di visa ka itse ka ke tswa la ta la boraro a ke re ko jwetsitse ba le re ya tswa re tla khutla sonta ha chepati le tla mpona television ke lo batla bota mo a yemeng ha o batla ho hla television go batle bota mo a teng
0: o lo itsetla ka e
1: itsetla pela bota mo na o camera ke ena
0: nketsetse molemo wa ga he le fihle ka pele mono le tle le bone ke nana le mong ha di thandong sanse ka o tla ba le teng ka mono papa di nye
1: ke ya matsapa
0: ke ba khotisi ke malola papa di ba hlwahlwa bo mong ha di sanse ka ka pomong ha di a bongile thomo ka pomong ha di ke manya jeli chavane
1: jwale nna ke tsamaya ka jeno wena chepati ke hlile ke tswa fa nthweno ya gore go sale jwale se re tatile tseleng mona ke ka gore kgothaletsang bamamedi kaofela gore ba yang papading ba fitlhe ka nako obane ne neng dipapadi tsena gagolo papadi o fumana go diteketi di rekisitswe kaofela ga di qale ka nako ka lebaka la batho ba fitlhang ka morago nako
0: denke nnete mono o tlamehile ba fitlhe ka nako ngwana mme le ntho le bothata bona ba tshubitlhelelano bo ntse wa teng dipapading ka diteketi tsena tsa mokunyata ha o fitlhile ka nako o kgona go dula gantle le ba laolang stadium ba tla tseba gore bana ga ba sa kena gobane jwale gotlele
1: ke tsamaya ka jeno ke kgone go bona town nameng ya ka moo chepati tlatla ko jwenthank you chepati like it guys thank you chepati tshwantse lo no tsebe o seka ya fela o felela stadium
2: o kotlae ka mono ba o bone
1: le
2: wena o ba bone
1: o nkele ba mamedi content o shebane le town nameng ya ka moo Hello, Sibosh.
3: Hello, Visa.
1: Yeah, Sibosh.
2: Hello,
3: Visa. We are Moseka Pau and Bombella Mar.
1: Nikilo and Kavisa and Bombella. Nikilo and Kavisa and Bombella. Yes, Bongile. I can see. Kapa ke rona batho ba ratang bolo ba bona mafelo a beke le mafelo a beke a maholo Afrika Borwa wena wa utlwa jwang
3: nna ho bua nnete ha se mafelo a beke a maholo hakalo ka lebaka la hobaneng ke tlabe ke le siyo dipapading le hore visa ya ka malakzeni hampa
1: ipe a sa ofu ipe ka itsebia
3: o tsane ka tsama le wena la boraro
1: wa lo etsa visa bona nna se ke bile ke fumane jwale ke ambombe
2: ha ona yona sibo
3: a ba ka ke tswasa thule ke tanka groko wa bona wena ke nka groko ke bale ya ka
1: yo o bona go tla mathaka e o bona go tla tsa majwa sibo sho bua nne we part.
2: Ba la monna le tseu. Le tsaba.
1: E tsaba. Ona ona le tatela go kotlela sela lotu. A le kae kae. Me a pata lotu a ba a ba tlotsa ba.
2: Me wa mo acha ketse. A ba na me a pata lotu a ona bothata. Thata ke ha lotu le patwa ke me a chaketswe.
1: Hey.
2: Go ba ne jale. Le o dulang le ena o tlo tshwanela o arabela o loto la kgwaolowa
3: o sa opola go TK
1: opola hantle sebos
3: a le bua ka taba o ka gopola ena fela e ditaba tsa batho ba
1: dikgotlhoa
3: tsa tsamaile ka mosebetsi mona kopa o thola ke kopa ke kgawa le lona kopa le
1: le re bua ka kroko ya thwasa gore le yona
3: ba leya ka yona fela
1: o ba leya ka yona o tla bona go etsa jwang
3: ya o thwasa
1: no wa fola
3: ai wa fola fola thwasa hle fela he how so ikoka jwalo re ko jwetse hle re ntse motlotlo jwang wena
2: kaeng bo se ke ntse
3: Mabona gute.
1: I'm going to go to the television.
3: ke le buile mamedi ka jeno lenaneng la rona la itlhabolle re na le segotlwana sa bophelo segotlwana sa rona sa bophelo re tla ke re tlo bua ka program ena e bitswang health school integrated program e leng yona e thusang bana ba dikolo ba nang le mafu a sa phekoleng ba ntseng ba le bookelong gore le bona ba nne ba tswele pele ka dithuto tsa bona go feta mono he mamedi e tla ke re tlo sheba ga re tla go tsena tsa di-events e leng mekete re tla sheba mamedi gore na How ye tsa mokete bohlokwa ba ho sheba sebaka kapa venue ke bofeng maybe venue ya mofuta ofeng o shebile eng ka mokete wa hao se gutlwaneng sa rona sa boithabiso tsa dithato hatsi mamedi ka jeno re na le moeti wa rona ke serurubele ke ene re tla buisanang le yena ka jeno ke a leboga bana beso
1: wena seboshe ntho o buang ka yona mo mamedi a mamele bohlokwa haholo hai ne le bonolo ntho ya tsa mekete male mange ka ba o yetsa mona le motswallo wa ka o la o yetsa mona na a tswa ka 28 rand a profit
3: a u bana o tswana le ha o sa itsa letho
1: 28 rand hai ne le bonolo e ka ba male mange a yetsa ntho mafelo a be ke a mana tona se boshe a be ke le shoma fela metso sokole bile sholo re ka bo the biggest spot drive at a ho ha break for show ho le sedia fa
4: na go ntsa tahlelwa bophelong mohau e ka ba matshidiso a maholo go wena ga o a lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo Katlin tell how Ricky plan fella of Mana Pumulo Moyen, with a mana airtime at 200 rand how king at clean. The plan is for a double accident cover, may a king elets a chalet at the Palangan, Dijon, Leapulo ya Lejwe. In Kekajen, Hobo Babe, how would that Hubert Abopelo? How would that you differ? SMS Ali Sadi, who 34774, who 34774. Clientel life ke moadi wa disebeletso tsa di chelete le mofani wa insurance ya bophelo. Hona di dipehelo online le tefello tse tswa ile hileng.
5: Nka karolo ho the beautiful game ka Spa Limited Edition Soccer Ball ya mahala. Ha re ka 650 ka pa ho feta. O kenyela tsa le disebediswa tse tharo tse nkang karolo. Jolo ka 4 kg Spa AQF chicken mixed portions ka 169.99. O boloka 30 randa. Ka pa 500 grams Spa Red ka pa smoked Vienna. Ntle le chili le cheese and chicken ka 46.99. O boloka 13 randa. Di theko tsena di fumana ho fihlela ka la 24 May. Spa fela hona le dipehelo.
6: Ana khobo ya hao e tobane le diphepetso ha o mong. The Business Turnaround and Recovery Program e tsamaiswang ke Productivity SA e teng ho thusa di company tse thatafallwang ho boela tshebetsong. Ho tswa dikeletsong tsa ditsebi ho ya ditharollong tse sebetsang, re tshehetsa leeto la hao la ho iphumana le kgolo. Etela productivitysa.co.za kapa o letsetse 011 848 5318 o nke mohato wa pele ho aha kgwebo e matlafetseng.

0: Momedi e mashuma mabedi ana le metso emene ka mora hora e ya borobong ke ne ke o nketse pine monate e tlanga Ernesto Black a tsama ya le Sheila Matt Barry this love pisa na humono ko nketse Janet Jackson are that's the way love goes Momedi ri ke ke o hopotse fela le ne o ngla rona ka jeno a kere wa tsiba hore la bohlano leleng rena le se khutlwana sa rona sa dithato hatsi ka jeno lena he se khutlwana se sa rona sa dithato hatsi misosong ya mashumo mararo ka mora hora ya leshomele motsomong re tlo bua le Ole Bogeng Gwen Moi se rurubele se tafofa ka udima kgaso ena ya le Sedi FM ka jeno jale etsa bonete ba hore o dula le nna ho fihlela hore ya leshomele metsemedi hobaneng ho tlo ba monate ka jeno lena ere hema medirie o moruti wa style moruti sirei mafojane a re festinwelo sa tumelo re ya ho yena mamedi ka pina a ileng ya emisa ma Afrika borwa ka maoto moretsana ke yena ba mmitsa Nothando Hlophe pina yena ya hae ya Methodist medley ke engwe ya dipina tse ileng tsa kena top 100 teng Afrika borwa e le sona fela se fela gore ha hona motho mamedi ya sarateng fela sena
1: Woza, besambe, woza.

0: o tseba melao ya teng
1: yema anti
0: ba re ko ke o botse he mona hore kapa o ntjwetse hore ke eng dintho tse tharo tso e reng wena ha o ya holidaying o dinke
1: ke teulu ke thopo ya parwang ke thutse hlapana
0: Awutsepo ai mwana mme we watlile
1: Thank you mama thank you auntie
0: O bani nga ona go katsa ba o sang ka ntotse hlapa o tla hlapa ka nga o fitla pele
1: Yo ba tsa o makala auntie mo yantse
0: Awutsepo ke le wile wena kha itsedi ya ka a o mamedi ya simo he mamedi ke metsotso e mashuma mabedi a nang le metso o le mompele re fitla horeng ya le shome a go rukutlwe mabedi e mong hape mona le Sedi FM le
2: Hello, mama, di bongile kae?
0: Ho shapo ho jwa nana. Ke
2: teng, a se se me skate ho a se ho nna mama ba le tshepi ke ene
0: le. All right, ke kopa o tshware hanyane fela o bue le tsatsi ka mo le Sedi. Hello. Le kae?
3: Ke teng kae baby?
0: Ke teng mabi.
3: Mpotse ke e pla, pla game e pla ho kgutlisa pala mo le tsumo ka kae mpotse.
0: All right. Ba re o mphe dintho tse tharo.
3: Mhm.
0: So o yetsa tse o yetsang hore wena o ska reka airtime
3: nna ska reka airtime ha ke sa phone ha ke sna cell phone ka mo go tlhola next na chalet
0: o la heile o tsotsa ngo pa mehlaena ka jeno le
3: ha se login Se ka se ka founa. Ke ka founa. Ke ka tsada, ke ka tsenta ka e tsaya. Ke ke ntse ke tla lag, ke ka founa. Ke ka founa ke no founa. Ke ka tsenta ke no founa.
0: Mama le wa itse ba ntwana ka le mabinda ke ya beke le beke ya ke.
3: Na sa ma ke ke jwa do.
0: O ke hawe tsa.
3: Ke ka tsena founa. Ke go founa, ke go founa ke. Ha ke tsena ka time, ha ke go founa ke na moya. Ha ke tsena tshwara ka time, ha ke go founa.
0: A mamela, mamela potso e reng. Dintho tse tharo tse etsang hore o ska reka airtime. Ha hona re ke ha o sna airtime. Le ga.
3: O ke ka ga airtime. O ke ke ka founa. Ke fa go ntse le.
0: O a ke re mo khotsi bonyane hento ka bengwe itsholo ke hore le bakaletsa mo ruska reka airtime ke o rona le data akere o kaetsa o kaetsa o kaetsa phone call ka data zwala ho hloki airtime wa e bona ka jeno mamedi ke a leboa ke hlotse ntwa bi ke le buile le gatola ka utlwa bye bye mamedi ke metsotso e le shomele metso e robong pele re fitla horeng ya le shome hopola he metsotso ya le shomele metso mihlano pele re fitla horeng ya le shome re fetela ho ragadi wa bana ragadi pulane maselwa the soil likuli chana susan

0: ene le pina e monate ka nnete. Dumela nhle bana ba ka ba batle.
1: Dumela me mathebe.
0: Le phetse jwang ka jeno?
1: Re phetse hantle re tsebe wena mo a rona.
0: Le nne ke phetse hantle bana ba ka. Le ka jeno he. Hona le pali engwe e monate eo ke tla ngwe le phetela yo.
1: Metswalle, atamelang bohle o tla mamella engwe ya dipali tse monate tse phetwang ke mme Mathebe.
2: Etse dipali tse mme Mathebe re phetelang tsone. Di tletse dimakatso tse ngata. Ya ka jeno ke e buang ka mme Mathebe.
0: Ho lokile bana ba ka. Pali ya rona ya ka jeno ke e buang ka etsa se o thabisang. E mameleng ka hloko ho ba ya qala. La bohlano le leng mantsibuya. Mareka selo moho le tibello. Ba ne ba bapala papadi ya bolo ya maoto ka thoko ho holo ya sekolo. Ba ile ba utlwa modumo wa mmino o tswang ka hara holo. Ya ba Mareka o hlwella hodima setulo ho sheba ka fenster. Ka moo ka holong, bananyana ba ne ba ntse ba ikwetlisa ka motjeko wa baleng. Mme bohareng ba bananyana bao, ho ne ho eme phofu. Musuwe wa balei wile ari.
3: Emanga mino na ema utu. Li eme li tititze ka hloko. Libe bubebe jolo kama siba amu yi.
0: Mareka wile atea holo ho aileng abata awela mosi tulo. Wile awesha selo. Litibelo.
4: Hela, kamone. Seke pasena sa balerina siyaku. Mese pagala dite mazo jolo kadunya nila. Talo wate, tesanya. Ke bona mphoka ha tula jolo ka khosana ya mololo. What is?
0: Selo le tibello ke ha ba hlwella setulong se seng se ne se le haufi le sena sa Mareka.
2: Mema tipe.
0: Mm.
2: Mareka mo le metswalle ha ke di tlokotsepe. Musi o lokela o ba fa kotlo ka sena se o ba ntseng ba sietse.
0: Ke dumelana le wena mohlo. Etswe mo kokotlo wa lehlanya o lokelwa ke thu. Le o le jalo he bana baka ha re tswele mpele ka pale ya rona. Jale selo ke ha qala ho yetsa setsheisa ka buka. Ibile a otla fenster hore a hohele maikutlo a phoka. Tibelo yena o ile a.
5: Ke go sana phokanyana.
0: Kana nako eo ke ha phoka a ba bona. Me a ya ho bona mo fenster.
4: Ao banna, le etsa diketso tsa bana. Ke o baneng ha le sa mo ile fela hore batho ba rata dintho tse fapaneng. Ntlo heleng. Bashimane ba lokela ho etsa baneng. Seo ha se a tlwaeleng. Emba, ke nahana ho boi ho bapala bolo ya maoto.
1: Mme Mathebe, ke eng ha bana ba ba le lenyokonyane tje? Ha ba tsebe hore motho e mong le e mong o na le kgetho ya ho etsa seo yena a se batlang le ho se rata. Ba tena hle.
0: Ha o kananelo ngwanaka. Se ke wa nkuwa ke maikutlo ha kana hle. Ena entse e le pali e tshwanang le tse dintse fitileng. Le ha o le jalo he bana baka, ha re tsweleng pele ka pali ya rona. Ka opanya ha leihlo ke ha o qala ho napula ya dikobeleng. Mareka le metswalle ya hae ba ile ba theoha ditulong tseo ba neng ba eme ho tsona. Ho ya itshireletsa hore ba se nelwe ke pula. Ka Moqebelo hoseng. Pula ene isile. Mareka o ne a itsamaela haufi le noka e neng e phalla haufi le motse ona. Ka lehlakoreng le leng la noka, Mareka o ile a bona phoka. A iname ka hara mono. O ile a re.
4: Ye, go sana phoka. O ntse o etsa mono.
0: Ke ha Mareka a nka qeto ya hore a ke a tlo sheba hore na phoka o ntse a etsang. Ho ne wena le borogo ba o tshela noka. Le ha fela bo ne bo batla bo senyeile. Ho ne ho setse mapolanka a mmalwa. Mme le boholo ba tshireletso bo ne bo lahleile. Ho ne ho bonahala ho le kotsi haholo. Mareka o ne a nahana hore ha a ka kena ka hara noka o tla bolokeha. Le ka mora pula, metsi a ne a ntse a fihla mangweleng a hae. Ha Mareka a fihla ka lehlakoreng le leng la noka, o ile a hoeletsa phoka a re.
4: O ntse o kga dipalesa tse ntle. O di kgalla mantle. Ntlohele Mareka. Ntlohele. Wena o phela bophelo ba gago. Ntlohele nna ke phele bophelo ba ka kgotso tu.
1: Mareka, ha e le hantle ngwana mofuta ofe, Hona ke eng se se ka leso se batlang ho phoka.
2: Mekgwena mareka ya tena mme Matshepe. Ha ke a gaone le phoka.
0: Bana ba ka.
2: Mme Matshepe.
0: Kana ko engwe bana ba bang ba etsa dintho tsena tse tena. E le ha ba leka ho nyahamisa ba bang ho se setle seo ba se etsang. Le ha o le jwalo he. Pali yona e sa tswela pele. Jale mareka o ne a ikutlwa eka ha o hlile ha o monate ha ntse a soma phoka metswalle e mona ya ha ile siko mona ya ba o mmotsa a hlile a tisitse
2: e phoka motswalle a go njetse ke u baneng ha o etsa baleng
0: phoka o ile a bo sosela
2: ke eng ha wena o khathatse ka seo ke se etsa nna ke se me motho ka seo ke khethetse mo se etsa o etsa seo thabisang jale he Linda ntwele ke tse se nna ke se rata.
0: Ka yona nako eo, ke a utlwala motho mo o mogolo o ka ngwaneng. Bobedi ba bashanyana bana ba ile ba sheba mme ba bona le botahadi la metsi le tla le thosa ka noka. Metsi a ne a hlile a hlahafetse, a huhutse le makala a gawileng a difate. Metsi a ile a tlatsa noka ena o fihlela mabopo
2: chebo ona ke mogollo jwale re tloetsa jwang jwale re tlo gutela jwang ka le hlakogelele la noka bogogo bogobile mme noka ena e tibile haholo hona jwale e tletse makala le siretse
0: phoka o ile are
2: hona le bogogo bo bong dikilometara tse ka bang pedi ho tloha mona re ke ke ra tsamaya ka hara morona o tetane haholo ebile o tletse dinoa le diphepele nna ke nahana hore nka etshela ha nka ka hata ka menwana moo nka iketsa bobebe jwalo ka lesia nka etshela ke tla kgona ho bitsa batho hore ba tlo o thusa
0: jwale mareka ke ha shebella phoka ha tshela hodima borokgo bo robeileng bo neng bo le hodima noka e jang ditlhoko phoka o ile a hlwella hodima borokgo a hatile ka menwana matsoho a phukaladile ho tlisa botsitso mmeleng wa hae. O ne a sa shebahale jwalo ka seagull e hlanyang kapa yona kgosana ya molomo. Tjhe, jwale o ne a shebahala jwalo ka moshanyana ya sebete lefatsheng ka bophara. Se monate ke hore phoka yena o ne a bolokehile. Mme jwale ke ha matha ho ya kopa thuso. E se neng ke ha phoka a kgutla le banna ba bararo ba neng ba nkile dithapo tsa bona o tla thusa mareka hore a tshele ka polokeng.
1: Phoka, o mohale. Ke bona jwale o thusa motho a ileng a utlwisa bohloko.
2: Phoka, o etsa ketso e ntle ka nanelo. O tshwara serupi, ha o thuse ka letho. Ke o rolela gaebane, Phoka.
0: Ke nnete hloni, ho tshwara serupi ha o thuse ka letho. Ha re tsweleng pele ka pale ya rona bana ba ka. Mantsibueng ao. Ke a wena le moketjana wa balei holong ya sekolo. Bana bohle ba sekolo ba ne ba le teng. Mareka o ne a dutse pakeng tsa Sello le Tibello. Sello o ile a re,
6: "Sena se tlo ba monate haholo."
5: Ke se ke tatetse ho bona Hosana Phukanyana hore a hlahelle sethaleng. Hei, ke tatile monna.
0: Empa kgetlong lena, Mareka ha ka tsheya mo le bona. Se teng o ile a re,
2: "Butleng hle bana." Tlwela mphoka, kgolokelo wa moela wa batho ba fapaneng, ba rata dintho tse fapaneng.
6: Ke nahana hore Kgosana Phukanyana o tshaba ho etsa dintho tse mona tse tswang ke bashanyana.
2: O kgositse Sello. Phoka ke moshanyana a sebete o bao ke ba tsebang.
0: Ya ba o phethela metswalle ena ya hae seo Phoka a ileng a se etsa mane Mokeng.
6: Hai. Se se maka tsaile ka nne.
5: Ha ke kgone.
6: Lenna.
2: Ke a le jwetsa bana. Phoka o etsa se mothabisang. Ebile ena o le sa motho e mong le mong a etse seo le ena se mothabisang. Phoka jwale ka motho e mong le mong o thabile.
0: Ka yona nako eo Phoka o ile a hlwella sethala. Ya ba banana ba ntse ba mo potoloha. Ya ba o qhumela hodimo ho eneng e ka wa fu. Mareka o ile ho eletsa a.
2: Tsamaya Phoka. Tsamaya mozalle.
0: Mareka o ile nna tswela pele ho opa diatla le hona ho eletsa ha holwanyane. Sello le Tibello ba ile ba mosheba. yaba le bona ba uma ka di show mme le bona ba qala ho pa diatla ho tholetsa pho
7: ye thuku
2: ba ya motswalle
7: thuka thuka thuka
0: ke ka mo re fihla pheletsong ya pale ya rona ya kajeng ke kgola le lena tifelwa ke o mamela pale ena ya rona ya kajeng ho fihlela re tianang hape kana ko etlang selang hantle metswalle
1: tsama ya hantle me mathepi
0: ho bohlokwa hore batswadi le bahlokomedi ba bana ba phetele bana dipale e le hore bana ba tle ba tsebe hore na ho ile ha etsahala eng ka batho ba bileng tempele ho bona metswalle etsa mbo nnete ba hore le kopa ba malapa a bolona hore ba le phetele dipale ho ba le ditla le thusa hore le be bana ba holang ba ena le boitshwaro bo botle hape ba ruile ntsebo o fihlela hape kana ko etlang salang hantle metswalle
7: tsama hantle mme matsepe
8: Lenane olena o ne o litlisetswa ka motlotloki SABC Education mona ho Lesedi FM. SABC Education, enriching minds, enriching lives.
9: E ka ba ke nyeo ya CCMA, o thata le mekaniki, ho blacklistwa le bitso ka phoso, ka botlhalo ntle le kgang. Clientele legal. E fana ka tshebeletso tse hlwahlwa tsa molao ho maAfrika Borwa ohle. Diplane tsa rona, ditheko e tlase, o ka fumana tshebeletso tsa molao tse fihlang ho boleng ba 745,000 rand ka selemo. Re cover ditaba tsa setjhaba, botlokotsebe le tsa mosebetsi. Maqwetha a rona a naha ka bophara a emetse ho tshehetsa, hora tse 24 ka letsatsi. Ebile diplane tsohle di kenyeletsa thuso ya beili ya 5,000 rand. SMS-a Lesedi ho 39771. Ke Lesedi ho 39771. Clientele General, ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
10: Ha mosebetsi o le siyo, boholo ba mafapha a kang la bophelo a ya putlama. Kgweding ena ya basebetsi, 200 keteka kabelo ya bona ya ho ntshetsa pele naha ya habo rona. Lesedi FM, ke molelo.
11: Odi mahlo hora ke ya le shume tshebeletso ke ya le sedi ya le gotlala gaso la Afrika Borwa dienwane mo 80 o re balla ditaba.

0: Ere ke o lebohe rakgadi wa Mathuke mo mamedi dumela. Mekgatlo ya baagi e re qhelela ka thoko mohwanto o rerilweng wa mokgatlo wa March and March o kgatlhanong le melata e hlokang ditokomane o ile ba Cape Town hosane. Ba re mohwanto o reretsweng ho tloha Belleville ho ya Faroe o lebisa kgalefong ya setšhaba ho melata le baphaphathei ho ena le ho rarolla leqeme la mesebetsi, bobodu le ho putlama ha ditshebeletso. Mekgatlo ena e re mehwanto ya mofuta ona ile ya baka ditshoso le merusu nakong e fetileng. E boetse ya ipiletsa ho sepolesa, bahlanka ba mmuso le baqolotsi ba ditaba ho thibela kgonahalo ya diketso tsa ho hlaselwa ha melata. Isaiah Mombilo ke modulasetulo wa mokgatlo wa baagi ba Congo Afrika Borwa, mme ke setho sa mokgatlo o kgatlhanong le diketso tsa ho hlaselwa ha melata wa kopanang Afrika kgatlhanong le lehloyo ho melata.
1: There is a high level of fear. So now this pressure creates a situation like this. When we have announced when there's going to be a march on Saturday, some people couldn't go to work. Some people call me like we cannot go out because we fear of our life. So it creates a high level of frustration.
0: DA e re batla hore le tona la sepolesa le tswere mokobobo Feroz Kashalia le teke setshwantsho sa nnete sa ditlolo tsa molao Afrika Borwa. Kashalia o ile teka dipalopalo tsa moraorao tsa ditlolo tsa molao Pretoria kajeno. Dipalopalo tsa SAPS tsa kotara ya boraro tsa ditlolo tsa molao ho tloha ka Mphalane ho fitlhella kgweding ya Tshitwe 2025 di bontshitse ho fokotseha ha dipolao ka diperesente tse 8.7 papisong le selemo sa 2024 ka yona nako eo. Ho boetse ha eba le ho fokotseha ha ditlolo tsa molao tsa merusu ka diperesente tse 6.7. Ho sa mashaba basebeletsi ba kalafo sepetleleng se ka boshabela ho DRC ba tlasa tshireletso ya sesole nakong ena eo sepolesa se lekang ho tlisa maemo tlasa taolo. Sena ke ka mora hore letshwele le halefileng le tjhese sepetlele ka mora lefu la mokudi eo ho belaelwang a ne a ena le Ebola. Ho ya ka ditlaleho tsa pejana, bahlanka ba lefapha la bophelo ba re ha ona bakudi ba thobileng sepetleleng sa Rwampara nakong ya morusu ona. Ditaba tsena tsa hora ya leshome di fella mona tse latelang tsena ke tsa hora ya leshome le motsomong tseo o tlang ho di balwa ke Mosi wa Tshweu. Itlhabolle tswela pele.

0: Mamedi e le shume le mesu mihlano metsotso ka morahora ya le shume me a re ke na he metsotso nyena e le shume le mesu mihlano ka morahora ya le shume Mamedi ri tse pejana ra re re tla ke re tlo sheba Mamedi kana ko yo motho yetsa mmokete re ke re bue ka sebaka ho ba kana ko ngo motho yetsa mmokete o kgetha sebaka mme o etse diphoso tse ngata ho ba neng kana ko ngo motho mongwe kgetha sebaka ha o shebe hore na mofuta wa mokete wa hao ko hlokang sebaka sa mofuta ofe re batla re bue ka venue ka jeno ke na le moeti wa ka hema medi yena ke sitsebi ha o tlua ho tsena hema medi tsa mekete ibile mmamedi ke sitsebi ha o tlua ho tsena tsa ho gabisa hona meketeng mona lebitso la ke Jessica Rantsane Malefane o santsa le teng hema medi ke re tlo qoqa ka taba yena le wena mmamedi ha o le motho ya etsang mekete ha hulu a go dule fatshe go tlo mamela manele tsebo gore na se o lokelang o seetsa ke sefeng kana go yeo o kgethang venue halaola jes
1: hallo girlfriend
0: hushapo hujwang
1: ke a phela ka nnete
0: o batlhomise le nako wa tseba
1: etelele etelele
0: a ke kopa se ke ra etsa jwalo tsebetsu bua le wena ha
1: le nna ke a leboga ho fumana monyetla ona hape wa ba spaken sena ke dumedise ba mamedi ba le sedi fm Lesotho le Afrika Borwa ka bophara ba yona.
0: Re a leboga. Jessica, ha motho a etsa mokete, ntho e bohlokwa ka ho fetisisa eo a lokelang hore a tsepamise maikutlo ho yona ha a kgetha sebaka seo a lo tshwarelang mokete ho sona. Ke ntho e feng?
1: Ke a leboga mme. Ke dintlha tse batlang di le mmalwa tse motho a tshwantseng a diele hloko ha batla sebaka sena sa loetsa mokete ho sona ya pele ke ya hore na le bakala haela hore a tlosa mokete lapeng a uise mohlomong ka revenue e be le ofing ya pele tshwantse re shebe palo ya batho ba hae ri papise le sebaka sa se batlang hore na sebaka seo sa se batlang na se tlotla se kgona ho amohela lenane la batho ba hae sebaka se na se a kgahlisa ka mahlo ho bane engwe ya dinthoko se ka nna ba se seholo hantle se le kana lenane la batho empa ka mahlo na ke sebaka se kgahlisa na bakeng sa mokete ona o hopola hore hantle ntle ha re nka mokete ruisa ka ntle re be re batla mahadihadi re batla botle ehe jwale o re tshwanetse re shebe hore na ke sebaka se ka lukise ya nna ke sebaka se setla holo ho kae Missi se fana ka ditshebeletso tsa mofuta ofeng o bane e ntse e le holo jwalo mohlomong kere ya yona mekiti le mekitjana o tshwantse o tsebe hore na e tlo sebeletsa na o le monga mokiti ke bua ka eng ha ke re na e tlo sebeletsa ke bua ka hore na ha e ba re tlo etsa lenyalo sebakeng se ba ka sena se re fa eng tsheleteng eo o tlo e patalang hona le kitchini sebakeng se mo haibe o na le batho ba tlo phelang ba tswang ka ntle ba tla e sebedisang kapa bemba mo ba o phehela wena o patala chelete ke engwe ya dintho tse bohlokwa ha ho letse batho ba rona ba tshwantseng ba hle ba hlakelo ke yona ho tloha sethathong ba dumela hore motho yo wa ka ya tlo kang a decorator a qale ho sebetsaneng e bohlokwa ka tsela makatsa mme ha ke tsebe nang ka bua tabena hore e thopothele jwang pherekano e tliswang ke hore batho ba rona ha ba be le tlhakisetso ya hore na ba fuwa monyetla hore na re ka qala ho sebetsaneng ho sa le ka meso hore na ke matsatsi ya makae e ke ya fuwang hore ke sebetse sebakeng sana na ke hlophela mokete motho motho makara a ke re la botlhano batla o bulela jwale mokete wa hao a ke re dutse fase re ntse moralo
0: ha re santsane re ntse moralo jwalo Jessica e re fela ke mabenkeleng mabenje re tla khutlela ditabeng tsa rona
2: na go ntsa tahlelwa bophelong mohau e ka ba matsidiso a maholo ho wena Hwa lokela utobana le mathata di chelete ba kensa o lahlelwa ke monka wena o le mong go diseha di planetsa le patlo tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e lengwe go kenyeletsa le bana ba bararo Katlin tela hore ke plan fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Di plan di fana ka double accident cover, mme e kenyeletsa tshelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Motho a sa sebetse. Tlala e ikagela ka setotswana mme o bone malapa a arohana. Bana ba tswe taolong, hoo o tla bona ba tletse-tletse hohle, ba batlana le se yang ka maleng. Ba be ba qetelle e le makgoba a dithethefatsi. Tlhokeho ya mosebetsi e baka hore ho senngwe meralo ya motheo ya diphepelo tsa ditshebeletso. Empa ha mmuso o ikemiseditse ho theha mesebetsi, bophelo ba baahi bo ya ntlafala. Mosebetsi ke motheo wa botsitso malapeng le ntlafalo ya moruo. Kgweding ena, re ema le ho tshehetsa boikitlaetso ba ho theo ha mesebetsi hore bophelo ba baahi bo ntlafale. Re re ho basebetsi pele ya pele ka boinehelo ba lona ba ho tlisa botsitso ka malapeng. Ha re beng ngatana nngwe le Lesedi FM, re kgothatse basebetsi ba naha ena ka boitelo ba ho phahamisa moruo wa naha ena le bophelo ba baahi. Ke Molelwa.
4: Re utlisa haufiufi le morethetho wa setso sa Sesotho.
5: Ha se Mosotho ke bohlaseng ba hao bana.
4: Lesedi FM ke Molelwa.
0: Ha se mo he mamedi e mashuma mabedi na le miswe medi misotso ka mora hora ya leshome re ntse re na le Jessica Rantsane Malefane mamedi yena ke setsebi ha utlwa ho tsena tsa ho decorator moho le tsena mamedi tsa kiti e meholo mamedi se meketjana fela jole Jessica no hlo hlalosa taba ena ya boitlhophisetso e nhlenyang ne re bua ka holo a ke ka sebaka.
1: Thank you. Me ke ne ke le ka ho hlalosa hore ho bohloka haholo hore batho ba rona ba nang le mekete ba botse dipotso ba se ke ba utlwe ka nne mohlomong ba buse ba butsitse dipotso tsa ngata haholo ba hlakelwa ke ntho engwe leng ho baneneng ha ba sena tsebo e lekaneng re ba le bothata ka nako ya ha re se tla ne re lo sebetsa.
0: Hantle je se ka ho batla motho be sithotho. E ba sithotho botse dipotso.
1: O botse nthongwe lengwe. O ska ba utlwe ka watena ho baneneng o tlo tineha haibe o tshaba go utlwe
0: o ka go tena motho e mo
1: jwale ho tlo tineha wena ka letsatsi la neng ba fumane hantle hore na sebaka sena se fana ka eng tsheleteng ene ke e patalang mme ba sebetsi ba ka ba tlo tla ba dungwelo ho qala ho sebetsaneng ena e bohlokwa haholo mme ho baneneng o tlo fumana hore ho latela mokiti o ba mhlomo motho a ka ba ho hlophile ho bohlokwa hore batho ba sebeletsi ba hae au fela ba be le sebaka se setle nako e lekaneng ya hore ba etse mosebetsi wa bona ka tsela yeo bona ba o tsebang ka teng ho sena gatello ba boela hape a botse hore na okay ke fuwa holo ke nana ke a lebo ke di conditions di feng ke maemo a feng di pehelo melawana le di pehelo di feng tseo le mphantsona hore le skeletsa tse le skeletsa tse ka holombo jwale re se ritlile ha re fihla re tlo ka reza draping. Ra jo so a rona re tsi trepi mona because ha re batle to chika mabotaro. Kana kwa ane ne monyadi u pataletse draping. Ka pore a fihla re tloetsa draping. Mo hlomong ke laboraro. Monyadi o pataletse holo sa treta so re tlo le fa yona ka 5 o'clock ka labohlano. Ha le tlo mpha yona ka 5 ho bane ke tlameha ke etse draping. Letsatsi ka ofela le nhloka hore ke be le sebaka sa ho etsa marulelo ano a matle a masweu. Joale le tsatsi le latela mohlomo ke re ke la bone ke tle ka ha ke tsebelang ka ibitsang ke carpet ke ne tshwi ka metsi re fle re
0: wa bona metsi yao
1: metsi ke ene ga
0: ka la metsi yao mme ya khalwa mfatsi ya no
1: a beng joale a beng re kenge di light of mana ho itse shag joale di nthotsana ka ofela ona metsi ya no no ke a khala mfatsi mona masu a hloka letsatsi le teng ka ofela a se mo sebetsi o bonolo jolo ka ha motho eme mana ka ga ke nthongene ba ka yetsa mfela kana go khutshonyana ke se ke buile ka letsatsi le feletseng se ba ke sa batho ba etsang draping ke bua ka letsatsi le feletseng ke tlo khala metsi ya ka fatsiane ka nkimme joale ka labohlano e be ke atla he ka nthotsaka mme kana ka ngwa ha ile mokiti o moholo ha holo re kala hona la bone ho qala ho gabisa mo gabiso o nka karolo e kholo ya hore sebaka se motho a se hirileng ebe sebaka se mo futhu ho motho ya totlang a moetsetsa mogabiso a khutla hape a tsebe dipehelo melawana le dipehelo ya hore le mpha sebaka ho tloha ka nako mang ka satata le ntumela ho sebetsa ho fihleletse ka nako mang le ntumela ka mino mo ka pa ho thutse fela je ke lo ka ka feletsa stopo etle ska re ha re keta o kena ka holong ho botho ee monana hona le batho ba robetseng ha re tlo gona mohlomong o shebe hape le sebaka se ka bang o botse hape rena sena le maroko na se tsa bophelo ba batho bo be bo bebe ha maroko a le teng kana go tla fumana ha ebe le lenyalo e be monyadi o sa a fumane ka moremono ho sembusi ba ne ba tlang ka makeup he ba fihla ba motshasetsa monono e etsa bophelo bo be bonolo haholo ha ebe ne ne boroko bo le teng sebakeng se nno empa ke dintho tse leng hore monyadi wa ka pa monga mokete o tshwanetse a ditsebe pele ene aba tsebe hore chelete ke ipatetseng ke pateletse holo ha ke a patalla boroko ha ebe boroko bo patalwa ka thuko bo patalle okay ba se ba o file holo we pataletse ga le bo na ono so ile a bua ka hore ha ebe moruti na itse o tla le nyadisetsa hona mo sebaka sele se moruti a lo nyadisa ho sona sona le se le feletse na ka po gore o ska wa na hana fela hore ka ha ke pataletse holo le sebaka sa nene ba tlo mpha sona mahala
0: ya Mamedi ke metsotso e mashumo a mabedi ana le metso e supileng ka mora hora ya leshome. Jale ha re tle nthong e nngwe hape hape ke ena e Jessica. Hore na jolo ka ha ile mona o batlile holo. Bohlokwa ba sebaka seo holo e dutsing ho sona ke sefeng. Mme ibile ntho engwe hape ka o fitisisa e ke batlang hore re shebesane le yona ke hore na mohlomong boholo o bol ba ne se re bo amme sebaka hore ke batlile holo ke ena e ka hara motse ka pa di placing ka pa e kae ho bohlokwa ka kang rotse be hore na holo yeno mo mo ile nteng e tla o sebeletsa
1: ho bohlokwa ha holo mme ho bane ne taba ya pele ke hore o na le lebaka la hore na ho baneng o tlosa moketelapeng ha e beneneng e le holo e ka hara motse o wena o tswalwang ho ona e tlotla e ba le ke tla reng e ntse tlotla eo ama jolo ka o sebeleditse lapeng empa ha e ba o tswa jaro ya mabonwa yo fa monyetla wa hore ho ye fela batho ba fumaneng mangolo a memo mme botle ba ho ya jaro ke bona boo
0: yane jole diphoso ha re qetela diphoso tseo boholo ba batho ba yeng ba dietse tseo hlotse mo di bona ha o ba thusa ka sebaka seo ba itsetsa mokete ho sona e ba diphoso di feng
1: ya bohlokwa e kgolo ke hore ha nke ba botsa hore na ba tla fuwa holo ho tlohaneng ha holo jwang ya hore ba sebeletsi ba bona ba tsebe ho qala ho sebetsa ya bobedi e be ya hore kana go ngwa ha holo e tswa le thepa mohlomong ke re ba pataletse manga holo o itse ke nna ke tlo le fa malapi ya ditafole le dikgalase jwale a ba re nna ke mo etsetse malomo a ba sa bui le beng ba sebaka hore na le tlo di beha lona ntho tse le tlo di gabisa aus Jessica a behe fela malomo hodima tafole yeo lona le seng le setile go ba hona le di-venue tse ding tsetsetse ga golo tse tsholelang batho tse fang batho dijo tsa motsheare ba na le dintho tse o batlang ka tsona so le nna ke ba ke tla ka tse ke tlang ka tsona jwale e be kgotlhano e ba teng pakeng tsa motho ya gabisang le sebaka gore na ke mang a behang thepa ena a gabisang tsena tseo sebaka sena ba fanang ka tsona
0: ke ona mathata maholo wao
1: yes ma'am
0: Jessica ba o fumana kae ba mamedi ha ba batla ho ba ke a tseba hore ha o teng fela ka matsoho le ka dikeletso teng ba o fumana kae
1: ke a leboha ke a o sia teng a fumane hang ka Bloemfontein ke dula number 11 Jan Vlok Avenue Roodeval ka Saitsiwe Airport nomoro ya ka ya letheka e ntse so ka e tshintsha 073 766 2837
0: Facebook
1: Facebook ya ka ke fumane ya ka lebitso la ka, my personal name Jessica Rantsane Malefane, empa ke na le business page The Co-Finest, iteng Instagram, iteng Facebook, iteng TikTok.
0: Ke lebile ha go le gato lata
1: le bo hanne
0: a simo he mamedi re tlo ke na ho tsena tsa bophelo kwa no tshebelisong ya lesedi hopola hore ke ile ka tshwana ka re ka jeno tla ke re tlo sheba re tlo ithuta ka lenane o lena le bitswang Health School Integrated Program mo teng mamedi ithusang bana ba ntseng ba le sekolong ha e ba mohlomong ba le dipetlele banang le mafu a sa foleng hore le bona ba ske ba gutlela morao ka dithuto tsa bona ke yona taba lo ye o re tlo shebanang le yona ka jeno wena mamedi wa tshebeletso ya selimi o tlo buisana le Nokuthula Mashinini yena ke assistant director hona mona programming ena e o re tlo buang ka yona ere kenke pina e monate e tlang ka Shege Angel.

0: Mamedine ke onketse pine monate e tlang ka Shaggy are Angel re kena nanong la rona la bophelo mamedi hopola ke ile ka tsho ho wena ka re re tlo sheba taba ena ya bohlokwa mamedi re tlo fumana thuto ka lenaneo lena le bitswang Health School Integrated Program ke na le moithuti wa ka ke tlo buisanang le yena a ke sister Nokuthula Mashinini yena ke assistant director hona programung ena me e se e kentse le ditshebeletso tsa batjha Hopola he mamedi hore taba ena e o re tlo buang ka yona ka palana ne o lena o lihlisetswa ka motlotlo ke SABC Education kwana ho le sedi FM SABC Education Enriching Minds Enriching Lives
1: le sedi FM
0: Mamedi le fapha la bophelo ole ile la thusa barutwana ba kulang ba ntse ba le bookelong haholo bana ba mafu a sa phekoleheng ka programu ena ya ISHP mo teng he mamedi re tla hopola hore ile ya kena tshebetsong ka lemo sa 2012 Rena le moeti wa rona ya tlhanga re fa haholwanyane he mamedi ka programu yena yena ke sister Mashinini sister re ya amohela tshebeletso ya lesedi dumela
2: thank you asbonyi ke dumedisa le mamedi ba lesedi FM ke thabela ha leng ka mohedi
0: re ya lebuwa le rona re thabela ha o ile wa ananela kopo ya rona wa batengwa ba wa itlisa wa fitla le ka nako e bohlokwa taba yeo
2: ha ke tohetsi nako e bohlokwa haholo
0: haholo sister re ke re shebe o ka hlalosetsa mamedi hore na ha re bua ka Health School Integrated Program
2: Okay. Dumela ba mamedi ba lesedi FM Integrated School Health Program ke tshebedisano mmoho ya mafapha a mararo. Lefapha la Department of Health, Department of Education and the Department of Social Development. Department tsena tse di tharo di ya dikolong, di thusa bana ka ho fapana. Mohlala, education ke mo ile go bana ba ya ho ithuta. Ka ga bana ba rona hona le bana ba ile go bana le mathata malapeng ke momo ile go re social development e ya kena and then ka ga bana bana nang ba kena dikolo hona le bana ba ile go ba ya kudla ke mo ile go re health e ya kena because kana ko ngotlo o le motso di tla bo nontso bona ngwana hao e sala peter grade 1 ontso go ngwana o slow kanti ngwana ha bo ni mahlong wena ha wa ka ba away ba ngwana no ha buwi ene le wena wa mo omane kana ko ngotlo fumana hore ngwana ka tlung o phela ka ntla sa khatello ka bo tlhikefetso ya malapeng ka bo fumana ngwana 12 years ke na tshwering lelapa ke mo mo lore social development ya kena and ke le jwalo re le mafapha a ite re sebetsa mmoho and re na le di stakeholders tse ka tlase rona ntho tse ka ga maponesa because ha o tlhola ho hlokomela no jena bana ba kgona ba sebetsa ditefatsi and bana ba kgona ba ke ne bonya ope ke tlo boka ngwana moshimane ka di 16 ne re celebrate a boy child ngwana moshimane o tla ba kenya dikamanong tsa marato le ngwana monyane ana le mo 12 years ga nna go ngwana no a ke ngwana wa 16 years ha na tse ho tloetsa halang ka ngwana o ga tlo mo ke mo ile go o sentsa tlo ka tletsa ka ene tlongkong empa rona ha re le mafapha a itri re gona go re thuse ngwana no gore re ba fetse ebo e betere e le hore re ba rute rona mathata a ka hlanga ya film and happy happy re identify di barriers tse ka thusa tse ka thibela ho ngwana a tsole pele ka thuto tsa hae jolo ka hore no tsena re hlokometse gore bana ba rona ba ima ba le banyane dilemo and ha re ya dikolong re gona ho thusa ngwana le hore a gone ho ntshetsa thuto ya hae pele and le hore ngwana ha e

0: ene a hloka thuso a ska skipa sekolo a ye tliniking ka po hospital gona re mo itsetsa di tshebelo tsa bophelo bo botle gona sekolong mo so e bo hloka ha ho lori mathata a ka hlayang ra gona ho a bona nako e santsane e le teng that is why re na le integrated school health program e leng re ha se a le fapha le le leng ke mafapha a I3 a e leader health education social development e sebetsa together with other stakeholders
1: Se le ka re ho lena ne o lena eh mohlomong ke ditshebeletso ka pa mananeo a thing a fumane hang ka hara lona
0: okay mananeo a fumane hang ka hara lona number 1 thuto e bohloko ha holo baneng ba rona health education and health promotion kana ka ngo tlo nahana go ngwana o wa tsepa ka nthe ngwana ha tsepa ke tlo etsa mohlala no tjena na re na le di kokona hloko hotle ngwana o wa tshwara a katelletse a loja a ka fumana bothata hona mo so re tlame re fane ka health education dikolong tsa rona and then re tlo fumana gore bana ba bang ba ya matsatsing e le gore ga ba soka ba gola kelelong kapa ba soka ba understand so puberty stage e tlabaneng ka go fapana e motlala a le monyane dilemong e mo motlala a le mogolo dilemong so go botlhokwa gore ge ba fe thuto mo dikolong and e nngwe e re etsang re etsa di-health screening mo e leng gore ra tlhatlhoba ena e botlhokwa gagolo gore re tlhatlhobe bana Why ke thotse ke tla etsa mohlala ka hore ngwana o tla bantsa sekolo mara ngwana a se na mohlapa sa ngwana o dula morao maneneng ha bone botong jwale re tla be re mohlahloba bo mahlwahena a bona hantle na re tla be re etsa ntho tse kareng meno wa hae hore na re bonna ngwana meno wa hae wa se ba mohlapa wa hlokometse hantle na re tla be re etsa ntho tse kareng ho hlahloba lefu lena la TB e le hore nako santsane e le teng and then engwe e tlamegi etse e re tla e re etsang sekolong ho hlahloba mental health bana ba rona bana le kgatello depression so re etsa di service tseno no no
1: bo di tsebetsena bana go tsedi matishega wa bua ha o tle rona ha re bone
0: thank you and then hona le di tsebetso tseno hore ka ga sekolo re fana ka ditshebeletso tseno ke tlo etsa mohlala ka ena nang e leng hore ke HPV human papillomavirus vaccination e thusa hore ngwana a ska tshwara ke kankere ya molomo wa popelo ha le moholo dilemong empa re hlaba ma grade 5 hona mona dikolong bohlokwa ka hobane re hlokometse hore dipalopalo di re bontsha hore cervical cancer ke number 2 e etsa bomme ba hlokahale and re ka kgona hore re thibele bana ba selabanyane dilemong re ka nna ga etsa dintho tsa ka reng bo ho enta bana kgatlhano le masless radiator bo di TDEP jwalo jwalo ene e nngwe hape e re etsang ene re etsa dikolong tse leng gore di kgethehile go hlokomela bana ba teng ba ima ka bongata sekolong seo re le lefapha mafapha a magago re a tswa re tswa letsholo re etsa kopo ho batswadi ho SGB ho dikolo ho everyone in the community yo go kope go rona re le manese go kopa go hla bana ba nanang re ba kenye di implant no gore ba thibele ba thibele gore ba ske ba ima dilemong tsa bona dilenyane because ho ima ke barrier e ka etsa go ngwana ska e fumana a tswelletse thuto happy because now e tlamela a hlokomele ngwana no wa hae and o hopola ngwana wa 10 years ha soka aba matured akere so engwe hape re etsa di referral mo ileng hore ha e benyane e le case e hlokang hore e referole hospital re aba refera like ha be ngwana o tlo fumana go ona le bothata ba botuna ba hae o tlo tlameha hore o mo refere bo ntho tse o cancel mo file information a ke o mo cancel bo VMMC bo medical male circumcisioning o tla bo mo referela mono ka ba o tlo fumana go ngwana nolang lino la hae le bodile ngwana ha gone concentrate cause o mametse pain yane so o tla bo mo referela mo ma tlameha a tlo fumana thuto teng
1: Bunyane ka selemo ke bana ba bakae ba fumanang di thuso ka pa ba fumanang lenaneo le di go re ditla morao ka pa melemo ya lenaneo le
0: di number ba tla di nomoro
1: go re le ha e ka ba hasetse
0: okay e re ke o fe di number re screena re hona le bana ba ileng hore re ba hlahloba ne target ya rona ke ngwane nona a tla ba etsa grade go bane ke teng mo go gona go bona gona pfuko di bofeng and then re tla be re na le bana ba leng hore ke 4 me leng re ba change puberty stage le 8 le 10 and then re be re fana ka bo di ente jalo so ha re sheba dipalopalo re hlokometse go 2024 bana ba leng hore ba screen ne fela there were 110 3,697 ka 2024. Mm. And then ka 2025, ba ne le gore ba screen fela dikolong public school monanang ke 71,973 as a Free State. And then, ilimwansena already sentse screen bana ba ka loka ba 6,000.
1: Ho na bolela o selemo le selemo.
0: Dinomoro di a nyolo. And then, re be rena le bana ba ileng hore o tlo fumana gore motswadi ha a tlo a itse ngwana ha di enteng tsa ntse a etsa bo 6 years tsa 12 years hobane batswadi ba na le nthwana gore ngwana o tsamaya diente o fitlhelela a na le 2 years. Ha sa hola, ha sa mo isa bo marothoding. Jwale le gona mo re tlabe re ya dikolong re ba catch up for di ente tsenonong. Re tlabile bona ba ka rang bo 40,000, 44,000 and then ntse re ba hlaba le gona jwalo. And then le ena na ya HPV e leng re etsa dikolong tsa rona for grade 5 girls re tlhaba bana ba ka ba 28,000 le monsana na ka February fela re tlhabile 27,131 and then re ila ka hola hlokomela ya gore batswadi a se motswadi e mong le mong a isitse ngwana wa hae private schooling ana le bogone jwale re la ga kopa gore national mafapha thusang re expande program ena hore re le privateing le bana ba di homeschooling hobane ka nako ngwe motswadi o batla thuto e betere ngwaneng wa hae a itele sohle a re ke tla tsaba pa ka lebese ngwana ka fumane thuto e betere so le bona bana no re kgone gore ho tloa 2014 re ba hlabe entena nanya ya HPV so re hlabile bana ba ka bo 1000 as Free State because the private schools tsa rona ha di ngata ha holo.
1: Mamedi ere renke pina e le shumele metso mihlano metso so pele re fitla ho reng ya le shumele motsomong ke nke double HP are music and light.

0: Mamedi e re rutla hore na ke mang hape motho e mong a holang khotso as Bosch mona re kopela moradi wa rona ke Ntshuwa Alice Khaile o dula Phase 7 Bloemfontein o kopela ke mme wa hae Malehlohonolo le ntate wa hae Ngaka Khaile ngwana bo Sello Khaile ka ofela bana ba ka monaka Bloemfontein Phase 7 e re mamedi ke tle ka monaka utlo rona ke mang ya holang.
1: Hi, Sposh. Dumela tle Sposh. Ke kopa o nkhodisetse Bondo Ramafoko a le ko Randfan, a le ko Rustenburg. Ke re anele tsatsi le monate o kopelwa ke Omami mo Manzebele ke a leboga.
2: Dumela Mbongi. Ke rata ho hudisa Puleng Lola, takalo wa le pharetse mona Fendersburg. Ke rata go date modimo a mo a tse ka gore le ka gore. Ha ga tsohle a be le tshelete e ngata o kopela ke Sipuleng Hlaudi mona Fendersburg ke a leboa Bongi.
3: Hi Sbosh, ke re happy birthday batho bana ba latelang. Ga makatane no Sipo ka botshabelo W section e be ba botlhale Mokwena ka Mashang Forsberg e be ba boitumelo ga makatane ka Mashang Forsberg ke re ba hole ba bone tse dintse ngata Sbosh.
4: Dumela mangolo ma 2K. Sboshwe, ka jono ho la mokgotsi wa ka wa hlo ya kgomo. Ke Mathabo Mokonyane. Ba bang ba motse ba ka tshidi Mofokeng. Ke ho la mokgotsi. Ntate Modimo ha re kopanya ka phoso nna le wena. Kopo re le matsatsi a monate a bophelo ba hao. O be le tsatsi le monate, nate, nate. Le fetang matsatsi ona ohle. O rata a ke tsebe ke re mokgotsi. Jehova mpolokele wena o be le tsatsi le monate. Le pele ena ya hao. Jurele jalo ngwanetse ke a le bua Sbongi ke neng ke neng ke ka phamogetse ka
5: Hello Sbosh ke utlwisa sepolo sa ka hle le mogolo ga nokololo o mane sekolong sa Emang primary school ke re gola go hola gola bone tse dintse ngata modimo wa pate mahlong a babadi ba se batlong bona thabo ya ngwanaka o ithute mone sekolong o kopela ke nkgono wa gae makololo mona Bloemfontein ka mosebetsi ke a leboa Sbosh.
0: Oh, bonkgono ba motlotlo ka bana ba bona ba bana ba bona keng bana ba bana ba bona ya tla o bua monate jwang lesedi dumela.
6: Hi Mokele ga monate le kae Mokele
0: ga monate nate
6: Mokele ka mane ka Bloemanda ka mane mona Bloemfontein go gola Sekate Monyameni, ntate Monyameni ke go hola o bone dilemo tse ngata, ntate mogana modimo a mpolokele wena. Le no kolo, a go hola o bone dilemo tse ngata. Ba kopela ke Paulina Ntshikele ka mola ka Bloemfontein Hospital Park.
0: Ah, batho ga o ile lesedi, mpa ona sa buile taba tse ngata. Hello. Ha monate le kae?
6: Ha monate Sbosh, nna ya hola ka sebe tsena. Ke kopela mokgotsi ya ka. Ntabiseng Maseta o dula spray ke provinceng ya Gauteng o kopela ke ntate tladi ka matsantswang ka monageng ga gole a tshwaretse tse dintse ngata ke a leboa Sbosh
0: ke lebile papa lesedi dumela.
7: Hi Sbosh
0: o shapo jwang girl
7: ketlotlotlotlotsena ngwaneso
0: monate nate
7: ehe Sbosh go gola ngwana ntate mogolo Matumane le mme mamolebohe Matumane yena ke emetle Matumane ke re go emetla sebeng golo sekolo wa morata a gola bone tse ding tse ngata-ngata. Thank you Sbosh ba setse le monate
0: e mona sebile o na le mothageng kgono
7: ke gonile Sbosh ko utlwe fela
0: ai wena mane ke lebile lerato la ka utlwa.
7: Thank you,
0: Sbosh. Bye-bye. Mamedi, re rutlo rona nanong la rona la imatlafatse ka jeno re ka lebella difeng o santsa le teng he dimakatso folotsi. Yes, Nana.
8: Hi, Antiza.
0: Mshapo jwang?
8: Hamonate le kae?
0: Monate. Diring he ka jeno.
8: Ke lebohile haholo Antiza mo mamedi wa tshebeletso ya Lesedi FM le wena ke sentse ke o dumedisa. Ka jeno ho imatlafatse re fumana ditaba tse reng ho lekangwa ha wena le dimoshare tse fetang 20,000 ka hare ho Afrika Borwa tse sebetsang. Ntle le ho ngodiswa ka molao potso ko rena e be kotsi ya sena ke efeng e re tla buisana le mokgatlo wa dimmoshare wa Afrika Borwa wa SAFPA. ho sa le jwa le magoteng a dinyebo ya moqusuwa wa polawo matipandi le sotheni o tsola pele hwetsa kopo ya go lokollwa ka beile le goteng le batuwa la Brakpane ka huleleng maspalo wa toropo ya Johannesburg o le ba le gotlene phaming la dinyewe la Johannesburg tsena le tseding ho imatlafatse hang ka morao ho ditaba tsa hore le shumele metse mmedi ke le buile ho
0: lwa rato laka ga re kopane kana ko eo he mogatung mamedi e mashuma mabedi na le mesiwe mehlano ka mora hora ya le shumele motso mong e isqui ha o mkhono le mong e ho hola ratang pesi ka jeno ratang ke ngwana wa ngwana bontswa ke motlobong jwale le yena a ke mamedi bana ba ngwaneso ba bitsa nna nkgono ee jwale ntswa ke le yena mamedi ke nkgono o hodisa ratang mpesi a re ke ngwana ngwanabo le yena o bitswa nkgono ka jeno a re a hola bone dilemo tse ding tse ngatangata re mo rata ka pelo yotlhe ya hae ao batho re a leboga tle mamedi e mashoma mabedi a na le metso e tsheletseng metsotso ka mora hora ya leshome le motsomong ka mora monage mamedi re tlo kena sekgutlwaneng sa rona sa dithatohatsi rena le moeti wa rona mamedi re tlo buang le ena ka jeno lena kore ke bona ka odima gaso ka mona o sentse o na le serurubele sentseng se fofa fela ke utlwa go nkgantho nngwe mona sentse o nkga moswang mamedi ka gare o diphaposi tsa gaso re na le moeti wa rona he mamedi re tlo buisanang le ena ka jeno ena lebitso la gae ke o lebogeng gwen moi serurubele ke sona se re tlo buang le sona ka jeno kwano tshebeletsong ya lesedi e re mamedi ke nke pina ga ke amogela serurubele tshebeletsong ya lesedi ke nke mafikizolo o tswa kae

0: na hona mona le Sedi FM.
1: Yes. Jwale eh batho ba bangata ba tse ba sirurubele ba tse ba mamoswang ba tse ba ngwanana ya motle ngwanana yenwa ikore ya sa gathalleng letho ha tsabe bua ka botle ba hae re o bona hohle mona marangrang empa motemong a ka batla ho tse ba man hore o lebogeng ke mang o huletse kae o tswa kae a go re qoqele ka wena pele re tlo bua ditaba tsena tse o leng tsona hona jwale
0: Si ruru vele ke ngwanana a hlaitseng botshabelo.
1: Ah.
0: Ke hlaitse botshabelo, ke ngwanana botshabelo.
1: O lebogeng.
0: Ke le monana ke na le 3 years ga tla Black Job Kanana.
1: Northwest.
0: Ya ba ke holela mona ke a kena sekolo mona. Ya ba ke ntlisa moswang hona monana.
1: Black Job mona.
0: Black Job Kanana.
1: All right. Ha are o tle Black Job personal mo tsekae?
0: 3 years. Yeah, man.
1: Jole sesutu se skana kana ho batle tsopo bua Setswana. Ya bantse se dutse sesutu sa hao sa botshabelo.
0: Ntho ha o ke ntho hao.
1: E bile ha ona motho a inka.
0: Ha ona motho a tla inka e bile ona motho a tla etsetula. Mosotho ke mosotho.
1: Yes, girl. Jole o le bogeng ha o hola. Jolo ka ngwana e mong le mong anang le ditabatabelo le ditakatso o no lakaditse ho ba eng ho keneng sekolo ha hao wa fihlella kae ka katabatsa dithuto
0: nna ho tswa bonyaneng ba ka e sale ke le motho a iponang ke le televisioneng e sale ke le a iponang ke le radioong ke motho a ratang ho bua haholo ene ke ntho ka ya ho tswa gale ke a bua nna
1: ko hantle ntle wena ha e sale o ntse o batla ho ba celebrity re be ka botswana
0: bo celebrity sa le bo le mane bo celebrity sa le lentshwaka
1: jwale o motho a kileng a le ka mohlomong bo televisioneng radioong di auditioneng jwalo
0: ke kile ka leka ke lekile makgetlonyane ke lekile ntho tse ngata bo Big Brother ke lekile hona mo ke
1: tsaleng wena
0: se papane mme wake
1: yo jwale ha o tla qala hore o ba ke mona tsena tse o dilikileng hle di minyako ya teng ha iso buleye hore re fitle TikTok re fitlile jwang
0: wa tsiba se go rubele o tla elelwa go se rubele ke ntwentle jwang se rubele ha se popa se tlofofa TikTok re ka dile e le moqoqo ha ga nna le ditshomitsa ka se re dutse fela ga qoqa ke ikhetsela re re ke nke video ke ke shoote ke tlo nka ke la tlhela TikTok ka ntse batho ba tla itshabela ha kakang kana less than letsatsi ka sentse ke fumane 1 million views
1: ya
0: go tsong ke ntwa ka ena ka tswela pele ka yona
1: jale video ya ho ya pele ke film video ya ho ya pele
0: video ya ka ya pele ke mo ke buang
1: butle ya nne no bua ka boyfriend
0: le ke tswa teng
1: Oh mone lelekiswa teng.
0: Bona re lelekiswa teng. Ke sa go sa re le re kile ga lelekiswa jwang re le kae re batla dikirekeng a o tsi.
1: Yeah.
0: Ho tsuma kan. Jo.
1: All right. Ya ba ntho ke ena enka di milione tsa sechaba.
0: Ya ba batho ba ngratile ho tswana ko ke la ka elellwa ho tswana ko hore ho botlhokwa e bile o tla ratwa ke batho ha o le wena o tla leke ho ba motho o mong. Ke ne ke le nna ke sa kenya meriri ke sa ke le fela fela
1: ke hopola hantle
0: batho ba ngratile ke le fela fela
1: hi jwale ke mona he ya pele video e re million viewers wa qala jwale hore ke nka ntho yena serious jwa
0: ke a inka serious e bile ka kenya le kgwebo ya ka ka ha
1: yes
0: wa nkhamotswang la re mo ke la batla ke tla le kgwebo ya ka gare ka mo ya ba ho nkha motswang bo dubeile
1: ya ba ke mona jwa le so makeup jwa le ya wa ikenya kgwebo
0: bona
1: wa installa ho monate
0: ke khothatsa batho ba bomme
1: o khothatsa batho ba bomme
0: o wa ka
1: hona le batho ba bangata ba kenang ka ro social media ebe ba itella ke ele lotsetsela yo o nka mosebetsi wa hao gore ha bohlokwa le serious ka teng motho mongwe ke ne fela TikTok a re telle wa tsama a re telle man a re telle ha qeta a

0: Hi, this is Kelly Kumalo, Umametsi Sboshi Rakhadi Wama 2000 Moli City FM.
1: Hasimohe mamedi ke miso so le shumele miso robedi pele re fitla ho reng ya le shumele miso medi mamedi ha iba le wena o batla ho bua le se rurubele ka jeno ke kopa o nthumele WhatsApp o romele voice note o ska romele telele haholo ke tleketse bo leng ka ka bongata ka mogho ke gona ka teng 0797585066 0797585066 haeba o batla ho bua le se rurubele sa rona ka jeno o buile tabe bohlokwa o le bogeng ya hore ha re tla ya mabenkeleng ya hore motho ha sa fumane balatedi ba di milioni a ska ba aphama aba qeteletse a sa hloka le boikokobetso ke ratile taba yeno me bana ba bangata kapa batjha ba bangata ba iphumana ba wele ka yona ntho eo ya hore o ratuwe haholo a ruruwa hloho a lebala hore batho bano ka ba bona ba reng ha re sa o batla ho ba wi khethela ke go khethwa ke batho industry ke
2: bona batho ba
1: jale ha re tle ntleng ena ya e sa le ke batla ho e botsa gore sale le potso edutseng pelong yaka di video tse o di entseng marangrang mona ka ofela ha tsona di monate batho ba tseya batho ba o entertainer batho empa ona le video edutseng pelong ya hao ke a tseba e o reng wa bona ena yona a kile ka yetsa man ene wa irata ke feng ho tsona ka ofela ntle le hore tseding ha o di rate mara ona le ena ke a tseba
2: di video tsena ka ofela ke di video tse ha o pilipelo ya ka tse ke di ratang mari e ke ratang ha holo ke e ke ne ke apere skipper se se sehla ke di tsitse o feng ke tlalosa mo ke tswantse
1: okay
2: ke tlalosa hore ke kadile kae hono e fa hala eng mo ke kadile ntle ke yona e ha o ke ha holo lepelo ya ka e bile ke yona video e gonne ngo mphamisa ya mpe mo ke lenteng ka di views ka di followers ka ntotsana tsohle
1: wa se ba nna ke rata e feng
2: ke feng
1: ya mimosa
2: ya
1: mimi ke a gola o hudile mimi ne o hudile ona jwale ke a gola o hudile
2: mimi o hudile mimi
1: eh sa tsala ka ntle o ba ke opola o no sa gone o mmona ana le matsatsi yana
2: eh no wa tsela ka ntle mimi ha ba weekend se fela ke hweletsa mimi
1: ke ere utlo hore na ba mamedi ba hao ba latedi ha ntle ntle ba hao ba reng ka wena ba bua eng ka wena na ba o thabelana o ready hore o ka iutlwa ntho
2: ke ready kontho mo lengwe mme
1: wa all right utlwa he pele ke ba pala di voice note tsena tse mona o utlwila ke ha ke re ba mamedi ba romele di voice note
2: ke
1: motsotso o le mongwe fitileng ka pe mmedi ne empa di voice note tse sendikene hona jole di 708
2: but ba
1: yes
2: o tla utlwa
1: na ho zwa mwana lale akore a ke ka nnete akore ke ere ke feba jole bothata fela ke hore ke ra kgona ho banka ka ofela ha bona re tlo nka be re kgona ho banka ka lebaka la nako 12 fat loko tshwantse re chaise nna lwe jale ha re utlwe fela hore na ba reng balatedi ba hao
2: ke tratile
3: let us watch ai ai tratile ai tratile na o tlisitse mamogatuwa waka ho tlo khamoswang ka mona ka studio ka mo hoana bona ho tlo khamoswang bua le ne mantsi go qopana
4: yes rurubele ke o rata ka love wena ngwana rona oh batseng o lebogeng wena nna ke rata ele ya hao ele e reng sheba na ala fela motho a sa o bitsa papiki o tsamaile o buti o sira so bona yeo ke yona e nqabulang haholo ngwaneso
5: Afa o se bongile ke bonolo manele mo Lichtenburg Northwest ke re yo ke re se rurubele ke go rata ke go follow tota Nolly North 87 mo TikTok ke go rata ke sa ikhuts always beautiful
6: go tsa mama le go ngi ha monate and ke rata ka puya ho le seso di bile mo go re halahla o ya hae ya letswele aga ke nene se ke dilwana first time ke chinchela mo lepu so o ntsa bua ya sesotho sa ene se hlakile monate jwa ntate mjuma metse hantle a tsore metse hantle thank you mama ke mo dieleng ya tsa ka Bloemfontein.
7: Jo, ho tlanga moswang. Go re ba tswa di weke mo thabetseng ka teng ke laba ka dula fatse ke tshwere le fielo ka re mona na ke tla qetella kolomaka ha ke qeta mamela motho o re a le bua se ka re tlisetsa le rato la pelo ya rona. Ah!
8: Ausi! Ho tlanga ano le se di FM Ausi. Go bebe o rata Ausis Bongile dumela nna ke tswa hole le Carlton V a go nge moswa.
9: Hi Sposh, ke Neo Mokanana, ke rata Ausi o ka pelwa ka kaofela hle. Modimo a moetse hantle a mo phahamise a mo ekeletse celebrity ya rona bathong o tsikintse kanana on the map. Clap to that.
10: Ahe, o sizibongile ke thatha mutaka meleteng bizini. A se rubele, ke rata ya ho ya rangwane. Ah, wa bona ho re rangwane on Casa Blind. Yo.
11: Hai se bo, shiki masaba ta pitso ka mona ka fling off. Nahana hle, ke le modletse, se ke tshwara tipa ka ba hali. Nahana, se rubele. Masaba ta pitso o go o rata, rati rati bon. Ka la vika, wa e bon. Anko
12: tumela mani bongi le ausi sirurubele wa rata hle wa rata ka moka Velde Freden Park ke enjira bhlale mosebetsi wa motla ausi wa ka tanko
13: o tla utla jwa mama bongi yo tlang kha moswanga ga le sedi FM ko ga isa le ke bulela ready o hutlo wa ka 9 u ba nona itse fo go tlo bua ka 9 ho tlang ga moswang se di FM wa ma mtho cha ga ga bese sprone thank you
14: se ba sho mi ala hle hela a u si ka mo mi ala hle a u si su go bi ele ko ga tala ga to le na le khahla khahla ngone so hela ho kha moswang fela ke ga tala se sotho sa ha ngone so me ma futa ga mona ga thosa thank you ga tola ka
15: ke mo fantse go ratla ke le sotho ke nthabise motlao se go go bene saka
16: bosuko ba o lahlelwa ke mrati wa ha se papa het clientele go tshisa hore go boloka ba o baratang ka seriti ho bohlokwa di plane tsa rona tsa lepato di lefa kontane na go nya ho ratse 24 o fumana airtime ya 200 hang how can you claim plane engwe le engwe e cover batho ba 13 sms a lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
17: Lesedi FM.
1: Hasimo he mamedi ke metsotso e le shome pele re fitla o reng ya le shome le metsimedi. Ke ya le wa utlwa na horwa.
2: Jo. A ke na man se ke thabile tsela ke ratwa batho ba nthabela go tswa di plekeng tsena ka ofela. Ke thabile tsela o se bongile.
1: Ene o tsebe hore ga ke ya bapala le kotara. Ya di voice note tse rumwetseng ke ba mamedi. Me hantse ke sheba mona ntse di eketse ya di voice note tse sendikene hona jwale. Ha o nahana e ka batse kae?
2: 80 something.
1: Ah, a wa bapala. Re bua ka 5000. Wena o bua ka 80.
2: Ke se rurubela ka skat.
1: Mo se fitileng te. O tla. Gale hona le
2: hasle
1: ke a leboha hona le batho ba o tshetsang kana ko etsa ndi video engwe ya di ntho ke utlile batho ba ntse ba bua ka yona mona hangata nako tsohle ha o bua a o se tshwantse bena ho letswang
2: jo ke morata
1: ke batla ho tseba karolo e o OC a e bapalang bophelong ba hao ho bane ra tseba ha o tlwa fela OC ke feng karolo e bapalang
2: ausi ke wa ke ema lena ke ena fela motho ke setseng lena ke phela le yena le bana ba hae ha ke batle mix
1: le amana jwang le
2: ausi ke se ausi sa itse big gunner ke o rata go phumzile moy yena ausi he o
1: le amana jwang
2: ke ausi wa ga
1: ba o ke ausi wa ha o hantle
2: yena mo bot
1: o
2: ke e bile ke mo tswalle wa ga he
1: o o batho rangwane
2: rangwane ke rangwane wa ka o ke iphumanetse yena wa mo aitsana le ena ha ke batle ka rangwane ha ke
1: batle
2: yo ke motho a ntshwereng hantlang a mohetseng ka mogokeleng ka teng a nratang rangwane ba dulang ba le teng for nna bophelong baka
1: eya tlhe jale ke na le gotswa ke re video ga e sa re OC ga se yona kapa rangwane ga e utlwale ga mona
2: ga e utlwale gantle bantse ke kale ka batho ba babedi
1: ba e allright ga re tleng go ye nngwe ntlha ya botlhokwa gore na nakong ena yo o seng o bile marangrang ka yona lefatshe le o rata e o buletse menyako e mekae
2: yo ke sebeditse le di-company tse ngatanyana ke sebeditse le di-company tse ngatanyana ke ntse ke fumana di-offer le no le pele o tlo founa go na le offer e ke e fumaneng go tswa companing e golo e ke senang go e bisa ka lebile ke rapela gore dintho tsa ka di tsamaye gantle batsa toro ya ka ke batla go bula saloon ke batla go bula saloon e golo mo ke tlo phethatsang ke gore toro ya ka ke saloon ke batla go bula saloon jaanong ke sebeletsa gona go ke sebeletsa sa
1: ee ya lerato laka ya
2: hanyane ditsela di a buleya ntse ke bona batho ba bangata ba tla batla ka di-business offer tse gantle
1: a se lerato laka re thabetse go bua le wena re kopa modimo a nna o hlonolofatse boikokobetso bo o nang le bona a bohodise gobaneng go thwe ba ikokobetswang ke bona ba phahamisiwang
2: go lebogile nna mmewa
1: tswela pele ka mosebetsi wo motle ntumedisetse ausi o ntumedisa rangwane o sa nyetse
2: rangwane o na le mme wa lapeka
1: omjwatse nka ba wa bobedi o bo se o bua le ausi mosadi wa rangwane ore re shebe ka leitlho le
2: Bongland.
1: Nana ke lebuile hle ntumedisetse family eo ya ka ke a barata le wena ke a o rata. Jwale re tlo kwala ke batla wena jolo ka ile mona njwetse hore o motho e gala batla o ba radioong, gala batla o ba televisioneng. Ke o fe monyetla wa hore o sadise ba mamedi ba latedi ba hao hantle ka tsela e tshwanetseng.
2: Oscar Dumela ho tshwara tipa ka bohaleng. Batho ba bomme hangata ba mamella di ntho tse ngata tse ba utlwisang bohloko moyeng le senameng ka lebakeng la gore ba ya ka mantswe a gore mosadi o tshwara thipa ka bogaleng ka dumelela go tshwara thipa ka bogaleng e tla go lemagatsa o tlo ba serurubeleneng o tlo itukisaneng o nkgitse moswang neng ga o ntse o tshwara thipa ka bogaleng e ba le confidence ke eleletse gore batšha ba bangata ga ba na confidence ba ba bangata ke ntho ba tlwang ba ineheletse nthong tse snacks gobane ba sena confidence motho ha a sa utlwa fela motho a ntate a re o motle a o sa wile mahetla o sa ebile a inehela ska gana ka wena o ska dumela gana ka wena o ska dumela ga ebe selemo tse e le goreng o gana ka wena o eme confidenceng eo ga o tsamaya ga o tsamaye o kobile mahetla ntsha sefuba seo o nkgitse moswang o tla utlwa go tswang
1: Ratolaka ai se fihli ai ha se fofe se khutlele morao batho ba se ba sa ba lokena ka studio ba go ngga moswang ka mona ngwana ka ke lebuile le ratolaka hle re tla nne re ubitse ha ntse o hola le gona re be ka rolo ya kholo ya ha o ri ya leboa
2: ke lebuile ha hole
1: bye OC Bye bye. Mamedi hona le motho ya lahletsweng ke mokotla hle ntate ra masimong. O na palame taxi e tswang Vereeniging e tlang Bloemfontein. Jwale taxi ena ha ntse tla jwalo e ntse e kena ditoropong jwalo bo Kronstadt bo Welkom. Mekotla ile ya fapana. Jwale ntate ra masimong mo wa leng teng o tshwere mokotla o kentseng diaparo tsa bomme. Hona ho bolela hore mohlomong motho a nkileng diaparo kapa mokotla wa hae diaparo tsa di tshwereng moo ke tsa bontate. Re ya kopa hle motho e bang a fapanyetsane mokotla le ntate ra masimong letsetsa nomoro ena 083-991-9150 kapa a go ikopanye le batho ba long distance dipakeng tsa Vereeniging le Bloemfontein hore teletse bo re le fumane diaparo tsa lona taxi e o baneng ba ipalame ke e ngotsweng Mpiti registration ya teng Mpiti 2F S. Mame di rentse o lekane maletsatsi sejake DJ Lovers Minong re lebohile hle o fikela re kopana hape na ko nyetlang sirurubele sa rona lo wena re lebohile mamoswang re a leboha.

ke lebile haholo anti wa ma2k mamedi tsamaya hantle o ile o phumula hle o e gatile ya hautima ka tseno re tlo bolela re tsena hape le wena hape kwano sele moyeng na go e tlanga mamedi o fela ho le jwalo le ke nang le nane o ke la ditaba ke la imatlafatse tsebeletsong ya le sedi fm re na le wena o tlo ha jwalo fitlela metsotsonye mashume a mararo ka mora ho ra ya le shume le metso e medi re pele re tlo kena o se o re di hlophisitseng ka tseno musi wa tswebu o santsa le teng ba ke nsa re balla ditaba tsa hora ya le shume le metso e medi.

0: ipehe monyetleng wa ho hapa seabo sa 3 million rand. Ha o kenela Spina Zonke Jackpot Race. Betcha fela ka 2 randa kapa ho feta dipapading tse drawing. Tsa Habanero ka laboraro le leleng. Labohlano le moqobelo o molomo bosiu ka 8:30 ho fihlela ka 10:30. Bakeng sa monyetla wa ho hapa haholo. Lelekisa Gauta ka Hollywood Bets. Fona le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betjha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa betjha. Ba hlodi ba tseba nakwa ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008, kapa romela help ka WhatsApp ho 0766750710.
1: Era ke phone e ntjha eo.
2: Hey, ke fumane Ackermans ka FanYam.
1: Ha monna, e bitswa
3: FanYam. Ke fumane le Redmi A5 ka jeno ka FanYam. Ho tloha ho 212 rand ka kgwedi, kapa Hisense M88 Pro ka 162 rand ka kgwedi. Hape e khapela karolo ya meputso ya technology ya boleng ba 1 million rand. Hona jwale ha Ackermans hona le dipehelo.
4: Mamele mo tlametse tso ke mashume ma bedile mo tsole mo ngwe pele ho hora ya rona pele ho re nya pele re tlo balwa ditaba me tla re hang ka morao ho tsona re kene mo kgatlhelong wa bobedi wa lena le ratwang lena no ke la haula jwale ke nako tshebeletsong ya le CDFM re go feta ba kiena hona ba ahi bana ya Afrika Borwa ba ile mbanka ditletlebo ka pa ba isa ditletlebo tsa bona mmasipaleng le ka jeno ho ntso soka ho ba lengkotswa le mina

ntabe ena e kile ya o hlaela mo mamedi e motle wa tshebeletso ya lesedi ya go bue le rona o ko re tlhalosetse gore na a na o kile wa nka tletlebo ya gago wa isa masepaleng na ba ile ba gotlela go wena e sa le ka nako e nkile nako e kae gore ba gotlele wena ka tletlebo ya gago ke a botsa ke yona tabene ke lakatsa utlwa maikutlo a gago ka yona mo mamedi e motle wa tshebeletso ya lesedi FM labotlhanong le letle le e tlhokang le motho ke nna le wena go fitlhela goreng ya boraro se ka ba lebala ke tlo go kopana le ngaka Dr. Mabele o tla ba teng jalo ka tlwaelo a ka tlo re thusa he lefu le teng mo mamedi la letswai letswai ee tshebediso e fosaetseng ya letswai le gore le le ngata mmeleng le etsang ke go tlotlwa taba tsena nnanong la gao la jwale ke nako tshebelesong e e ratwang ke botlhe lesedi FM Dr. Mabele ke ena moeti wa rona ka jono mo mamedi motle e re tlotla re qoqa le ena tshebelesong ena e re e tla re ga re fitlha goreng ya pele re baloletsa gore ra pele ka morago go tsona e be re kena mogatlhelong wa bobedi mo ketlameng ke ya tlhodisanong ya rona ya debonesa mona mo re tshwereng masutsa mo mamedi e motle masutsa ga ke bua ka ona ke bua le ka diranta tse kete tse tlhano tse tla fetola bophelo ba gago dula le nna tshebeletsong e e ratwang pejana maane ke o bapaletse pine monate ya setlhopha sa kutu pina lebitso la yona ke melodi kgetlong lena ke nka e mongwa di kakapa Freddy Jackson a tsheditswe ke nashe All I'll ever ask

0: Mamedi ha re diphethele tsena tsa hore ya pele ka ole kola tsa mananga lebo e mo ba le hodimo mo thatingwe na opotolo ha lena re qala jwa ka province ya Gauteng a modelo di mo le kwaetseng o podile mpumalanga o kwaetse ka kgetha dibaka o futhumetse ka mafafatsane a jetleng a di aduma lipula ka lebo ya botshabela a le province ya North West le di mo le kwaetse ka kgetha dibaka o podile ka mafafatsane a di aduma ntle le ka botshabela bo hole Free State le di mo le kwaetse ka kgetha dibaka ho abata ka mafafatsane a jetleng a di aduma ka bo kwa bophirima bo hole Profenseng ya Northern Cape le di mole kwaetse ka kgetha dibaka o podile ka mafafatsana a jetileng a di aduma ho namela dikagolong a tse ka botshabela Western Cape le di mole kwaetse ka kgetha dibaka ho abata ka mafafatsana a jetileng a di aduma dikagolong a tse ka lebo ya botshabela ka pula e bobebe ka bokwa bophirima kagolo e ka botshabela profense ya Eastern Cape le di mole kwaetse mme o futhumetse ka mafafatsana a jetileng a di aduma ho namela ka bophirima re phetha letswana ka profense ya KwaZulu-Natal Modelo di mo le kwaetseng ka kgetha dibaka o futhumetse ka mafafatsane a itjadileng a di aduma ka bokwa bophirima bo hole. Mamedi di fella mona tsena tsa hora ya pele a re teane o tse hlahlamang e leng tsa hora ya bobedi. Ke kgutlela wena botipapi.
1: Bohloko ba ho lahlehelwa ke moratuwa ha se papadi. Clientele e utlwisisa hore ho bolokwa ba ho ba ratang ka seriti ho bohlokwa. Diplane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya hora tse 24. O fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim. Plane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Nana ke la haula jwale ke nako tshebeletso ke ya mantla ke le Sedi FM dutse le nna matsoho mahloko mo momedi mo tlere ke na mogatlhelong wa bobedi wa lena le ratwang ke le ka lahlela taba duma tafole hore a kon thuse hle motho e motle ko mphe hore na ditlitlibo tse o le di isang ho masipala ho nka nako e kae hore di arrajelwe e re na le ditlitlibo ka maemo a itseng le ha ba etsa hantla ga buwe ho masipala wa rona ka nnete ha ba senye nako ha re ile ga isa tletlibo ao ha o nkele letsatsi ba se ba le teng ba lokisa bothata
3: ntete matlhoko ga o tswa le moedi wa gago e le mametsotse fa ka tsabele trat ntete matlhoko ne ke kopa go botsa gorena ga o tshela letswai dijo di se di butsue phoso e go kae mo
2: ke a leboa tlhe mme ngakantsa o ntse a le teng fela he la re se re tswile tabeng tseno o ikutlwetse ke a tshepa nakong e tlang a re tlatlhe re tswele pele ka taba enane ke lakatsa utlwa maikutlo a gao wena jalo ka moahi wa naga ya Aforika Borwa ga o ile wa isa tletlebo ya gago go masepala go nka nako e kae gore masepala o gotlele go wena mo mamedi e motlhe ke fumane molaetsa kwano o reng re ko o bale ka pelenyana dumela ntate matlhoko nna e sale ke isa bothata masepaleng ga ke se o fumane thuso ka title deed e hlahang nomorong engwe e hlahang nomorong ya 1421 Rivonia Diversdorp rona re dula 1427 Rivonia Diversdorp ke yang khono ya hlaileng ka 1948 ke nkemeleng em limphamo a ga esala ye me antsa beile letso phatleng le u fitlela le lena house o ka ho ba leng kotswa le mina ke se buang ke bana ba ngkhono ba raisa le ka nnete ba isa tletlibo ya bona ha o so ka ho ba le nko o tswa le mina e le shumele metso mmedi metso tso ka mara horra ya pele nana o kila hao la jwale ke nako tshebeletso ke a mantla ke le Sedi FM dingata mamedi tsentseng di kena di WhatsApp kwano ke tla dibala ke tla hle ke mathematics ka tsona re utlo rena wena maikutlo a ho ke a fiu duma sehlo sena

0: Excellent Fund Form 1A e bontshitswe e fumane e le hore e gahlanong le molao theo mme ha e tsamaisane le molao wa ka rona.
1: Ka mantswe a mang, nna ileng a lo tlatsa foromo yeno, nka nna ka kgutlela Road Accident Fund kapa ke rome lekweta laka, e tlo sebetsa jwang?
0: Hey, ngwana mme e thata haholo, ba tla hlokomela hore ho na le di-claims tse leng hore di a ameha, ke tse about 600,000 tse leng hore di leng tsa qhelelwa ka thoko ka foromo yona yeo. Jwale ke mo e leng hore o tlo tlameha hore di qalwe botjha. Ke bone ho na le dinyewe tse leng hore le rona ne ntse re di etsa tse leng hore Road Accident Fund e romela ditsebiso hore di-claim tse le di entseng re kopa le di kenye botjha ka baka la hore RAF Form 1 eo ha e beetswe ka thoko, mme re kopa le kenye di-claim tseo botjha. Jwale ke bona e tlo ba taba e leng hore kannete e tlo ba thata haholo hore ba e tsamaise mme ba e laole ho ya ka mogobelo hore ba tla kgona ho etsa ka teng, hoba ke sekgahla sa di-claim tse leng hore di le tsa qhelelo ka thoko tse ngata haholo, ntate Mahloko.
1: Ke a ipotsa hore ho na le batho ba bang ba borona ba hlokahetseng ba ileng ba kenya kopo ya qhelelwa ka thoko, ba ne ba sebedisa maqwetha, ha le fuwa molao wa hore le kenye kopo tse jwalo le tlo sebetsa jwang, ba se ba ile?
0: No, ntse o tla hlokomela hore ha o etsa kopo eo, ha o etsa compensation claim mme e le hore o no etsa motho e leng hore o sa hlokahetse, o etsa ntho e re bitsang ka hore ke loss of support eo e ntse tswela pele ka mokgwa o jwalo. Empa ha e le hore o no entse claim ka baka la hore o ile wa ameha kotsi mme wa utlwa bohloko jwalo, mme claim ya hao ya qhelelwa ka thoko, haebe ile ya qhelelwa ka thoko o boetsela hore o hlokahale, mme ha o hlokahale, ha o hlokahale ka lebaka la hore o ile ka lebaka la dikotsi tseo tsone o di fumane kotsing eo, ho tla ba thatanyana le teng hore bao e leng hore o ba sile ba ka e thusa eo. Ba tla hlokomela ditlhapiso tseo, e ne le ditlhapiso tsa motho eo e leng gore o ameile kotsing ya koloi, ha se ditlhapiso tsa motho e leng gore o senyetswe kapa ke loss of support, loss of income, jwalo jwalo. Jwale ha e be e le gore e ne le tsona tseo tsa motho e leng gore o lemetse mme o tlhoka hore a fumane ditlhapiso jwalo, sa tlhokahetse motho eo mme o tlhokahala jwalo, e le gore lefu la ha le na kamano le kotsi eo e leng gore o na le ho yona, ho tlo ba thata hore ba ka re ba e tsosa ka baka la kahlolo ena e dulweng ke lekgotla le la maipiletso Bloemfontein.
1: Ha ke tsebe bona re kgutlane neng Czech Republic ga molao. Ke botsa tjena hobane ne ke lakaditse hore re ke re bulele bamamedi bekeng e tlang ba ke ba o botse dipotso malebana le taba ena. Mohlomong o fumana tlhakisetso e batsi.
0: E bohlokwa haholo, ntate Mahloko, haholo e bohlokwa haholo taba mofuta o jwalo. Jwalo ka se ke hlalositse, e ama di-claim tse ngata haholo tse fetang 600,000. So e bohlokwa haholo, nka ba teng hore re ke re manamolle hantle, mamamedi ba utlwe, mme le bona ba be le monyetla wa hore ba botse dipotso.
1: Ntate Mahloko, ke a leboha hle kgabane eso, ke lebohetse nako ya hao le ha ke o ntsha dikopanong mono moo teng motsotsong wa jwale, fela ke a leboha ha o re file sebaka sa hore re thuse momamedi re hlakise taba ena e hlang lekgotleng la dinyewe la maipiletso.
0: Ke a leboleng ke nna, ntate Mahloko. Hai papat.
1: Ha se mohe. Mamedi, ke tseo he taba tsa bohlokwa tseo re neng re o tshwaretse tsona le ramolao wa rona nanong la hao la jwale ke nako tshebeletsong ya lesedi. O hopole ka labohlano motho e motle, re lata ramolao, re lata ngaka, re lata rakgwebo, mmakgwebo, ge ke re tlo o bua ka nthetso pele.
2: Nakong tsa tahlehelo bophelong, mohau e kapa matshediso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa Clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka Clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng, o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno, ho bobebe.

Re sanasana ke le muti mahla wa petisela le patlelo bo hle ba habile ka monaka surprise bill. Ho tla inusa ka mokgwa hore na ho ntse ho etsahala di. Ya ka jeno kgaolo ke a 3,000 le 56 le mongodi kgetlo le.

0: Hai, hai khona ma. Go re ga ona letsatsi la mahala le wena le rato. Hai, ga re sa phela ka gotso ka tinka mo.
1: Jana ke phoso ya ka.
0: A komplele mo. O enka ka pelo e ye mpe ya go pata ke dibitla e kang. O qetelle ka sebete sa nka gella go ba ga di ya taba le rato.
1: Mahlo. Ach, e ka nnete. Go re jale nna tsatsi le tshabane le dikelang ke dula ke le nyewe. E ka ke dula le motshutshisi ka hara ntlo. He? Hey, emo ke itse. Ha re qete ka le re mobedi ba rona re fositse. Ke
0: pitse. Ke a hana. Wa e fosa.
1: O na le ngwana ke na le ngwana.
0: Ah, emamela. Nna ha ke a pata ngwana wa ka le rato. Hang ha ke lelwa fela re po go ke ngwana wa ka. Motho wa pele e ke tleng ho yena ke wena le rato.
1: Empa mo ke tsa kere.
0: E bile ke wena a tleng ka taba e na le rato. Ha ke tsire bona jole mpaine ha ho yena itobeketsang. He. Ene nna ke letso ke madi ao e leng ngaka. Wena o balele lesea la gago wa tla bona surprise vile wa tlo gaba ka botle ra gatlhwa rona bo moeketsi banna we lerato wa tseba re sa tsebe masisa pelo ao a sile morago
1: hai ache wa tseba ga ke tsebe gore na kereng wena moketsi jwale ga
0: o nketseditse bolotsana lerato dikwaelana tsona o mpapetse tsona wa tseba mogatsaka hu empa ga gona taba ke tla ya para ja so utlwa ke tla ya para ke le jolo ka nku e iswa ntlhabongwe nku tla rona ke reng lerato ke itla mme mose ne ke sa hatello ka re botleng le bobeng ke tla ba le wena ka dinako tsotlhe empa jwale bona rona go jwang kana jwale tsena lerato hai no man
1: hantle ntse o batla gore e moeketse o batla gore ke o gokile kapa wena o igokile ka nna ga ke a o trepa ka lenyalo le na nna moeketse ebile ga ke a re wena ga re kopane ke morwetsana roe ke le ka re jalo kafa ka re ke lona lenyoloi
0: le jwale ke tseba hantle gore na ke nyetse mang o utlwa ke tseba hantle mosadi o ke mo nyetseng gore na ke mang
1: ke se batla gore
0: alright bolokile he mo tlise ngwana wa gore mmone ha tle he re mmone once
1: ha se mo ntate o bua jena e se ntho sena tsontse o di mpolelela tsona tse sa feleng hao baby ha e tla go se jile ga
0: tlhaka ke se tie ya ke thola maikutlo ha le ka ba ke tla re
1: ke o rata go le tjena ebile o tjena ga wa ntloesa ntho sena sengatangata tsena lady o seka ba ntloetsa gore o bona mahe ebe le rebentleng bofofo botlhomekwala
2: Oh, mama, mukwena se.
1: Oh, kena mama tla e jwa le puleng. Eh, la puleng. Na wa e bona koti e tla nyo tobile. Ka baba sadi, kena tla ya tshwile enke le mong. Ke tsama ke tswa di futhle.
2: Ah, mama mukwena ntshagele. Ha ke tshe wena me wa ka ngholo wa tseba. Ke qabulo ke ka mo le fatshe le seleng ke ile le dumetse hore ke nke ile ka tengwa tseba mama mukwena.
1: Ja. Yes. What's my kitsibile? Kitsibile hore a swena no nyana ka hlamela mmolai. A swena se po ko fitla mono.
2: Yo, mo mkwena ke o motlwele. Fantisa chalete no ha surprise vile ena ka ofela. Ke o tlo bona a reketse surprise vile ena ka ofela di pyjama le di gown. Wena na te fela ke monate wa di slippers tse tso di rotsentle.
1: Na, o tshona.
2: Wena mo mkwena.
1: Hela. Na wa tsho rona me wa kaona di bitsang.
2: Nga e.
1: O na ke. O tla o di nene sitse o thabile o rutlo mo thabisa le yena.
2: Eh.
1: Aba di nka di tsikileta kana. A re wena he wena ke manga na o bua tsho rona nna. Ke rwala me kata pain. A ke rwala me kata pain.
2: Ha e se me mo.
1: Wa tla na ho baninga na tsho rona.
2: Ha e ho baneng.
1: O ne a re wa di rwala. Ha kgwa di fela. Ke tsona di fedile o lokela kwa re ka tseding ape. Yalo na di tswetse ona ntwe.
2: Tsa ona ne pile me mo mkwete. Ona ne pile.
1: Tsha batla ikabula. Hela o se ha re tlwetse.
2: Eh me mo mkwete.
1: Bulinki. Ka le o re le ka ke le fe a taba di ntse.
2: E tla ga sa ile le gongwana hodimo. A nahana gore ke nke ile. A kore a bona hantle gore o qetile ka nna. E tla ba mo maqiti ya ka a hlahang teng. A ke mo bona. We ke re mo tloela. Thola o shebelle ntho e ke tloela.
1: He la puleng puleng.
2: Mamkwe.
1: He la puleng e ya ntso. Tlahle.
2: A ana mamkwe.
1: Puleng ke o kopa hle mratuwa wa ka ke o kopa e tlokomele.
2: Mamkwe a tsa ke nkile nako e telele jwa. Ke dutse fatshe ke lo ha maqheka. A rena mo hale ke tlo mo sebetsa jwa. wa tseba puo ya senyesemane e re e re all is fair in love and war. Nkgo le mo ga ke re ke tseba seo ke se etsang ke nkile nako e telele gampe ke dutse fatshe ke reka tsena tsotlhe
1: ke ne ke re empedi
2: me gomko ena nkgolo tle ke ya o tshepisa wena natefelwa ke mofuthi wa diselipara tsa tšhelete ya mogale
1: o tseba mogale o mo tseba gantle
2: mogale ke mo tseba jalo ka ke itseng
1: o
2: se ka lebala gore ke putse le mogale ka nako e telele
1: makubeng jalo

0: Hela wena monna.
1: Ati top secret bulelang wena. Yes, exactly. He wena, nthotse ding re ka se di bui mo hale. Ati kelelo a sebetsa ro, o stupid ka pa wetsa lama. Yeah, jwana wa bua. O pile go bona. Bona, wena tswela jwana ka tlhopiso tsela tsa rona. Election timetable e tlo batlela ka dimakatso tse ba soka ba di bona. Ke batla go ruta bo habofano gore a dimang. Bona. A ke utlwe. Batho bano ba keke ba tseba gore na ba utlwe ke eng ke a o tshepisa. Exactly. Bona Moshaleso, I have to go. Go na le motho o ke mmonang ka mo. Sha, re tla bua.
2: Ela. Member Pakiso. Wa mfeta e ka ke palo je me ha mponi ho tsala jwa ha o sa re lori dumela ntja tuwe mohale
3: mohale ehle
2: ha o me
3: o go tsaka ntshosa kana kana
2: re alwana nna lo wena me ha o tlo mfeta ha mpije
3: re lwana re tsekang re lwana re tsekang ha re tseke letho o ntse o phela hantle he
2: ntse ke phela hantle
3: ke bona mazatsinga na e ka re wa mmakatsa na go nna ka fela potla ke ha tlo ntsa re o nana le mmiti le wena wa tseba ke nna nna ai hey
2: ah tate potla ke motswalle wa ka e moholo he
3: o tlwa ne wena o le motswalle wa potla ke mohale
1: mme lo na le rata go hlola batho ka ntho tsa gale tse nna mme wa ka ke motho a lokile hampe ya rata batho ba surprise v ke rata surprise v le mme wa ka o tlwa le batho ba teng Kore, ke a bona ebile ka re boholo ba lona le na le kgatelelo ya maikutlo
3: mane
1: wa tseba maoba moo ke batlile ke thula mente ba leng ka koloi a bua ka pelo jalo ka wena je
3: a tseba nna ebile ga se lego gakalo ke bua ka pelo mogale fela ke batla go utlwetsa nnete wena
1: ke etsa jwang mme se ka nna re ke etsa jwang
3: ga o etse letho mogale fela he o ke itse na o ntse o phela gantle
2: ke a gola wa bona ebile o ka ba utlwile le masedinyane mona kapa o utlwile le di-radio monaum mogale o sa ile
3: mogale fela jale
2: heko
3: utlwile wa male bitswa la ntebaleng wena le ntebaleng le kopangwa ke mogale wena
1: jalo ka ke se
3: tlhalosetsena
1: e ka re lemetswe ga ke utlwisise gore na le sotlwa ke eng e kana mogale a le te ke kopane le yena a tshwana le wena je empa ga ke a roana le ena ke ga bosose ke bo ke fetileng teng
3: ntebaleng a bososela
1: ke o jwetsa nnete
3: a ke utlwisise a kotlhe ka tsona
1: mme waka tsena tse ke o jwetsang tsona ga o se ka bare ke laka o tsipela bona mme waka
3: tselokaneng
1: jalo ka ke se ke tlhalosale
3: ge etsa ntho tse golo gampe wa tseba o ga ke o sa opola o sa opola le tse ke sa batlong o gopotsa tsona a nka baka
1: dioa bona ke ka go ke tla o tsipelang jalo ka ke se ke tlhalositse ke motho ya ratang setšhaba sa heso ja ke bona gore mente ba leng tlile e ka re gaphela gante e ke o jwetse o na sa tsebile sparkling water sena se sparkling water itse ga ke qeta go mofa metsi ano a nwa gampe a nyoruwe anwa a re mogale e ka ba ke enthompileng yona e ntlapotseng a
3: kante ba leng o imetswe
1: ne fela ka tlhokomela ka re noma ga se lenyora mme e ne o na le mathata jale le sa tla potoloa ga motho a batla o le thusa fela he ra bua mme ra bua
3: la bua
1: ga re fitlha qetelelong ya dintho ka baka bona go le molemo gore aga ke ne ntse ke na le diketenyana tse ntse di dutse fela tse ke sa tsebeng ke tla etsang ka tsona ga re mpe ke moetsetse charity ke mo patalele koloi tseno tse motlhotseng le monna gae tseno
3: wena
1: ga ke bua le wena jana e ka nna ba o ka bona koloi tse ga di gotletse line mo ke mo
3: mogale kua nnete o thusitse nte ba leng o fitlhela mo
1: eya bothata bokae a kere lona se le se bitsang tšhelete go nna mo ke dipeni ke change go nna mo fela le tsamaye lela gole le batla thuso fela le baleya batho ba ka le
3: thusagore
1: ga le tlameile le atamele le botsa gore mogale o kgona jwang le mpitsa ka mabitsotebaleng
3: wa moetse thuso yago mogale
1: a ka e gana jwa mme
3: empa ke ne ke utlwile le menyenyetsi ya gore wena e ka go reketse le puleng koloi kapo eo yona ke maka mogale
1: puleng yena ke rato la pelo yaka eno yona ke pelo yaka eno mme ke reketse letho e samayang e lebidi ka
3: moragoamogaleile
1: lebidile le kaka morago
3: bua nnete o reketse puleng koloi o pataletse nte ba leng dikoloto tsa koloi tsae o
1: dikwetsega se bona fela ke ntse ke thusa kore sempa letlhole ya felake
3: batlamamela fe e tenye ke batlang go etsen
1: ke
3: o bidietsa eng mogale
2: Ke ngola ka mabitso aka ke ngola ka mabitso aka o qetang sebeletse ke a gutla ke tlo lata batho bana ba nana hore nna ke a hlaya ke a hlanya nna ke tlo tsamaya ke reka dikoloi ke shilile ka ofela ke a hlanya ha ka nyanya tswelelang hlaya.

0: ke le bula holo abuti papi mamedi tsona di balwa ke mosi wa tshweu dumela letona la naha la sepolesa le tshwere mokobobo Feroz Khatlaliya le bolela hore dipolao di theohile ka diperesente tse 9.5 naha ka bophara nakong ena yeo ditlolo tsa molao tsa merusu di theohileng ka diperesente tse 4.6 o ntse a fana ka dipalopalo tsa kotara ya bone tsa ditlolo tsa molao bakeng sa kgwedi ya Pherekgong ho isa ya Tlhakubele monongwaga o bolela hore ka nako yona eo selemong a se fetileng batho ba 5,727 ba ile ba bolawa la ho le jwalo palo yeo e theohetse ho 180 ho bolelang hore o theohile ka dipolao tse 546 kotareng e ntseng e hlahlojwa o bolela hore hape ho bile le phokotseho ya tlatlapo ya matlo ka diperesente tse 24 tlatlapo ya dikgwebo ka diperesente tse 18.3 mmoho le phokotseho ya diperesente tse 22 ya boshodu dibakeng tseo e seng tsa bodulo ha ho bapiswa le nako e fetileng Road Traffic Management Corporation RTMC ka bokhutshwanyane e bolela hore bakganni ba makoloi ba lokela ho hlokomela ditaso le maemo a kotsi a ditsela nakong ena eo mariha a kenang sena se tla ka mora dipalopalo tse bontshang halofo ya dikotsi tsa mebileng ka bophara e le ho thulwa ha ditaso mmoele wa RTMC Simon Zwane o bolela hore taba ya bona ba batla ho netefatsa hore ditaso di a bonahala ka dinako tsohle le hore bakganni ba fokotsa lebelo hobane ho bonahala eka nakong ena ya mariha mebila mmoho le ponahalo ya tsela e tlilo ba bothata.
1: As the winter chill takes hold across South Africa, road safety authorities are issuing an urgent appeal to all road users to exercise extreme caution, with pedestrians accounting for nearly half of all road fatalities nationwide. This winter's road safety drive places a critical focus on protecting the most vulnerable road users.
0: Mokga wa Rise Mozanzi o netefaditse hore mohlopholli wa ditaba tsa dipolotiki Lukhona Mnguni o tlilo iketela maemo a bokamotse boemong ba mokga masepaleng wa Johannesburg. Ke serutehi ebile ke mofuputsi dithutong tsa puso le ntshetsopele. Mnguni o boetse a sebetsa jwalo ka motsamaisi ya tshwere mokobobo wa phethahatso wa tshebetso le hlooho ya maano le diphuputso ho Rivonia Cycle. Razi Mozanzi e lebelletse o tsebahatsa Mnguni semmuso mmokeng wa baqolotsi ba ditaba o tlilong ho tshwarelwa Johannesburg e hosane. Razi Mozanzi e tlilo ba mokga wa bohlano wa ho tsebahatsang kgetheng wa kamotse ka mora Democratic Alliance, Patriotic Alliance, Action SA hammoho le Inkatha Freedom Party. Malapa a mangata ho phatlalla le profense ya North West a batla ho kgutlisetsa maemo a madulong ka mora maemo a moraorao a mabe a lehodimo. Dipula tse senyang, difefo ha mmoho le sefako di bakile tshenyo e kgolo metseng ya Mahikeng, Tswaying, Greater Taung, Rustenburg, Ramotshege Moilo ha mmoho le tropo ya Matlosana. Ho tlaleilwe mafu masepaleng wa Greater Taung. Baahi bana ba hlalosa a tsietsi ya bona.
2: Re wetse ke ntlo, two room yone ya nela, ha pula dina bana ha bana mo ba robalang teng. Le dijo ha gona letseno mo jarateng. Bana ba sokola. Le di grante ke o one wa amogelang di grante re kopa thuso le motlakase o makgasa
3: le bota le wele ene go aga lone nako e ne le wa ke gago kolobile bo dipapa go kolobile sengwe le sengwe kolola ga pula e tla ke a tshoga a ke na boroko le motlakase la o bona mo pepenene ke lala ke sa robala ba ne ba re ba tsaya le one cable.
0: Mamedi ditaba di fele ho felang ke metsotso e mehlano ya kgaso ya tsona ka ona he ha re teane ditabeng tse hlahlamanga e leng tsa hora ya boraro abuti papi
4: ke le bo wena ngwaneso mamedi wa tshebeletso ya lesedi metsotso e mehlano ka mora hora ya bobedi re kena mokgatlhelong wa ho qetela wa lenano la ho la jwale ke nako tshebeletsong ya lesedi FM ke na le moeti wa bohlokwa hlokwa ke tlo bua le yena ka jeno ke mohlomphei
5: kana ba itse man ma security
4: re hlalo fa peng la tsa ke SARS mba medie motle ngwane suiting ndate dumela wena ngwane su
6: a good medise abdima hloko ke mo dumela le ba ma medie ba ba le sedia
4: ke a phila o phetse hantle
6: no ke a leka ngwana mme
4: ke a leboga kopa o bolelle mo ma medie hore na ke ge bua le mang ka jeno
6: abdima hloko le bitso la ka ke ntwa mothijo
4: eh pele le leng le re qetang le fumana mona ka ba le bedi ba high school ba le khotlala gaso ba re filele le kotse yole ke a re le batla le thabang ge batlana le rona ya ene ge se ge le lebetse ntate mothijo ha ga le bella yena mwana mme ga o amohela ka jeno nanong la rona la jole ke nako tshebeletsong ya lesedi ke a tseba hore ke nako yane ya hore ge tlo shabana le tsa SARS me ho qala beng ba thipa ka pa borra kgwebo bo mmakgwebo jwalo jwalo mme o ka refa ka bogutshwane gore na tse go tlhophiseditseng tsona ka jeno ke difeng tseo ge ka ditlhalosetsa mo mamedi wa tshebeletso ya lesedi
6: a ke lemoe ntate mahloko ke nako ena e le reng re ke setlha sa ramosebetsi ka mantswe a mang ke mane mo e leng gore ramosebetsi o lokela gore a itlale dikantorong tsa rona go ka re tsebisa gore na o na le basebeletsi ba bakae le gore basebeletsi bao ba gae o ba lefa jwang ka mantswe a mang re ke nako ya gore a declare ke nako ya declaration ka mantswe a mang ba lokela go tlisa tokomane ya bone e mone e bitswang ka gore ke EMP 501 ntate mahloko
4: ke tokomane ena fela kapa hona di tokomane tse di ntse wa lokelang go di hlaisa ha tla tlo itlale ya kantorong tsa rona
6: nka hlalosa fela ndate mahloko re ba bo ramosebetsi ba tse ba hore kgwedi engwe le engwe hona le tokomane ba hloko e ba hlokalang hore ba itlise ho rona e re bitsang ka hore ke EMP 201 mme ha selemo se fela jolo ka ile hore kala 30 kgwedi nyene e hodimo e tla be le letsatsi la ho qetela hore ba ka tlisa ditokomane tseo tsa di EMP 501 mme ka mantswe a mang tokomaneng eo ke me e tla be e bontsha hore na ntate mahloko ke mang tax number ntate mahloko ke mang le hore ntate mahloko tšhelete e golang ke bokae le hore ke tax e ka enkweng ho yona ka mantswe a mang e tla be fana ka monyetla wa hore a be le tokomane yane e re bitsang ka hore ke IRP 5
4: ndate mothijo a ga tlhakisetse mo mamedi wa tshebeletso wa lesedi ha holo yena ra kgwebo magwebo hore na basebeletsi ba hae bona ba kena kae tabentsena
6: ngwana mme o tlo hopola hore ra mosebetsi ke motho e leng goreng o appointiwa ke SARS hore a nke lekgetho le rong le lokela ho nkuwa ho mosebeletsi e mong le e mong wa hae so e etsa hore ho be bobebe hore mosebetsi a tla tsebe hore ka nako ene re reng ke sehla sa basebetsi ho tla kantorong tsa rona be bana le ditokomane tsena tse re di bitsang ka hore ke di IRP 5 ka mantswe a mara mosebetsi o lokela ho etsa bonnete ba hore dintlha kaofela tse hlalelang ho EMP 501 ke tse nepahetseng ho etsa hore ho be bobebe bakeng sa basebetsi ba hae ha ba tlo submita di-tax return tsa bona
4: mamedi ke tseo taba tse hlahang kantorong ya lekgetho la Afrika Borwa mme ya emetseng kantoro ena ke mohlomphei Ntwa Mothijo ke ena monga ditaba tsena he motho e motle ya ga hlakisetsang tsona hantle hore re di utlwisise hore na tshebetso ke efeng ke tlo mo fa sebaka gape mo mamedi e motle hore a tla tswele pele ha nga ke gutla kwano papatsong mme le wena ke tlo o fa sebaka sa hore o botse dipotso hopola hle mo mamedi e motle re bua ka ditaba tsa lekgetho mme mona ho bua le bo ramosebetsi ka kotlologo e hlakile ke a tshepa ngwane so ke e beile hantle
6: eyenate
4: a semohe mamedi metsotso ke robong le sekoto ka mora hora ya bobedi ntumelle ke tshware gauta ka letsoho ke a gutla
7: o ka ba lehlasipa la bothata ba molao ho tshwarwa ka phoso tlhekefetso tlhalontle le kgang dikabang ka rente ditaba tsa tlhokomelo kapa mathata mosebetsing Clientele Legal e o fa maqwetha a hlwahlwa ka ditefello tse theko e tlase ka kgwedi maqwetha a rona a malala laotswe ho thusa hora tse 24 ka letsatsi SMS ha lesedi ho 39771 ke lesedi ho 39771 Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo dipehelo di fumaneha online mmoho le tefello tse tlwaelehileng
4: mamedi re ntse re le mmoho nnaneo ke la gaola jwale ke nako tshebeletso ke ya mantlha ke lesedi FM o dutse le nna matshogo matlhoko nanong le na la gao tshebeletsong e ratwang ke na le ntate Ntwa Mothijo ke moeti wa rona go tswa dikantorong tsa lekgetho la Afrika Borwa mme re bua ka sehla sena sa gore borramosebetsi ba ke ba iteanye le bona dikantorong e le go gotlisetsa jalo ditokomane tsa bona gore di dule di ntse di le motšheng ga bane so go na le ba bang ba borramosebetsi ba sa ngodisang basebeletsi ba bona mane lefapheng la rona la mosebetsi kapa la basebetsi bao ba jwalo na taba tsa lekgetho di a ba ama le teng jwang
6: ntate mahloko ho o lokentse ile hore ramosebetsi e molemong hang hana le ba le basebeletsi o lokela hore a etse bonnete ba hore ha e tlisa tokomane ya ya EMP 501 aba bakentse mo ka ofela mme nthengwe re hlokometseng gore bothata bo boloko re kana kweng bo ramosebetsi ba tlisa tokomane ya EMP 501 e se nantho tsa dibisang ka hore ke di tax number mme se le se tlense na sa 2026 SARS ke ke a mola EMP 501 e se nan di tax number bakeng sa basebeletsi ba ka bantswa mang ke bikarabelo ba ramosebetsi ga etse bonnete ba hore basebeletsi ba ha e ka ofela ba ingodise le kantoro ya lekgetho mme ba be le di tax number
4: ntle le taba ya EMP 5 ke di fidi phoso tse di ntse o borra mosebetsi ba dietsang tseo kana kwe nngwe di babeyang ka mosing
6: engwe phoso e golo ke ya hore ndate mahloko ba nka nako ho katlisa ye ho ka etsa declaration ho SARS mme ba tlametse ba tsebe hore tshwentse pele nako ya ho kwala e fihla tshwentse ra mosebetsi ya ba entse bonnete ba hore o submitle tokomane tseo ka ofela mme di ntla ka ofela tsa basebeletsi ba e betse ene pa hetse ndate mahloko ba ne ha motho a sa etsa jwalo ho ba bothata hore kana ko engwe motho ha isa ditokomane tsa mane ka ntorong ya rona ya SARS di qetella di ya audit ho ba ne di ntla tsa di tlisteng ha di tshwanetse hore nan le tsona ka ntorong ya rona ka ba ba motho re lokela mo lefa kana ko engwe ha re kgone mo lefa bane IRP 5 ya faneng ka yona ha e tshwane le rena le yona mosebetsi ka mantswe a mare ba gothaletsa gore ba etse gore dintlha ka ofela tse hlaelang mo EMP 501 bakeng sa basebeletsi ba bona ke dintlha tse nepahetseng
4: na ho ko etsa ha le ka nako ye nngwe fumane hore nna jolo ka mosebeletsi ke tla dikantorong tsa lona ke tlo lekola hore maemo a ka eme jwang e le hore ramosebetsi ha a fana ka ditokomane tse feletseng na ho ko etsa ha le ketswa mofuta o tshwanang le
6: di etsa la hangata ndate mahloko o thola hore kana ko engwe ra mosebetsi o file batho di IRP 5 tsa bona empa EMP 501 ya hai hai kenya ka ntoro tsa rona ka mantswe a mang rona ha re fitla mane hai banka ka di malentswe la senyisimane hai hai khono ho prepopulator IRP 5 ya hai yo hobane hobane ga mosebetsi ha itlisa ke ka hore ba gothaletsa ngore ha ke ba ikitletse ba ditlise ka nako pele se tlhasena sa bona se fela
4: mamedi re ntse re le mohonana o ke la haula jwale ke nako tshebeletso ke ya mantlha ke le Sedi FM re tshwere ditaba tsa lekgetho ka jeno mme mona re bua le bo mmagwebo le bo rragwebo ba tlameileng ke ho ya mane dikantorong tsa lekgetho ba ke ba lolokisa ditaba tsa bona ke mohlomphehi ntwa mothijwa eo e leng moeti wa rona ya tswang dikantorong ya ntseng a re fa ditaba tsena mo mamedi e motle ga ke tsebe ga e ba go na le potso kwano thabang ga re ke re shebe ke na le mo mamedi kwano mohaleng mamedi kgotso
8: ho tswa ntate mahloko le medi wa hao ntate mahloko a ke nahana ba SARS ba tsama ba re fusa ba le ba sebetse kae hobane le mo safety lens ke la ga thola ha ne ke lo submit wa tlo nna ba ngola mono a ke monga ka bona an facial ya traveling ana when mo pa sam fio le ba ngola ma RP5 mono ka ngola rena o le fitse go kae kana go yeo ha go khutlela ho yena ke tlhanga mo bulela ke mo fa RP5 ke mo se tsena mo rao ha ho la hana hi hi ntate mahlo ho le mo rechelte ye o no ke kolo te gra pe no na ke patala o tswa ho nna go botunya ha ke fika ke ba bulela ba le khetho ba tsho le bona ba ha o le jwa no pele ha tsa ba tsana ka mantsho thank you ke ponki ka mo e ripa ka mona please then ke a le bona ntate mahlo
4: ke a leboa ponki ke leboa o menagane ntate mothijwa
6: ntate mahloko ke a leboa ntate mahloko ne ke re fela balefi ba lekgetho ba tle ba gopole gore rona re laelwa ke tokomane eno thweng ke IRP 5 eo ramosebetsi a itlisitseng go rona ka mantswe a mang ga ramosebetsi go ya ka dikhoutu tse tlhaelelang mono go teya motlhala jalo ka ntate a re go tlile o na le traveling allowance ha e ba IRP 5 nya gae go na le khoutu ya 3701 or 3702 e re go rona go ya ka melawana ya lekgetho motho yona o fuwa traveling allowance ha e ba e le gore ga e jalo ke ka gore mogotlhetsa morago re bua le ramosebetsi wa gago a tloetsa declaration e ntšha e bontshang gore ae ke ntse phoso ka ngwela 3701 or 3702 ka mantswe a mang rona seo re se etsang re etsa qapodiso ya IRP 5 eo re e filweng ke ramosebetsi ga a na etsa declaration
4: ke na le mo mamedingng gape ga re monke ka tsebe mamedi kgotso
9: Madume ntate mahloko. Ke ne ke kopa o mpoletse ho medu wa hao ntate mahloko. Ke moganni wa ntshorontshoro ntate mahloko. Gana le ntho ena hore beke le beke ga mosebetsi o mpha tjhelete ya dijo manta le manta a nkinyetse tjhelete ya airtime ya data. Then ha kgwedi e fela o nka pei o nka le tjhelete e la ntsang fa yona ya beke le beke ya beketse 4 le tjhelete nana ya data. A di kopanye ka ofela a di tax mhlomong ha mfile le commission commission ena ba e kopanya ka ofela ITX o thola gore pay ya ka etsa maboma 33 something mo pay slipping tax ya ka etsa maka boma 5.5 mari chelete ke ngollang ha e ka yona etsa maka boma 17 18 na ho ne pa hetse jwalo na ka pa ha hona mo loreng ke a qhapatsuwa Zandi Masumpa wa kanana okni mkhani wa Toronto
4: dilo mametse hle wena ngwane so se ka ba lahla mohala ghetlege o fumanele karabo ha re funda te mothijwa sebaka ke nka mmamedi mong hape mmamedi khotso
10: ate mo so khotso o pitsi sabata tedi simunya ke versus brown ibe ho ntate mono e ka etsang ho re motho ibe ha ngodisa le fapa ka pa monga ha mongodisa ibe ba o ona le monyetlo wa fumane chelete tsa hai ke mo kaina ke bua tjena ba nna thoba bane ba ba be di ba khwile matso ba ba be di ba khwile menwana 1 and 2 ba le ba fumana go ba registerile 1 and 2 ba fumana sala bona ha ba register ke le ka o fumana sala go le bona ntse ba khona go ba fumana tshelete la sa register na monyetla o ntso tla sebetsa fitlani nna ke le bua be jwa
11: go tsonda te mahloko go tsong le medi wa hao mo nna ntate mahloko ne ke kopa ho botsa hore na wa kgonahala na hore ramosebetsi ebe yena na a nsubmitelang RP5 oba nna mo ke sebetsang teng ramosebetsi wa ka atjhe ntate mahloko ha re fe di-RP5 re dula o re yena ha ne re botsa ona re yena wa re submitela ntate mahloko wa lene ke re ke utlwa humetu wa hao ntate mahloko gore mohlomo ntho e ka reng eo ya kgonala na thank you
4: ke a leboa mmamedi e motle wa tshebeletswa lesedi ntate mothijwa
6: mohlomphe wa ka nka tsho fela gore mmamedi wa buileng wa pele ramosebetsi ha qala go fa tšhelete fela tshwanetse a tsebe fela gore tšhelete eo a o fang yone tshwanetse e le go tlhaela IRP5 eng ya gago gobane IRP5 ke ntlha e bontshang gore ra o thotse tšhelete e ka e dilemong tseo kao fela go teya motlhala jalo ka thola tšhelete ya bodijo e bitswa ka gore ke substantive allowance ka matswama e lokela e le go tlhaa IRP5 eng eo ya gaeo so ka matswama o lokela go ya go ramosebetsi a re ramosebetsi ga ke re shebe tšhelete o mfileng tsona kgwedi le kgwedi gore na ga di kopana ka selemo ke tšhelete e kae ke yone tla mmontsha gore na tšhelete e thotseng e hantle kapa e hantle na mme ga ke tla go ntate thedisi ke gore tshwanetse etse bonnete ba gore ga ramosebetsi a sa o ngodisa le lefapha la lekgetho wena o tshwanetse o ikise o le o ingodisa so rate kgone go ba le tax number e tle e le gore ga e bale tšhelete a enkileng wena ya tax e ngata go feta ka mokgwana tlamehile a enke o ka kgona go e thola back empa o e thola fela ga e le gore o registerile obane ga o sa registera ga ona mokgwa o e leng goreng re ka o fa yona ntate matlhoko
4: mabedi metsotso leshome le metso e robedi gantle ka morago rra ya bobedi ke mohlomphei ntwa mothijwa ke ena moeti wa rona ka jeno ya tswang dikantorong tsa SARS ke ne ke tlhile ke batla gore re mo botse dipotso a sa le teng ga sekebe ga mo botse a se a ile mo mamedi e motle o sana le rona ke nka mo mamedi e mong ke yona gape ntate mothijwa ke tlo nka ba babedi fela re potlapotlakise taba tsa rona gobane re ya papatsong e re ke etse tjena mamedi kgotso eno ena mo mamedi ka ge ke hona ntse a hlopa hlopa taba tsa hae e re keng ke mong hape ke yona kwano ke utlwe le Sedi FM
12: ntate mahloko ke kopa o mputsetse ntate mono gore ke bile le bothata mane le sarsur ke a kolota mare wale ha ke thola ke sheba ha ke na business ke sebeletsa agent and then SARS infile message last time or ke hlaya o bona mano mane ke kena le funds nyana tse tlameleng ke dintse jwale ke iputsa rona ke kolota ka ba ka feng empa ke submitela ke agent
4: ke hlokometse hore ha se yena fela ona le ba ba raro ba mamedi kwano ba bua nyona taba mofuta tsona le ona ke kopa ge tlege mo arabe ha re hla marakeng ke kopa ge ke re hlekihlekise ka kwano e tla ra re khutla gabaneso ke be ko fa sebaka mamedi motle wa tshebeletso la sedi ntumelle fela ke hla ka mona ke ya khutla
7: o ka ba le hlasipa la bothata ba molao ho tsoro ka phoso tlhekefetso tlhalo ntle le kgang dikabang ka rente ditaba tsa tlhokomelo kapa mathata mosebetsing Clientele Legal e ufa maqwetha a hlwahlwa ka ditefello tse theko e tlase ka kgwedi. Maqwetha a rona a malala laotswe ho thusa. Hora tse 24 ka letsatsi. SMS a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefello tse tlwaelehileng.
4: mabedi ntate modimo ke tsona dipotso tse re kopanang le tsona hetsena o ka rabela gabaneso
6: nka tshofela ntate mahloko re tshwentse mamedi wa pele ke gore a tla tsebe gore ga se boikarabelo ba ramosebetsi go ka o ka utlwisetsa dikgetlhane tsa gago empa
4: jale ba oletsetsa ntse o le moemo
6: ke gore ga se boikarabelo ba ramosebetsi ke boikarabelo ba mosebeletsi gore a tlise ditokomane tsa kantorong tsa rona jalo ka ga ke tlile ka jeno ke re ke nako ya ramosebetsi ya o tlisa ditokomane tsa gae ka mantswe ma o di tlisa gore sa re setle tsebe rona ke basebetsi ba ba kae le gore ba patala jwang mme ka moramoo mosebeletsi o lokela gore a nke a itlise go ka tlo bona rona se tlisitsweng ke ramosebetsi se tshwana le seo a se tsebang na mme ga ke tla o ba mamedi ba buang ka di-agent motho tshwanetse a tsebe gore rona dintlha ditlhago tse e tsalang o tlo etsa gore e ya o kolota sa se kapa sa re se ya o kolota kapa go nkwe tšhelete lekaneng ya lekgetho mme ka mantswe a mage ba utlwile kantogong tsa rona re re o a kolota o lokela gore o tlemane re na le bonyetla gore re o tlhalosetse gore na ke mabaka a feng a etsang gore re re o a kolota kapa ke mabaka a feng a etsang gore re re a o kolota empa bogolo ba nako batho ba tla ga e le gore ke bona ba kolotang SARS
4: re nka wa o qetela he mmamedi e motlhe re tle go utlwe rona e be re thusetsa jwang mona boemong ba ditaba tsena tse amanang le lekgetho ka gare ronaga ya rona ya Aforika Borwa ke nka mmamedi kwano mmamedi kgotso
13: ntate mahloko kgotso le meti wa gao moo ntate mahloko le nna kopa o botsa ntate moo gore jalo ka ne ke sebeletsa khamphane tse dintse pedi ga se ke le mo khamphaneng e nngwe ke e sebeletsang maane ke a founela go thwa ke a kolota ke kolota tšhelete ena ya lekgetho e le gore mpa kgwedi le kgwedi khamphane tseo ke tsona ne ntse dinka tšhelete dire di a patala mane lekgethong so ga e le jalo ntate mahloko ke batla go tseba re etsa jwang gobane jale ka kutiso ya nna ke a eja tšhelete e jwe ke khamphane ntate mahloko ga ke tsabe ke a ukwala ntate fanyane o tswa ke stel
14: helo ntate mahloko te ntate le kae nna ke malesole ka lebitso ke ka mona ka Soweto Naledi ne ke kopompotsetse o moeto ga gona ga o le moai wa Lesotho go kgoneya ore o ka ya ka passport o lo ngodisa SARS mane na
15: matlhoko nna ke mmeya jwang a sa thusong a ba thusa bonkgone mono kutlwa nna nex mo bala molaetsa ka nex dinomoron tsona tse founela mme mmadijo a na ramolelle mo ka bua le lona
4: thabanga konke dinomoro tsa nkgono o kopa gore a thuswe ka nnete ore ba bang re a ba thusa ena re mo thusi jale re tshwere taba ena ya lekgetho ena ntate mothijwa o utlwile dipotso tsa bamamedi momamedi e mongwe a re ke moaiwana a Lesotho na le ena kaya dikantorong tsa lekgetho a lo etsa dipatlisiso
6: ngwana mme gang fela ga o le kare Aforika Borwa o ka tla ka passport o kgona go tla kantorong tsa rona re o thuse gobane le bona baagi ba Lesotho o tlo gopola rona le be e leng goreng ba sebetsa ka kwano ka Aforika Borwa mme dikhampane tsa ka mae di tlhoka go ba patala di tlhoka gore ba be le di-tax number mme ba tla gore rona ka di-passport-o e be re a ba register gobane passport-o e ntse yona fela le ID ke bopaki ba gore ke wena motho e leng gore re mo register-ile ntate matlhoko mme ya bobedi ke gore ntate a itseng ga e le gore khampane e ntse mo taxa mme ena ga a ja tšheleteo tshwanetse o gopole ntate mahloko gore ga e bane e le gore ga ke teya motlhala fela ramosebetsi o na lokela gore ebe o taxa ka 27% a ba o taxa ka 18% go tswa gore phapang ya 18% le 27% e ya salaring ya gago ka mantswe a mane taxi eo e gotletse go wena ka mantswe ke goreng ga se re e batla re
4: etoke a mane ntate mothijo ya manyenyana ko lokise yone ena a ke go tlamehilang taxe 27
6: e ya ntate mahloko
4: ka e leng tshwanelo ena ba etsa phoso a ntexa 18 yo le phoso ke ya ha tso ya ha bona o tswa le
6: melawana ya lekgetho ntate mahloko e re ke boikarabelo ba molefi wa lekgetho go bona gore na o braketeng bo hantle ba tax ka mantswe ma le wena ha re ke dutse le wena mona ntate mahloko ke boikarabelo ba gore o ye o sheba SABC uri na tšhelete ba enkang gona ke ene paetseng na gobane ga o se jwalo rona re tlo sebetsa le wena jalo ka mosebeletsi wa SABC so ke ka gorereng re e beya mane mo e bonwang ke mang le mang gore na di-tax bracket di tsamaya jwang ebile o beya tax bracketseng e feng ga o gola package e kae so ka mantswe ma a se ntlha tse e leng goreng ke tsa le konutu ke dintlha tse bona le tseo mosebetsi e mong le e mong a kayang mosebeletsi wa re na ke ntse ke le maemong a gantle a o taxiwana
4: ntate mothijo a re ke nke nako e nako o leboe gabaneso
6: ga ke leboe ntate matlhoko ke qetele fela ka gore go na le bo ba sebeletse ba mbelong re ba sentse batho tse di IRP 5 na kong ya jwale mme tshwentse ba tsebe ha so ka e ba setla sa hore ba ka di kantorong tsa rona mme re a tse ba re commissioner rona o tla bua ka letsatsi le leng reng ba tla ba qala wa di kantorong tsa rona o ka sabela di IRP 5 tseo mme ke a tse ba ona jwa ka ba ne ba di tshwere ba tla be sentse ba ya kantorong tsa rona ho han setla sa bona sa legeto sa o tlisa ditokomane ha so ka se bulwa ntate
16: kana seniniso
6: commissioner ga ona ke na ka fana ka letsatsi ntate mahloko empa ke o tlwa mane July mme o tla fana ka date leng reng ke yona ene pa hetseng
16: hona jole jena ke bemba kgwebo
6: hona jole ke bemba kgwebo ntate mahloko
16: ha se rona
6: ha se lona ntate mahloko
16: ke a leboga
6: thank you
4: ga ba ne se hlakile mmamedi wa tshebeletso ya sedi ge fitla pheletsong ya puisano ya rona le mohlompeng ntwa mothijwa eo ke hlalositseng hore ke moemedi wa legetho kantoro tsa legetho kwano Afrika Borwa ona tlile a re fa dintlha tse batsi malebana le nako ena ya sehla sa go gutlisa ke a gutlisa ke ntate mothijwa borragwebo rona borragwebo e ya ntate tlhwehle rona borragwebo thabang unje bile yo ha ke re rona borragwebo ke a le botle ga bana so ke le boetsena kwa ha wa kere
6: ke nna le bile
4: a simohe mabedi motle ke metsotso e mashume mabedi le metsotso e tsheletseng ka bora horra ya bobedi nna le wena re mmoho nna na o ke la haula jwale ke nako tshebeletso ke ya mantla ke le sedi FM ke a qala ka pina ke khutla ditabeng ntumelle ke nke pina ke ena

0: Ati ya mikasa mamela kili biso la pina mwena mtu mwote. Mezo se mashume mabedili mwosole mwonga. Ili huhora ya braru. Kito kwa pana leba maspala wa manga unga mwamedi ya mwote. Tabadi tenza po shokwa shokwa. Babilele rona di peke tsepedi se tako za ufeta. Banze baga talela kama tsulwa ikhetang. Au bo na kasibili. Batla ngukena huona. Meka le shoho nolo. Bakutle tse horona kajeno mwamedi ya mwote. Watsebele so yale seidi. Ereke hupo tsefela mwolo moditaba. Kileka chwaki kala kare. Bommasepala ba rona ha re ile ra kenya ditletlebo ba gutlela ho rona ka mogana ko e kae ke na le momamedi kwano ya reng ntate mahloko ke na le dilemo tse pedi ke dula ka hara suwa Swirich ibile mabota ntlwa ka tletse bolele ke qetetse bula le matila kitchen dilemo tse thago tse fitileng na hana maemo
1: hala la Kiona monyetla wa ho iphumanela karolo ya hao ya 2 million rand ka Standard Bank. Mo fela tsatsi le leng le le leng. Ho kenela bula account e fe kapa efe e tshwanela hang ho app kapa lekaleng. Na o se o le customer ya Standard Bank. Ingodisetse Standard Bank Connect online ho iphumanela monyetla o ekeditsweng wa ho kenela tlhodisano. Standard Bank ke molekane wa semmuso wa dihlopha tsa bolo ya maoto tsa naha. Standard Bank ke mofani wa ditshebeletso tsa ditshelete ya molaong le wa mokitlana ya ngodisitsweng. Ho na le melawana le dipehelo.
2: Nka karolo ho The Beautiful Game ka Spa Limited Edition Soccer Ball ya mahala. Ha o reka ka 650 kapa ho feta, o kenyelletsa le disebediswa tse tharo tse nkang karolo. Jwalo ka 400ml Vaseline Body Lotion kapa Cream, o kenyelletsa le Argan Oil ka R49.99, o boloka 20 randa kapa 175 gram Protex Hygiene Soap. Reka le Highly Defensive Peri ka 28 randa, o boloka 12 randa. Ditheko tsena di fumaneha ho fihlela ka la 24 May. Spa fela, ho na le dipehelo.
3: Na kontsa tahlehelwe bophelong mo hao e ka ba matsidiso a maholo ho wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa ke monka wena o

0: kgodisega. Diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno, go bobebe, ga o tlhatlhobo tsa bophelo, ga go tlatswe diforomo. SMS-a lesedi go 34774 go 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Go na le dipegelo online le tefelelo tse e tlwaelegileng.
1: Mamedi mo tlametse tso le shimele metse robedi pele ho hora ya boraro re ntse re le mmoho tshebeletso ke ya mantlha ke le Sedi FM ke tlhalositse kare ba masipala wa Mangaung bona bateng metabang ke ile ka gahlwa ke o hlokomela hore bo masipala ba bang le bona ba re ba kopa sebaka le nanong lena la jwale ke nako la bohlano ba ke ba tlo hlalosa hore bona tshebetso wa bona ntse tshebesebetse jwa ngwana motho e motle jwale he kgetlong lena re na le ba Mangaung jolo ka re bile le bona bekeng e fetileng le bekeng yane le beketsane ba bile teng mo mamedi ba tlo ikarabela ke na le ntate porotlwane dumela
2: kgoso tlhe ntate matsha
1: ke a phela o phetse antle ga
2: ba mo hawa morena tlhe wena
1: e ntse re ya wa mpona ke
2: ya ke a bona o finle finle
1: e le bala litse
2: ka nnete yo wa glow
1: ntate porotlwane le ile la bua beketse pedi tsa o feta gore le letsholo le ikgethang la o kena ka gara toropo ya Mangaung ditoropo tsotlhe tse welang ka tlasa masepala wa Mangaung le letsholong le maatla la o fedisa botlokotsebe bo atileng ka gare go tsona o re tletse le sephetho ka jeno ke tlhokometse o na le monna wa Nigeria ya tshwerweng a ko re fe ditaba
2: ke a lebo wa tlhentata ntumelele fela ke dumedise momamedi wa Lesedi FM letsatsing la ka jeno jalo ka ga re tshepisitse gore tla boela re gutla gape-gape re tlo di ala re fe momamedi ka wotlologa gore na go ntse o ya jwang matsholo ana a rona ke matsholo a kekeng a ema ke matsholo a tswelang pele mme maikemisetso a rona ka o tswela re ithutile ntho engwe gore go na le pula e nang ka segatlha e senyang tate matho empa go na le pula ena ya tsheola e nang ga sesane empa pula eo mosebetsi wa yona e kena mobung jwale matsholo a rona le rona ke matsholo ana a ka leme le adimilweng re re ke matsholo a consistent ene maikemisetso a rona kore re batla go etsa bonnete ba gore botlokotsebe re kenelela ka wotlololwa ka botibo jwalo ka re bile le leng la matsholo ka letsatsi lena la mashome a mabedi mesa kgweding yona yona ye odimo e ka gara setsi sa toropo ya rona Mangaung mo o ileng ga tshwara e mongwe wa melata a tshwere nthwena e bitswang ka gore ke jewelry scale eo a neng a sena the Legal Metrology Act 9 ya 2014 ona sena certificate sa ntho eo gore a ka sebedisa ntho eo jwale ke mo a ileng a tshwarwa mme gore a qeteletsa a tshwere o bontsha gore basebetsi ba rona ba masepala ba law enforcement ba kelotlhoko ba ile ba mo lemoga nakong eo ba ntseng ba le ba tswela pele ka matsholo ga a balea ebile a batla go kwala shopo ya gae mme ke moo ka leleme le adingweng ba ile ba mo intercepta ba mo gabeletsa mme ba kgona go lemoga gore motho ona ka shopong ena ya gae o na le mofuta oo wa sekala se sebediswang ande ke sekala se se molaong bano tshwanetse o be le certificate sa teng o se sebedisa ga e baneng o tshwere sekala seo o na le kgonalo ya gore ba motho a se sebedisang o mejara kapa o weya kapa o metha di-drugs ka sona jwale ke ka go a ileng a nkuwa hang-hang a qotswa a isiwa ntlwana sana ka wotlolong
1: monne ona o sebetsa le mong lebenkeleng le legae kapa o na le basebeletsi ba gae
2: o sebetsa le mong mokgwa bona mofuta o wa batho ba e leng ditšhipiri ga ba rate go etsa ntho tsena tse o thweng ke dikamano o etsa bonnete ba gore o tsomale mong ba bitswa ka lentswe lena go teng ke di-lone ranger gobaneng o tshaba gore batho ba bangwe ba tla mo expose so dintho tse tsa di etsang o di etsa le mo mare ka bomadimabe o kopane le batho ba matlho a tšhatsi bane matsholwana a etsa gore go be le experience le basebetsing ba rona bane jalo ka ntse ba kena ka ratoropo ba sa ba tseba gore na ga ba sheba ba bona motho jwang ga e le setlokotsebe
1: jela kompolele ntate porotlwane ho fumanwe sekala fela kapa ho fumanwe sekala le dintho tse ding tse ka belaetsang hore monnona o sebetsa ka dithetefatsi kapa o rekisa gauta kapa o etsa eng ke eng ntho tse ding tse fumanweng
2: batho ba ntate matswalo wena momamedi ntho e ba e etsang ba na le system e ba e sebedisang haufinyana ha o kena ka ga lebenkela shop ntho o ka kgonang o e fumana ka bo haufinyana ke diplasticnyana tse sebediswang tse kenyang ke diphuthelwana tse kenyang di-drugs ke tsona tse fumanweng moo maga e le dintho tse di ntse tsela eo ba sebetsang ka yona ba dipata o kekebe a se ha bobebe o ka di fumanang shopong eo dintho tseo ba di sebedisang ntho ena ke e bua ka baka la gobane re na le boiphitlhelo o na le nako e nngwe moo re neng re patrola mo universitas ha re feta ka dikoloi le maponisa go ne o na le e mongwe wa melata a na eme ka pela ntlo jale ke re go bona le a mmona motho yo o rekisa mazimba o rekisa mascopas o rekisa dintho tse simple jwang ke re ntho eo ka sekgowa e bitswa fela fronting ke re go na le ntho tse ba di rekisang be ke re ga re emeng le tle le bone ga re ya moo ntho a pele re fumaneng gaufinyana ke tsona diphuthelwana tseo plastic tseo tse tshelang di-drugs tseo ke be ke nka ba team ya ka ke nka le ya le mongwe wa sepolese ke re kenang le yena ka tlong ka moo lelo mo thusa o batla ntho e re e tlhokang moo le tla e fumana ga ba tswa ka moo ke kebe wa dumela o tswile ka mokotla o mokana wa matekwana so ka mantswe a mang moona mahaising kapa moona disababong mo batho ba ga o bona motho a eme ka ntho e kang masimba moo ga se masimba ntho eo ga se dipompo ntho eo go na le ntho yo a ba targetile gagolo-olo bana ba dikolo bana bana ma-student a rona a di-university ka dintho tseo tsa bone
1: bothata ke gore re na le bana ba dikolong mme motho a ipotsa gore na ba bolokeile go le go kae re tlhokomedisitswe nakong ya go feta ka mefuta ya mazimba eo bana ba rona ba e rekang di-tuckshopong tsena bana ba bangwe ba tlhokaetse ka jeno tsena jale ke bana ba sebakene ka ga ditoropo ba etsa mesebetsi ena ya bona o sa tlhaile legotleng la dinyewe
2: ee hang-hang itse ga a tshwarwa motheo o lankua tlhaile legotleng la dinyewe mme re tla utlwa feedback go bomphato ba rona gore na nyewe e ntse e tsamaya jwang ya gae
1: ntho ke ena ntate porotlwane le moifo wa gago e ntho ke ena ya beile ya batho bana baya ba re senyetsang a kana ka rana ya rona Aforika Borwa le ba phelang ka rana ya Aforika Borwa ba senyang metseng ya rona
2: opile kgomo le naka ntate matsho ntho ya beile e botlhoko gobane ga o sheba ba bangwe ba batho dintho tseo ba di etsang le ka mora gore motho a fumane beile motho eo o tlhekefetsa setšhaba kore ka boteng ba gae fela ka gara setšhaba motho eo kore ke tshetlho ka gara metse ya rona le ka gara ditse tsa rona tsa toropo e botlhoko ntho eo gagolo fela o ka ipheta gape gore ntho ya beile e botlhoko e kotsi
1: tata potlona ga ke tsebe ga ba motlhomong o na le dintlha tse dintse o ne o ka lakatsa gore motlhomong re ka di tseba ge le bamamedi ba tshebeletswa lesedi e bang di le teng a ko ntshwagele fela jalo ke ketlheke mabala ga re gotla o di tsipe-tsipe ge tsebe go tswa le rona ge ya goreng ya boraro bamedi ntumelele ke tlhae ka mabenkeleng ke ya gotla
3: moratuwa a kotlise ngwane o kwano
4: ke nona he o apere Huggies dry comfort ya hai
3: dumela tle dipunkapunka tsa mmangwane wa bona wa nrata
4: yo kelelonyana ya ha e dula e le tšhatsi mme ga ena mathata tlhe mmangwane ke nnepi ya pele kwano Aforika Borwa e fanang ka tshireletso dihora tse 12 ka tshebetso ya yona e monyang mongoba ka potlako e dula e omme neng kapa neng Huggies, we got you baby
5: o ka ba lehlasipa la bothata ba molao o tshwarwa ka phoso tlhekefetso tlhalontle le kgang diqabang ka rente ditaba tsa tlhokomelo kapa mathata mosebetsing Clientele Legal e o fa maqwetha a hlwahlwa ka ditefelelo tse theko e tlase ka kgwedi maqwetha a rona a malala laotswe go thusa hora tse 24 ka letsatsi SMS a lesedi ho 39771 ke lesedi ho 39771 Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng
6: Mamese se ho ja se se tona.
7: Ke re che to lo ka no le ke le hloka nqa le motho re ya mafelong a beke.
6: Ma tshugo ma hlopo. Ho jwale ke nako.
1: mabede motle ke ntse ke fumana di WhatsApp sentse ndikena tsa ba mamedi ba nan le dipotso ntate porotlwane ba bang ke ba hlaisa mathata a tshwanang le ya ntate o buang ka ona di masipaleng tsa bona eno ena kwa pavallo ena o re kopa thuso ka pavallo Welkom a ke tlatla ho yona eno ke a tshepa e bile ngotswe ke a tawe ena ke a ka mona ka pavallo Nthabang re tlhere eng ke re belle ka thoko ntate porotlwane har petele puisano ya rona gabaneso
8: thank you mongaka hari harela fela ntse ke ratang ho itoboketsa re batla betsa kgwele
2: tswa ho lo ho mo mamedi le bomphato ba bang ba rona hore mosebetsi o re etsang jolo ka re itse re qadile mme a re batla ho hetla morao maikemisetso a rona ke hore re batla ho khutlisetsa seriti sa naha ya rona ya Afrika Borwa mme ntho engwe ke hore re batla hore le bana ba rona ba kenang dikolo wa tseba nakong yane ya kgale ntate matsho ngwana hana kena sekolo ha uno mmotsana ngwana o batla ho ba eng uno utlwa ngwana re ke batla ho ba le police ke batla ho ba teacher ke batla ho ba eng ka mantswe mang bana ba bona di role model le ha ba shebile ntho ntho re batlang ho ikhutlisa ke hore batla ho nka naha ya rona re batla ho nka ka mesebetsi ya rona ka passion le maikemisetso hore ha ke le mosebetsing ntho na re batla ho iphatalatsa ho basebetsi ka ofela mo ba leng teng hore ka ofela ha rona e mong le mong a phamise letsoho la hae re etse mosebetsi ka ofela ha rona let us stand re be counted hobaneng ka ofela ha rona o shebuwe ho rona hore maponisa a rona a kgone ho etsa mosebetsi o tswileng matsoho le hore di law enforcement di traffic ba etse mosebetsi o tswileng matsoho re tlhoka tshebedisano mmoho ya setšhaba re se ka rapata dintho re ntse re bona ho na le batho ba etsang dintho tse tswileng tseleng hobane ka nako e nngwe ntate matsho ntho e bohloko motho o bona ntho e etsiwa moo o a thola and then a lebetse go yona ntho eo ya e patang eo e tlo etsala ho yena ho sane jwale ho bohlokwa ntho ene o thweng ke neighborhood watch e bohlokwa hampe le ka hara ditsi tsa rona tsa toropo ha o bona ntho e mpe e etsala le hona moo ka hara toropo di hawkers and street traders o bona dintho tse tshwanang le dithethefatsi di patwa kae etsa bonnete ba hore fela hore o etse kgoeletso hore o reporte ntho tseo ha o tlhokagale hore o tsebagale gore ke mang ya reportileng ntho eo e tlo re thusa gore re etse bonnete ba gore re nka setsi sa rona sa toropo re nka metsi ya rona re nka Afrika Borwa re nka re ikgutlisetsa mane me e tshwanetseng gore e be teng e be le seriti ka tshebetso ya rona le ka boitelo ba rona
1: ntate porotwane ke a leboa tlhe gabaneso ke leboetse nako wa gago ka jeno kwano tshebeletsong ya lesedi ke kgathetse matlhe
2: go leboa nna gagolo fela le o lesedi FM le boeta pele ka monyetla o re o fumanang labohlano le leng ntho e re etsang ga re etsetse rona empa re etsetsa setšhaba sa rona re batla go khutlisetsa seriti sa Afrika Borwa maemong a o se neng se le hoa
1: ke a leboa gabaneso mamedi ke motlhomphe porotlwane ke ena tleng ka ditaba tsena a tlhoge fa tsona ke sephetho seo mmasepala wa Mangaung o re fang sona ka moga di matsholo ao ba ntseng ba kena go ona ka gare go toropo tse welang tla sa mmasepala wa Mangaung taba engwe ne ke tlile ke batla go feta ka yona kwano mmamedi wa tshebeletso ya lesedi ke e tlhagang ka mona ka pabalelong Welkom baai ba re ba fitlhile mono ka selemo sa 2018 ka February sebakeng sena ba bewa ke mmasepala wa metlheng kapa majoro wa metlheng ko Senjani Spielman mobung ona wa Harmony Mine le ka jeno gobane mobu ona kwa Harmony Mine o bakile mo ferefere jwale ba tlhoka mo ba ka lo dulang teng masepala majoro wa gona jwale Thandiqholo David Kalipa o re a tšhi yena ga dikene ga se tsa gae ba se ba tla bona gorena ba tswa le jwang bona badudi bana ba ipeileng mobung wa Harmony mme ba kopa thuso ba re tshebeletso ya lesedi ba tsweletša ro ya mabona gobane ga ona moo ba le o dula teng Thabang nka dinomoroki tseno ngwana morogane o ko bone gorena re thusa jwang basotho bana ba bo rona mm-mm empe ya golo e re ke etse jena

0: tsa gaso jalo ka boemo bo hodimo haholo high definition
1: mo jalo fela he momedi mesefete ke tselong go tshwara tsona ka jeno me wa hopola bekeng e fitileng he ba hopola bekeng e fitileng re ile ga phatlalatsa taba botlhokwa kwa me ka jeno ri le ga jwa ka jeno ke ka jeno
0: ga ba ga o kopa ga ga o ka etsa tshe le tshe ka nako beketlang la botlhano re ka gutla re fetola dintho
1: jwale e bang wile wa mamedisisa handle bekeng yana e fitileng ka jeno he o ka tswana le wena ha o iphumela o nyana
0: na kwa ra mo mamedi ya le tlhono ka jeno ya ka ikhapela jalo 5000 rand ga di tsaka tsa tsamela mo hotsa ho le seria family zakha ke la ga tshobe keng e fitileng ga go o lokela o etse eng
1: nela ne ka ditelo sa data na ka botla ka ho hang ho fa tsona hantle ke re bile tsa tjeng fela re tla utlwa ha ka jeno ke bomba ile mbala pele ditelo ne ke manyeno a le tlhono ka jeno
0: jalo be se

la ha mona tsana ha jwale ka mo ka mmileng o ka mane ka N3 northbound ka Elands interchange mo lo bo hare ngo kwetso ga nna ke lo hloko mo amedi hona le ya koloi e emeng ka hare ho mmila N12 is bound pelo fita jalo reading interchange molao ka ntlentle ona ho le phelo le tunela mmila o batla o kwetse ka mo Mohamedi hona le kotsi ka mo lebella tiso e matla e bang o sebedisa mmila o ke ne ko tsoretse ha kana hore ngena e bona le tsori bona ga sa di bona ga tshwara ke tibos_mokone @limawela1x #ratella traffic

0: ya hao ya ka mehla ho ba motsotso wa ho hapa di ranta tse milioni. Ka Lucky Millions ya Hollywood. Ge tari no moro le thathamong la dikitikiti tsa ditro. Tse akhang UK 49s, USA Powerball. Le tse ding tse ngata. Ho tloha ka 5 ranta fela molaka mong. Na o ikutlwa o le lehlohonolo. Betjha hona jwale. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betjha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa betjha. Ba hlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008, kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
1: Nako ntsa tahlehelwa bophelong, mohau e kapa matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe, ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover, mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Inke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforong. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Baahi ba Soweto,
3: Soweto,
2: kwa ulanga le kubula 18.

0: 98.4. Kapa le download the SABC Plus app bakeng sa lesedi FM. Ke molele.
1: Ana o ile wa download app ya Zaka Pay. Jolo ka re ne re tshobekeng e fitileng.
2: Mena o ile wa etsa jolo ka re o kopa ho kenye di rand tse ka ba magolo mabedi.
1: Ana o ile wa etsa jwalo.
2: Wa di sebedi sa lo di sebedi.
1: Haibe o entse jwalo. Ha re futla fela kwano.
2: Mohamedi.
1: E ka nna be ko wena.
2: A tsamaya ka 5000.
1: Atlo le tsa mamedi a le hlono.

0: ke lebile go le bana ba se mamedi wa tsebeletso ya le sedi re go ne letsetsa pele nka tlhagaletsa bo be di tsadi papadi la bohlalo lena kwa re ya thella re tsale ka tsa papadi ya rugby tlo phasa Lions sirumela ha se le malala ala o tsoba ke nga sa papadi ya United Rugby Championship mo khatlong wa di quarter final e o se tlo e bapala jwalo khatlana le tlhopasa Leinster mane Dublin ka mora re tlhopasa o se ba hlole na go nye fitileng mo khatlong wa league mo go tlisi wa Lions even van Rooyen o dumela gore ba malala a laotswe e le setlhopha mme ba tshepagele gore dipapadi ntse ba di bapetseng tse fetileng gona leaking ena ya United Rugby Championship di ba beile le go ba lokisa gore ba kgone go elelelwa diphoso tsa bona pele ba fetela mokgatlhelong ona o ba seng ba le gona wa di-quarter final e leng se ba tshepang gore ba tla lokisa le diphoso tse ba ileng ba di etsa e le gore batle ba kgone go gapa papadi ena e maatla e batlo e bapala le setlhopha seo e leng dithatowatsi sa go ka gapa tlhodisano ena ya URC selemong sena sa Leinster Timo Kotlisi wa motlatsi bile wa Mokotlisi e leng Morenstein yena o hlalositse ha ba tseba hantle gore tlhopha sa Leinster ke se matla haholo mme se tlo ba fa phepetso e ne ya haesale e be Mokotlisi wa dibapadi tse bapala morao Jack Fordy yena he re utlwile a bua taba gore o elelelwa a tlhopha sena e le se matla haholo ka lebaka la gore se na le dibapadi tse ngata tseo e leng gore di na le boiphitlhelelo ba dipapadi tsa matšhaba papisong le bona jalo ka setlhopha sa Leinster Satisi papadi se bapala morao mane e leng Ricardo Lopshe yena o boletse ha ile gore ka nnete ba lokela gore jwang kapa jwang ba sebedise monyetla o feng kapa o feng e ba tlo teana le ona papading eno e le gore ba tle ba kgone go hlaba dintlha tlhopha sa Lions le sa Leinster di tlo thulana he mokgatlhong wa di-quarter final bekeng e tlang ka moqebelo ka la 30 motsheanong mane Aviva Stadium gona teng naheng ya Ireland Dublin go tsa bolo taba ya bohlokwa ke Afrika Borwa ho se o se o kae countdown e kadile mme SABC 3 ke le haela hao le dipapadi tsa FIFA tsa mohopo wa lefatshe 2026 ho fela o le jwalo o tla boha dipapadi tse 30 a na le mesumene ho SABC 3 kapa wa di-streamer ho SABC Plus ebile re tlisa mofuthu wa papadi ya bolo ho phatlalla le naga diyalemoyeng tsa SABC ho tloha ka la 11 Phupjane ho ya ka la 19 Phupu 2026 kwa mokete wa pula di papadi simmuso ho ya papadi nya pula mariboho e kholo e tlabeng le dipakeng tsa sehlopha sa naha ya Mexico le sa naha ya Afrika Borwa sena se feta papadi ya bolo ya maoto ona ke motsotso wa rona bohle re na le seabo ka ofela o se fetwe ke motsotso o molomo ho SABC fela mohasi wa simmuso wa FIFA World Cup 2026 botseding he mamadi mo kapteni wa Mamelodi Sundowns Themba Zwane ore se tlhopa se fitlile hantle mane naheng ya Morocco go sa tsote late ya iswe bileng teng sethatong mme ebile se malala a laotswe go tshwara morethetho bakeng sa papadi ya leoto la bobedi go magaolagang a CAF Champions League e o se tlo e bapala kgatlhano le setlhopha sa ISFA ka Sontaga Masandawana ba ile ba latlhelwa ke nako e bohlokwa ya boikwetliso le letsatsi le lele la boikwetliso ga e le hantle nakong eo sefofane sa bona se neng se dieiswa go ka tloa ka monaka OR Tambo pejana bekeng ena Zwane o tlhalositse ha ba le malala a laotswe bakeng sa papadi diena e tlabeng ile matla e tlo bapalwa mane Prince Muley Abdullah Stadium ka Sunday sena ho pola hore tlhopa sa Masanda wana he mamedi se ke na papa dingena ka moya o phameng jolo ka ile hore beke nye fitileng sile sa papa padi ya lotula pele ka ntla ile ngwe ho noto ka mona ka Tshwane a re utlo hore mshishi o di beile jwa
1: I think the session was good obviously we got the time to rest and try to prepare for the session I think before the session, obviously, we analyzed the opponent and we knew what we expected from them. And today it was just those tactics of how we're going to approach the game. And but starting slowly after this long travel.
0: A tsama medi hare ya mosemane ntse re le papading ya bolo ke le ka utsipela go tswana gore menyenyetsi ne se ile ya tswa mane continenteng ya Europa gore e hle ka sehlopha sa Manchester United se ke miseditse o tikina mo kwetlisi Michael Carrick bakeng sa ba mo kwetlisi wa ka dina go tsohle ka kontraka le botse pedi e hle o fela lo jwalo phatlalatswe yentswe simmuso Michael Carrick e se lena mo kwetlisi wa sehlopha seno mme o fuwe kontraka ya dilemo tse pedi mo neno he ya dilemo tse 40 ana le metsumene o ile a kotisa sehlopha seo ile mo mokwetlisi wa nakwana go tswa ka kgwedi ya Pherekgong selemong sena ka morago re lelo ko mokwetlisi a Morin ya bahe go tswa mono re bona a sebetsa gantle ya golo le o bapala ka bogabane le o etsa go setlhopha ebile ga e le gantle se bapala ka bogabane mo ne mo e leng gore se kgonne o phuneletsa bakeng sa thudisano ya setlheng se e tlang ya Champions League jalo ka se le maemong a boraro ga o sheba loko ya Manyesimane ka re ike o gapile dipapadi tse lesome le metso o le mong go tse lesome le metso e tsheletseng tseo a di bapetseng leaguing ya Manyesimane mme o tshepa gore go tloga jalo ya pele mogopolo wa nang le ona ka setlhopha o tla nne o tswele pele o wetsagale mme re tla bona a thusa setlhopha gore se ne se tswele pele o bapala gantle le setlheng se tlang ga re di kwala ka tsa diatleletiki mafelongana a beke go matho a Cape Town marathon ya selemo sena sa 2026 ka sonta sena se o riang o sona he mmamedi mme go lebeleletse gore e be lebelo le e leng gore le tlatlhe lengwe le nalane jalo ka e le gore go na le dimathi tse ka bang tse lesome le metso meraro banneng le tse robedi basading tse e leng gore nakong e fetileng di se di ile tsa matha nako e fetang rekoto e ileng ya etswa lebelong lena la Cape Town jalo wa tlhokomela gore o ka nna ba le rekoto e ntšha mafelongwana a beke ke dimathi tse ka bang tse dikete tse masome a mabedi a na le metso supileng tse tlo ba le kabelo e ka setsena jalo le tse dikete tse lesome le metso supileng le magolo a mahlano tse tlo matha mabelo a makhutshwane a ntseng a tlhile e le onana a Cape Town marathon jalo re tla bona he gore ebe dintho di tla tsama jwang banne mmane ga o sheba go na le semathi se tlhwatlhwa ebile ke mo ka ubere boemong ba lefatshe e leng Eliudo Kipchoge ke e mongwe wa dimathi tse maatla tse shebilweng gore di tle di sebetse ka bogabane athe basading semathi sa Aforika Borwa Clan Rose Xaba ke e mongwe wa ba shebiweng gore ba tle ba sebetse gantle ka morago gore a tle a etse rekoto nakong e fetileng gane ya mathabelo leo ka gora tse pedi le metsotso e masome a mabedi a na le metsommedi le metsotswana e masome a mabedi a na le metsommedi jale re tla bona gore ke mang pudi ya tla gapa Cape Town marathon ya selemo sena sa 2026 mafelongana a o reyang gona a beke dibile akalo e letsa bobedi tseo ke neng ko o tshwaresetse tsona tsa go qetela dimetsotsong e masome a mararo ka morago gora ya bohlano bana ba e sekitseo.

bohloko ba o latlelwa ke moratiwa ha se papa head clientele e tlwisisa gore go boloka ba o ba ratang ka seriti go bohlokwa diplane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya gora tse 24 o fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim plane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13 sms a lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo go na le dipehelo online le tefelelo tse tlwaelegileng.

0: Ozzy Man. If you still forget, call me. On a Saturday FM, a drive. I tell the afternoon a drive show. Kala hulu kwa kwa anoridi bapa na mona. On a Saturday FM, muna ya chee sapini.
1: Kyalebo.
0: No, ya chee sapini.
2: 10 out of 10.
0: 10 out of 10.
2: 10 out of 10. Khaizi raka, call me. Izule ning. Rifumana ka?
1: I know ke qetang motswa se ga lona tsena le fumana DSP ka ofela le ka ithola Spotify le ka ithola iTunes le ka ithola Apple Music Beatport ka ofela fela DSP la gona o ithola fela iteng online hohle hohle mo
0: wena di social sengwe mang
1: I am DJ Soso Instagram I am DJ Soso Twitter or it's a bitwa X on it and then who TikTok ke lebo DJ Soso and then Facebook lebo DJ Soso one word lebo DJ Soso TikTok and then Facebook le ka nthola ka DJ Soso le latelle page ak
0: ke kopa leng Facebook le TikTok le lo mosheba DJ Soso le motsietse le mojetse rutule le Saturday FM ngwana wa Free State ngwana so wethu mo Africa borwa re a utsetsa re a rata rutule call me le Saturday FM
2: stream
0: le pin
1: please le sedi mona kopa le ba pala go tla handle.
2: Ah, se va petsong wa ne so hana jwale.
0: No, we va pala ke va pala ke tla hlola ke hotla hantle.
2: Ha re ke mo. Ha re ke mo lo tsheke mo.
0: Ah, no, ska wara.
1: Ke a leboa, ke a leboa.
0: Ska wara.
1: Thank you.
2: No, go la ka letsa mahlonolo ga itsela motho le chalete le tswelo pe tsohle tsentle di a o tshwanela jolo ka ha le wena mosebetsi wa ha o ipuela.
1: Ah, no, ke nka mantso yao ene ke a leboa tla ne ke release ne re hlaisa talente tsa rona ke lebola tshietswe ke fumanang ho tswa ho re a thella le Sedi FM. A buti tabo a usilebo ke le bona kwena lo
0: DJ Soso re lebuile
1: thank you
3: a tsadi papadi hore ya tella le bongane tshabalala
4: ke le bulela holo bana beso mamedi wa tsebeletswa le sedi ere go neletsetsa o qetela tsa dipapadi la mohlanu lena hore ya tella re qale ka tsa di athletic le bilo la Cape Town Marathon letlo matho a sonta en sena e ka nna ba le matla o feta pele mo re ka nang ra bona ho etswa rekoto e ntsha jalo ka ha o tlabe ho na le dimathi tse le shumele metso meraro tsa banna le tse robedi tsa basadi tse o leng hore nako nye fitileng mabelong a manga di ile tsa etsa nako e fitang rekoto ya hajwale ya lebelo lena la Cape Town Marathon dimathi tse ka bang tse mashuma mabe dikete tse mashuma mabe di ana motso supileng ke tsona tse tlo ba le kabelo ho kenyelletswa tse le shume le dikete tse le shume motso supileng le magolo a mahlano tse leng hore di tla se di mathema belo a maghutswane lebelo lena le o leng hore ke le lela a maholo ka ofitisisa ha o sheba kwano continenteng ya Africa la hlakorella banna ho tlabe hona le se seng sa di mathi tse hlwahlwa le fatseng e leng Eliud Kipchoge ha ba sa di nteng ho tlo ba le se mathi se leng hore sentse se tshwere rekoto ya lebelo leno e leng Glen Rose aba ke se mathi sa kwano la penga jolo ka ile a etsa nako ya di hora tse pedi metsotso ya mashuma mabedi ana le metsotso medi le metsotso ana e mashuma mabedi ana le metsotso medi ka selemo sa 2024 selemo se fitile mamedi lebelo lena ha le ya ba teng ka lebaka la maemo a neng a sa jese ditheowelang a lehodimo ka moka Cape Town. Ho tsa papadi ya rugby mokotlisi wa Junior Springbok Kevin Foot o tholeditse mapalo o motle wa hlopha sa hae maobane ha se ne se hlola sa Chile ka dintlha tse mashome a robong ana le metso supileng ho noto le totong la dipapadi tsa machaba ka monaka Cape Town. Ho sa tsotelle taba ya hore hlopha sa Chile ha se ya gona ho hlaba ntlha mokwetlisi hore o thabetse ka moo bahlankana ba hae ba ileng ba ikobela melao ya hae ka teng le dikeletso tsa hae mme ba etsa tsohle tseo a ba boleletseng hore ba tle ba di etse papading eo. Mokwetlisi Foot o boetse a tholetsa dihlopha tse e leng hore dibapadi tsena tse wa sebetsang le tsona di tswa ho tsona ka nnete hore ehle bakwetlisi ba dihlopha tseo ba etsa mosebetsi o kgabane jwalo ka ha e le hore ba hodisa talente e matla e leng hore e se e sebetsa le yena ha jwale. O boetse a nanela ho kgutla hwa dibapadi tse neng di lemetse tse kenyeletsang Peter van der Merwe. O re o tseba hantle fela hore dipapadi tse batlo dibapala tse latelang kgahlano le sehlopha sa naha ya Fiji le sa naha ya Georgia e ke ke ya ba tse bonolo. Bekeng e tlang ka labobedi sehlopha sa naha se tlo botsana dipotso le sa Fiji ka mona ka Wynberg Boys High hona teng Cape Town ha sehlopha sa Chile sona he hona ka labobedi se tlo botsana dipotso le sa Georgia. Ke dipapadi tsa letoto tsena he tsa matjhaba pakeng tsa dihlopha tsena tse nne. Ha re kena o tsa bolo Afrika Borwa ho se ho sokae countdown e qadile Me SABC 3 ke le haila haula di papadi tsa FIFA tsa mohopo le fatshe 2026. Ho fela ho le jwalo o tla bo ha di papadi tse mashume a mararo a metsimene ho SABC 3 ka pa di streama ho SABC Plus. E bile re tlisa mofuto wa papadi ya bolo ho patlala le naha di ala moyentsa SABC. Ho tloa kala le shume le motso mphupu jane ho ya kala le shube le metso e re bo mphupu 2026. Ho tloa mo kiteng wa pulo ya di papadi simmuso ho ya papadi nya pula madiboho e kgolo e tlabeng le dipakeng tsa setlhopha sa naha ya Mexico le sa naha ya Afrika Borwa. Sena se feta papadi ya bolo ya maoto ona ke motsotso wa rona. Rona bohle re na le seabo kaofela. O se fetwe ke motsotso o mong le o mong ho SABC fela. Mohasi wa semmuso wa FIFA World Cup 2026. Athe a re a hlopheng sa kwano lapeng sa siwelele. Mokotlisi le hlonolo siema ore ho tlabe ho se hantle bile ho tlabo sa nepala ebang a ka a hlola foros ya sehlopha e leng Zakhelele Pasa ya bile le sehla se seng bonolo ka nnete e sa le a fihla sehlopheng sena sa siwe le pasa o fihlile sehlopheng sa siwe ngwahola ka kgwedi ya lwetse e le free agent ka morao ba palla hlopha sa

bohloko ba o latelwa ke moratiwa ha se papa head clientele e tlhosisa gore go boloka ba o ba ratang ka seriti go bohlokwa diplane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya gora tse 24 o fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim plane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13 sms a lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo go na le dipehelo online le tefelelo tse tlwaelegileng.

0: re lekola maemo a lehodimo a re ka lebellang o sane jolo ka ha tsena tsa boemo lehodimo di hlobisitswe ke bahlanka ba naha ba ditshebeletso tsa boemo ba lehodimo Tshwane profensi ya Gauteng ho tla ba le mohodi Hussein karolong tse ka botshabela ba profensi ntle le moo lehodimo le tla hla ka o phole fela le kwahele ka o kgetha dibaka ka mafafatsane profensi ya Mpumalanga ho tla ba le mohodi Hussein Highveld ntle le moo le tla kwahela o phole ho fitlhela ho bata ka mafafatsane a itirileng le pula ka bophirima fela o tla futhumala dibakeng tse ka Lowveld profensi ya Limpopo ho tla ba le mohodi Hussein karolong tse ka bophirima le bohareng ba profensi ntle le moo le tla kwaela o phole ho fitlhela ho futhumala ka mafafatsane a itirileng le pula Northwest le tla kwaela ka go kgetha dibaka o phole ka mafafatsane a itirileng a diaduma profensi ya Free State le tla kwaela ka go kgetha dibaka o bate ho fitlhela ho phola ka mafafatsane a itirileng a diaduma Northern Cape le dumo le tla kwaela hoseng fela ho be le mohodi dikarolong tse ka bophirima le ka borwa ntle le moo le tla hla ka o phole ho fihlela ho bata ka mafafatsane a itirileng a diaduma ka botshabela le dikarolong tse bohareng ba profensi profensing ya Western Cape le tla kwaela hoseng ka mohodi dikarolong tse ka bophirima le bohareng ba profensi ntle le moo le tla kwaela ka ho kgetha dibaka ho phole ho fihlela ho futhumala ka leboya botshabela karolong ka botshabela Eastern Cape o tla phola dibakeng tse dikgotlhileng ka lebopo ntle le moo le tla kwaela ka kgetha dibaka ho bate ka mafafatsane a itadileng le diaduma ka bophirima bo hole KwaZulu-Natal le tla hla ka hoseng ntle le moo le tla kwaela ka ho kgetha dibaka ho phole ho fitlhela ho futhumala Thapama le tla kwaela dikarolong tse ka borwa ka mafafatsane a itadileng le ka botshabela ditaba tsa hora ya botshelela di felela mona tse latelang tsena ke tsa hora ya bosupa ke di bone le moifo wa matshohlo ba hatela pele
1: re o tlisetsa dintlha tsa bohlokwa tsa letsatsi ka leng lenaneo ke la matshohlo ho lesedi FM fela.

0: tibahlasela haholo mme e ntse nama ka mantswe a mang e ntse nama e namela dibakeng tse fapaneng tsa DRC haholoholo dibaka tsena tse e leng gore ke dibaka tsa magae kapa ke tsona dibaka tse senang ditshebeletso tse ntle tse e leng gore baagi ba ka fumana pheko ba tloba go tshwaetsana ka bo bona gobane kotsi e teng gape ko tshwaetsana ka bo bona mme yona phetetso e ntse le teng gape e se ebola gakano fela empa go boetse go ntse go na le mafu a tsang bo masilese go na le cholera go na le malaria e leng mafu a ntseng a na le seabo se segolo polaong ya batho DRC dibakeng tsena tse e leng gore ke dibaka tse re ka reng ke dibaka tse sa fitlheleleng ga bonolo ke dibaka tsa magae.
1: Ha re seleng gape weso letona la tshireletso mane Israel Ben Gvir o tobane le tshegololo e kgolo ka mora go phatlhalatsa ditshwantsho mane X tsa baitseki ba isang dithuso mane Gaza. Ketso ena ya gae e silafatsa lebitso la Iseraele go le go kae dinageng tsa matšhaba.
0: Ketso ena ya gae e batla e silafatsa Iseraele gagolo ebile gore sentse lebitso la Iseraele le silafetse ke ketsagalo ena ya Gaza dibaiwale ka mona re bua ka bolibano le re bua ka eng e sentse le silafetse gagolo jale ketso ena gae e feteletsa maemo a santse a le mabe a etsagala ka mantswe a mangwe ga o sheba gona jale Iseraele e tsosolosa letsholo lena la yona le ka se ediruile ba le bitsang Hasbara e leng letsholo le reretsweng gore Iseraele e salosetsa matšhaba ka maemo a yona e tlhalosetsa matšhaba ka diketso tsena tse ntse di etsa gore aee ga gona ntho e kang polao ya batho ka bongata jalo ka ga go thuo ga gona eng e le ka go lokisa setshwantsho sa yona jale ga monna enwa a etsa tšhenana a ntsa a pepisa ntlha tse ka reng tsena ke ntlha e ba busetsa morago e ntseng e ba sidafale e senya lebitso la bona ka go fetisisa gobane ba leka ka gotlhe go ntshetsa pele sena se re kareng ke propaganda gore ga gona eng kapa eng empe ba etsang empa se teng ba na le tokelo ya go itshireletsa gara tse dingwe
1: go sa le jalo eyewes
0: ne re tlhalosa gape gore gona mona gape o tlo fumana gore yena monghadi Netanyahu o tla sa gatelelo e maatla ya bona banna ba na ba kadinetena ya gae ya gore ba etse ka gotlhegotlhe go netefatsa gore Iseraele e tswela pele ka metšha ya yona ya go naba jale empa ka tsela eo e sekileng jale monna enwa ntate bitso lena la gae jale kilena leya nlatlhegela o ba busetsa morago gagolo o ba busetsa morago gagolo e leng ka gore re boneng batho ba bangata ditsibi tsa dipolotiki di tlhalosa sena le motlholo gobane re bone ntate Netanyahu a ema ka maoto gore sena se monna eno a se etsang ga se Iseraele go boetse go tlhaeletse letona la ditaba tsa matšhabeng la Iseraele gore a monna eno a sena se a se etsang ga se se amanang le rona mme ga o gopola ena monna enwa Gvir yes ke motho yane e leng gore o la tsitlhalela gore molao ona o mabapi le kgatlholo ya lefu go mapalestina o kengwe tshebetsong ka potlako ka mokgwa o ka kgonagalang jale ke motho eno a nang le letlhoyo le eno ke motho eno e lefatshe le sentse le moshebile ka tsela e na mofuto jalo jale sena se a se etsang godima baitseki bana be e leng gore ke baitseki ba mafatshe a fapaneng o santsa a bega naga ya gae ka mosimo ga botlhoko
1: go sa le jalo ga sekgetlho la pele baitseki ba letoto la diketswana ba tshwarwa tekong ya bona go lebisa dithuso manekatsa le ga o le jalo re bona ba tswela pele ga fetsa go tsitlelela go bega bophelo ba bona kotsing ke eng se ba fa morolo wa go tswela pele le go phegelela leeto le natla sa boemo bo renang ga jwale
0: jalo ka ga re sebedisaleng ke boitseko batho bana ba tswang mafatsheng a fapaneng ba kenyeletsang Aforika Borwa ke batho ba ntweng e lekang go etsa tlhokomediso ke ntwa ya boitseko e lekang go etsa tlhokomediso gore lefatshe le bone gore go thata mapalestina a phela ka thata mapalestina ga ana bophelo ba dila ditenteng ba e bang ba lehlohonolo ba bang go hang ga bana bodulo mme dintlha tse kenyeletsang kalafo ga gona kalafo jalo ka ga ba le jalo ba kenyeleditse kalafo mone mo baleng teng baitseki bano ba leka gore lefatshe le buile maso lefatshe le be se bete le yeme go bua tselo ka ha o hopola hore karolo ena le diboho e dipakeng tsa kgepeta le Gaza e ntse go itse hona jwale mme ke le diboho le leholo le e leng gore dilori di eme mono tse e nang le meriana tse e nang le dijo gore batho ba tlo fetuwa empa ga ba kgone gore ba ka fuwa dijo ka baka la gore Iseraele e kwetse dintho gore go ha mapalestinana a tlhokagale a bolawe ke mafu a bolawe ke tlala ganyane go fitlhela palo ya bona e fokotsegile ga botlhoko ka mokgwa o ka kgonagalang ka teng.
1: America sa tswa phatlalatsa polelo e reng go bonagala go ka nna ga gathwa tema dipuisanong tsa yona tsa peo fatshe ya ditlhomo le Iran. Sena se bolela eng?
0: Go batla go tlhokagala tshepo e kgolo dipakeng tsa America le Iran. Jwale ke ntlha e ileng ya tlhagisiwa eno e tlhagisiwa ke letona la ditaba tsa matšhabeng la America. Empa go fumaneya gore e sempa e le go leka go tlisa tshepo gobane maamerika ga re salosa gagolo ga re tla ntlheng ya tsamaiso ba tla sa kgatelelo e maatla gagolo ba tla sa kgatelelo e maatla go tswa setšhabeng ba tla sa kgatelelo e maatla go tswa go dikgwebo ba tla sa kgatelelo e maatla tlasa maemo a moruo jale sena se a se buang empa e le fela go leka gore jalo ka ga buile le ena tshware ke se nna me ka sena empa re bona tema e ka re tla ba teng empa ga o mamela ka ngwane o mamela ntate Trump o bua se seng ga a bue sena se monna eno a se bua jale ka mokgwa ono ba leka go kokobetsa mebaraka ba leka go etsa seitseng gore go bonagale go na le tema e kgatlhwang e tlang empa ga go fumanagala gore tema re kare e batla e bonagala ka letlhakoreng la Iran le teng ga re se ditšhego tla re ke e tshepagalang le golo go kae jalo ka ga dioreng tse masome a mabedi a metse mene e se e le dikepe tse masome a mararo a metse metlhano tse e leng gore di tsa feta mo nantong motšhopurong ona wa Hormuz le go jagele tsona di a se se fua ba tla go bolelela gore dikepe tsa sera ga di no feta ga re bua ka sera re bua ka dikepe tse bang di na le folaga ya America kapa di na le folaga ya Iseraele kapa dinaga tse dintsi e leng gore ke magata mmogo le tsona di atamelane le tsona gagolo
1: wese ga re phethela ke nako e ka tlase go beke moporesidente wa America Donald Trump a etetse China mme mathwasong a beke ena moporesidente wa Russia Vladimir Putin o bile China leetong la matsatsi a mabedi. Leeto la moporesidente Putin re ka le amaganya jwang le la Donald Trump?
0: O ka re ke ntlha ya bodiplomati ke papadi ya bodiplomati ga o ka e sheba gobane pele sethatlhong re bone letona la ditaba tsa matšhabeng la Iran ba lona le yang Russia le yang China dibekenyana ga morago re bona ntate Trump le o jage mohlomong go ka thwe ntate Trump leeto la gae le ne sentse le tsebagala le pele re utlwa gore letona la Iran le ka leba China jalo re fumana gore China e batlana katamelano e kgolo le Russia boteng ba ntate Trump e ne le bono ba gore o leka go batalatsa makukuno o leka go etsa sotlhe se matleng a gae gore a bele China letlhakoreng la gae China e leke go kokobetsa maemo Iran gagologolo Strait of Hormuz gore go bulwe motšhoporo ona dikepe tsa bona di fete moruo o tsamaye gantle empa sena ka nngwe se bengwe leitlho ko ona maRussia gore monna eno ga a feta o sutha fela a mebarapeng yeno wa rona ntate Putin ka merero ya bodiplomati o lokela goe empa ga o tsiwa Russia maRussia a re ga gona mo e bang dintlha tsena di amana re na le mokete ona e re o tshwarang selemo le selemo wa go keteka setswalle sa rona le China monghadi Putin o ne a ya mono moporesidente o ne a ya naheng ena ya China e le go ntshetsa pele mekete ya tsatsi eno jalo ka ga ile nako ya matsatsi ya mabedi ga gona mo e amanang gakano le leeto la moporesidente wa America empa he nnete ke gore dinaga tsena tse pedi ntlhaise ding ha holo ke ntlha moruo jwale China e bapala papadi karolo e kgolo haholo ha utlwa matlhame ya moruo le ntshetso pele na ha tsena ka bobedi tse matla e leng America le Russia di etsa sohle tse matleng ya sona gore mehato e ba e nkang ba kenyeletsa China ka gare obane ga re bue fela ka moruo le setso leng China ke naga e maatla e ikemetseng ga o tlwa metlheng ya sesone mme e botlhokwa golo dipolotiking le moruong wa lefatshe
1: ae weso re lebotse nako ya gago gagolo ka go buisana le rona tsatsing la ka jeno o fitlhelela nakong e tlang
0: ke a leboa weso le mo mamedi
1: Mamedi yono re buisana le ena ke motlhaisi manenong a ditaba le Lesedi FM ena ke Mokete Monyobo me ha ratela pele ka ditaba tsa rona re fumana hore bahlabani ba gale ba re ho boloka mabitla a masole a ileng a hlokahala nakong ya ntwa ya pele le ya bobedi ya lefatshe ho bohlokwa haholo ho sireletsa nalane ya Afrika Borwa le ho hlompha ba ileng ba tela maphelo a bona bakeng sa kgotso le ba hamo tsweneng o tshwere dintlha tse felletseng
2: mabitla a Hamilton a eme e le sehopotso sa maAfrika Borwa a ileng a etela dinaha tse ding ho ya lwana nakong ya ntwa ya pele le ya bobedi ya lefatshe mabitso a bona le boitelo ba bona di ntse di phela ka hara dibaka tsa sehopotso le dibuka tsa nalane komishini ya mabitla a ntwa ya Commonwealth e se e qetile dilemo tse fetang lekgolo e hlokomela mabitla a masole a ileng a wantwe Afrika Borwa fela komishini ena e okametse dipaka tsa mabitla tse fetang sekete mosebetsi wa yona o boetse o atolosetsa Botswana, Lesotho, Namibia le Mozambique Joy Monareng wa hlalosa
3: go botlhokwa gore re gopole masole e ka gore sacrifice e ba dirileng e ne le ka bophelo ba bona and ga re re gape gore batho ba lebale ga re re gape mmereko wa rona o tshwanetse o ntshe matlhoko a dilo tse diregetseng ko morago fela ne re re re tlhompe dilo tse di fetileng ko morago gore re kgone gore re itse lere rona re le batho gore re tswa kae
2: bahlabani ba mehleng ba ntwa ba behile dipalesa mabitleng ana go gopola ba ileng ba latlhegelwa ke maphelo a bona dintweng ba bang ba bahlabani ba neng ba le teng le bona ba kile banka karolo ntweng ya Rhodesia Bush dilemong tsa 1960 ba re meloko e metjha e tshwanetse go utlwisisa boitolo bo ileng ba etswa bakeng sa kgotso e natefelwang ka jeno Johan de Lange wa hlalosa
4: You look at these graves A price was paid for the peace we have today. And to remember each of these individuals and to pay homage to the sacrifices that was made reflects on our history and it shows our younger generation that unfortunately there was blood spilled so that we can live in a peaceful society today.
2: Johan Grief o hateletse bohlokwa ba ho fitisetsa nalane ena melokong e tlang.
5: And more important is to carry this over to our children and grandchildren. Even my children were not in the privileged position of doing national service.
2: Ka selemo sa 2005, masalla a batho ba le shumele motso o lomong ba ileng ba hlokahala nakong ya ntwa ya pele ya lefatshe a ile a patwa hape mabitleng a Hamilton ka mora ho faliswa ho tswa mabitleng a Rooidam Native Cemetery, Bloemfontein. Selemong sona seo, masalla a batho ba mashume a mabedi a metso e le robong ba ile ba hlokahala nakong ya ntwa ya bobedi ya lefatshe le ona a ile a patwa moo ka mora gore a faliswe mabitleng a neng a se a sa hlokomelwe Komishini ya mabitla a ntwa ya Commonwealth e re ho babala mabitla ana ho netefatsa hore boitelo le dipale tsa masole a ileng a wantweng di tswela pele ho hopolwa ke meloko e tlang Lebohang Motshweneng SABC News Bloemfontein
1: Ara ditaba tse ding hape tsentseng di hlalela re fumana hore malapa a mangata o phatlalela le Northwest a ntsa le ka ho iphumana ka mora dipula tse matla tsa morang tjena. Maemo a mpefetseng a lehodimo kenyeletsa dipula tse matla le sefako di sile meaho e mengata e senyehile. Sentle eng le hihi o tshwere dintlha tse felletseng.
6: Marulelo le mabota a matlo a ole jaaka baagi ba ba amegileng ba gaeletswe ba tlhoka thuso. Mongwe wa baagi ba ba amegileng ke Tshepiso Kgwele.
7: Re wetse ke ntlo two room yone ya nela ha pula dina bana ha bana mo ba robalang teng le dijo ha gona letseno mo jarete bana ba sokola le di grant ke o one wa mogalang di grant re kopa thuso le motlakase o makgasa
6: le fa matlumangwe a sa senyega go tlhelele ditshinyegelo di dikgolo jaaka tsa gake ba nageng
8: le botale le wile ena go agalone na ko ene le wa ke ga go kolobile bodipapa go kolobile sengwe le sengwe go la ha pula e tla ke a tshoga a ke na boroko le motlakase la o bona mo pepenene ke lala ke sa robala bane ba re ba tsa le one cable
6: re sa le fo ba disaster management mo provinceng bare go setse go dirilwe ditlhatlhobo tsa matlo a senyegileng gape bare lefapha la matlo la bosetšhaba le mo letsholong la go thapa batlamedi ba ditirelo go aga manno a nakwana. Nna ke Sentle Englehihi mono Mahikeng.

0: opponent Mamelodi Sundowns. But ra ba tseba gore ke banana ba style le bona ba batla go etsa gore ka nako tsohle ba represente sehlopha pele, then individually ba tlatla jwalo-jwalo. But season in, season out, ba etsa le bonnete ba gore ba thola di-player tse gore di tla ba isa pele, ba tla ba gopela, ba tla ba winela le megope e le gore e tla ba teng seasoning e. Because season ya kala ka Sontaga mo e le gore ba tla ba bapala game ya bona ya pele.
1: Mm-hmm. Jwale ga itsela motho ha maemo a le jwalo ka o basadi ha re sheba ka mona ka Morocco maemo a ditaba ke a fobane ga tseba gore ha ga be ke mona re ile ra bona ba khutlela ka mpong o wa re thamba uta le kene ka ga charter flight banna le basadi ba Sundowns emang tlamele le ngolo le beteng tokomane ya permit e le dumelang hore le lo fitla le kene ka rona ya Morocco ka sefofane sa lona empa ile ra bona dintho di letsa loka hona jwale tsena ha le buisana le bona ga itsela motho maemo a ditaba ke afe boroko dijo mabala o ba ikwetlisetsang ho ona moya o jwang ba malala la o tsolokae ha ba kalella o ba sitisa bana ba Morocco ka di mind games e bentse ba ba utlwisa botlhoko mona le mane ba ba tshwara hampe
0: di mind games I think Sundowns so is le pele ka gaming ena tse jwalo because ke opola le nako ya rona ntse re bapala ntse re na le coach Peter Musimane ona re etsa are re le hloko re ntonyana tse jwalo ke hore di step afela re skira ya re le focus the game but Mamelodi Sundowns has been season in season out ba ntse ba bapala mo botona so ba tseba hore ba tshwanetse ba etse ka tsela e jwang but ke ile ka makala le nna ka la bobedi mo e le gore ke teng mo le tshwanetse ba tsamaile teng mare ba ile ba nna sebaka se setelele ba le OR Tambo ba feleletsa ba khutletse malapeng a bona ba le gobala malapeng but tsatsi le latelang ka laborago ba ile ba kena flighting mo e le gore dintho ne sentse di dumeletse di ba dumeletse gore ba ka ya Morocco but already sentse ba nne le sessione tsatsing lena le Themba ne ke bua le ena ore dintho di tsamaile hantle le sessione e tsamaile hantle bashimane ba tseba ba ikemiseditse and focus e gaming ya Sontaga ha ba tla ba bapala le AFA ka second leg ya final mo e le gore ile ga bona sehlopha sa bona sa Mamelodi Sundowns ba ile ba hapa moto game eo ya Sontaga ka 1-0 and mo e le gore ke feela gore man nkabe e le more than 1-0 because of the mind games itseo somehow ba lo put up pressure from the beginning ha ba kena fela ba kena stadium ba tlo inspector field ke a tseba e tlo tlala gona moo and ke sa tsebe o bone le last week ka Sontaga ha re bapala le bona go ile ba le ntwa moo ya balatidi ba bona mo e le gore ba ile ba tlolela ka mo e le gore disupporter tsa Mamelodi Sundowns di le di mo teng mo e le gore go ile ba le ntwa and le ba e le gore bana ba setse gae ke nana ga ba thabela go bona seo but ba ka batla gore ba le matse disupporter tsa Mamelodi Sundowns but ke nana re tlo ya moo ka safety re sa ye go lo lwana le bona but go lo tshietsa bahlankana ba rona mo e le gore ba ntse ba itukisa ke ne ke le ke itumetse gagolo a ke utlwa gore search ba kgonne go ba le session because gape e ka ba le bothata gore ba enda ba sa thole le field ya go ikotlisa but ke thabile gore everything e tsamaile hantle tsatsing la ka jeno le ka osane ba kena so re tlabe re na le letsatsi fela then e be letsatsi le legolo la Sontaga mo e le gore re expectile bongata go tswa go bona le performance ya Mamelodi Sundowns e re e tsebang e be yona e le gore re tlabe re tshietsa bahlankana ka yona and re ntse re bapala re bapetse Champions League final back to back and the history in the making sateng ya Mamelodi Sundowns but it shows the consistent ya bona mogopeng ona wa Champions League but I can tell you mme gore star sa bobedi se a latela
1: ga itse la motho ga ne se ka nako ne re tla tswela pele mabenkele a sa ntsang hweletsa le ka mona empire re le buile go lotlhe ka o buisana le wena bosung bona o fitlhela go buisana le wena gape nakong e tlang ka boyelo Masanda wa
0: thank you ya re eng ka boyelo.
2: bohloko ba o latlhelwa ke moratiwa ga se papahet clientele e tlosisa gore go boloka ba o ba ratang ka seriti go botlhokwa dipolane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya go ra tse 24 o fumana airtime ya 200 hang ga o kenya claim plane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13 sms a lesedi go 34774 go 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa inšorense ya bophelo go na le dipegelo online le tefelelo tse e tlwaelegileng
3: Utlwetse ka TV license WhatsApp. Re a bona o shebella mananeo ho ya hwile. O ithatela drama, o rata tsa dipapadi tse phetwang ho SABC Plus. Jwale, ho lefa TV license ya hao ho tsamaisana le hona. Nto romela hae ka WhatsApp ho 077-6069-060. Fumana balance ya hao, o etse ditefello kapa o hlophise debit order. Ka puisano e le nngwe feela. Ha ho mela e metelele, ha hona di tshwara hanyane, monnate wa tshebeletso o utlwang e kareng ka bele gale e le teng. Hobane screen se seng le se seng mona Afrika Borwa ke sethala, mme sa hao sona se kganya le ho feta. Jwale, o sa emetseng, romela hi ka WhatsApp ho 077-6069-060. Mme o lokise taba tsa TV license ya hao kajeno. Hashtag your screen, your story.
4: Ebang o nahana hore o keke wa kgona ho lefella lekweta, nahana hape. Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. O ka fumana cover e fihlang ho 745,000 rand ka selemo. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang, lekweta la hao le tla o thusa. Phamisa mohala o letsetse leqwetha la hao kapa romella email re tla khutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand mme re tla sepoliseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS a lesedi ho 39771 ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
5: Di papadi Police City FM
1: Mamedi ha ke tsa tsena ke kopana le kakapa Timothy Spirit Molobi khaisa motho ke a dumisa la mala hletsa le tsenya le sedi e ke nako man ho joang fela
6: ngwaneso e ho vata mane
1: Hey Siri, ke Maria Siri. Hey, fela mapatlelong teng o ntso tsola pele ngwanese.
6: Eh ke nnete ngwanese re libile mafilong a setla. Eh ba re nkhawana tla jang khang khawana ka tsatsi la gamoso. Tsatsi batho ba ba bangata ba lebeletse motshameko wa Orbit College le Orlando Pirates.
1: Yeah.
6: Ba lebetse hore magic le yona ya bapala. Le siwele le sa bapala ka fela di bapala ngwaneso
1: fela ka bokhutshwanyana na ngwaneso ha o di otla otla fela di tlong mo o tshoka nnete ho tloetsa lang o sane ha re sheba Betway Premiership re sheba papadi tsena tsa tse dintse bohlokwa hloko ba bang ba batla ho ba le di playoffs ba bang ba batla hore ba mpe ba kene di playoffs seng ha ba bang o sontso hlakile ngwaneso re se ya ba rema selepe sena ka hlakoreng le leng mapakane a tla o besa wa tuka na hore be bo mampudi ba leke
6: o tsiba nna hantsi ngwane tso ke re direta di wa mokatong ka re hantsi bolo ha ena defo ke shebile hore ke boletse ba bangata re shebile Orbit College le Orlando Pirates maro o lebeletse Gallants o shebile hape le Magezi gore mo e le mote Magezi tshwantse e fenye papadi ya bona ya kamoso Orbit le yona tshwantse fenye Pirates tshwantse fenye jaanong ya ga gore ke mang a tsohileng ka letlhakore le lefeng mara a ke na doubtor Pirates morago wa rebeke ya fotea ba thomega leuto fatshe eke masole ambe ke a ke bone re ba tlapalela ko kora at least one or two goals ebe di-champion tsa Betway Premiership eo ke bona gore yona e tla etsagala le tlhopha sa Magezi ke bona gore it's too little too late e tla nna bona ba feleletseng ba le ko number 16 orbit e tla ya di-playoffs.
1: Ngwaneso o ya rile ga monate ya o qetela potso ke bone ntse mathamatha mona botlhe ntse ba gago ba nna grant ke kana mokwetlisi ko bruce mosile jwang maikutlo ao ke afe ka setlhopha seo sa banna ba 33 se re tseba gore ntse ba tlo fokotswa go sale 23 be yone re lo remela papading tsa mogopo wa lefatshe.
6: Wa tseba ngwane sena ntho e ke e ratang ke gore fela kao fela re ka sebe batlhatlhi le wena o ka beya setlhopha sa gago moo go na le ba bantsi ba tla re ai a re dumelane le wena. So imagine ha o le Hugo Bruce le wena o shebile dibapadi tse ngata tse gore ke tloele mang kenke mang. Ke ntho e ke ratang ka bolo gore o mongwe le mongwe o na le phino na gae. Maare o re mmeile mo godimo ore e nne ena a tla etsang setlhopha go pele a re mo fentshepo eo re mo tshetse gore decision ya e kereng ke yona e maleba le e le gore ba bangata ba rena ga re utlwane le yona he na ya ko AFCON ne re sa utlwane le yena gore o tloetse thapelo morena ko morago jaanong ke mo o tloetseng grand kekana khupile ko ntle lodge ga re sa bolela mara a re mo fense baka re bone gore ba bankileng ba tla sebetsa ba sebetsa jwang.
1: Ga itse la motho ke o lebola go lwena ngwaneso le jole re tla tswantse re beile leitlho re bone gore ba re sebeletsa ka tsela efe o fitlhela kopana yone ape nakong e tlang spirit ke lebuletle o natefelo ke mafelo a beke le wena
6: le wena ma le ba mamete.
1: Thank you ngwaneso.
7: Gatiso ena o ne o itliseditswe ke Hollywood Bets phela motsotsong wa ona jwale.
1: Ka khale ka setotswana le baleng la matsebetsebe le Hollywood Bets a ze sheke be in the game e tshisa hona ho karolo ya 4 million ya tshelete le miputso e kenyelletsang le Toyota Corolla Cross enchancha e ka batsa hao betsa ka 10 ranta ka paofita papading engwe le engwe ya bolwa maoto bakeng sa monyetla wa ukora Hollywood Sports Book ke motsamaisi wa betsa nang le license ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumelwa ho betsa bahlodi ba tseba nako ya ho emisa mohala wa mahala wa thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008 ka pa rumela help ka WhatsApp 076 675 0710.
5: Letsetsa Lesedi FM hona jwale 086 000 3084.
1: Mamedi ke na le bonnete ba go tseba setlhopha sa hao se eme jwang mafelong a beke se kolokotshana le sefe ntsha maikutlo dumela tle.
8: Hey, Bidis.
1: Le kae?
8: Ah, kabuyelo masandawana, the champion, the number one.
1: Abud.
8: Bidis ye, ka sonta, papadi ke mate a CAF Champions League, second leg. Ha ite di aka, ha ito wa papadi ye bonolo. Ro na masandawana, o ba jwale ge, o batho bana ba rata mo firisire. Batho bana ba tlile mona ba Afrika ba senya stadium mane jwale. Na na re mokwetlisi a ka fihla mola, ba shimane ba fihla ba ba ke na ga le ba leng kgaitsedi ya ka ba fitla ba e soka jwala ka re tswaetse ba se ba fa monyetla gore ba tle go bona e be bona ba ba hlaselang kgaitsedi ya ka e tla ba e le nngwe gape go noto re tsebe o kenya star sa bobedi kgaitsedi ya ka ke ba lakaletsa mahlonono masandawana se re tla bona tse dingwe tse bapalang go sane kgaitsedi ya ka
1: ngwaneso a re tlwelele mo masandawana ge fe ba bang le bona he ba e wotle ngwaneso ba ikutlwise ka boyelo masandawana ba be di dumela ngwaneso.
9: Le ga tsibiri.
1: Ke tsile le ga hle ntate.
9: Ke kholole ya nyama ta tiele.
1: Ngwana mme.
9: Ya, tsa ka di tata hantle tsibiri, cheaper yona re sharp o sa.
1: Eh.
9: Ga ba fatse pedi fela go le fela.
1: A le sa le bo 6 nyane.
9: Ah, ke pedi fela ga se ga ba le matsa go le sentse ba le metsi.
1: O tshwa re tlo ba bima papa die.
9: Ka ba matsa tsibiri papa di tsa o sa ne a go nga go.
1: Ngwane swa e. Ke le bola maikutlo a gaitsela motho utla. Thank you ntate. Mama di dumela?
10: Bibis.
1: Le kae weso?
10: Kama hore please, ke ntate se bo fika le ntle ga jeri ya.
1: Ntate se bo she mpeta.
10: Wa tsiba ke batla o tshetsa masanda wana ka kwana mo balo ba palateng ba batla ba metse runa ka fela Afrika borwa. Ya hai mona speedy mapareta lo lwantsa ke sebile ke tlolela ka kwana ke sapata ka kwana.
1: Mapareta. Ba o tsekisa ndale ba o batla ngudutsi bo mo ba bogago.
10: ba re nna ke mo ke le khosi ke mo rute ma rute a ntse ba support a Pirates ya re ba ntse ke ke tso mo ngwana mme ke bile se bile ke tswile ke ba support a ba le ka kwana ba wile ba tle na le ditlale ba mme nna ke le khosi ngwana ke le bule sibili
1: ke le bila o le tlente tse ba show tla
10: tsang ke tla
1: dira ke tla e go tsanta te ma me di dumela ma me di khotsa hello
11: o president wa le khosi mo na ka khiso
1: abrigado
11: ke tsore molaetsa wa Pirates ne ke le monetizer rene ke ba fana ba OBT ba re a ba shapa Pirates
1: jwang jwale o ho tlo tshelwa na o sane mos
11: o sane ho shubile sibi di Pirates le ne ja ke
1: le bana jwale o be dirinyulwa ga tse kae
11: a ba re le mwe fela sibi
1: to ka monwana ba ba ntse me joka ha no fe
11: e ka mona ka mo makhosi ke kopa mo mokotlisi wa rona ke nye tsinga le mabatho
1: abuti batla o sebeletse
11: ke ya kenya mabaka le ne re la ba ya mokenye
1: ba qetile gaitsela motho ke le bula ho loutla
11: aye ye
1: thank you ona one so ba di botle re tsole ka nehle le dikele di magede gele tsiri ha ge sa tsena ga itahla we se go sia matsoka mofutu a lady soski me sentse re mo medibo monate manano ngo hlalatela nhle mafelong ana beke nate felwa mo haubele wena botle ba nya disang ba nya lwang bao etla ba mikiti ba tla boloka bagatu wa bona ba holang ba graduateang mo haubele lona ba sebetsang ba thewelang sebetsang hantle ba yang menating itlokomele kubai.
12: Get ready. Lesedi FM ke molelo. Morithito wa sibi. Khaso ya magonthe. Lentswe la hao.
1: Saski saski saski.
13: Chocolate girl.
1: How sweet, right?
13: Hello lover.
1: Lapsana darling.
13: Ke lapsana mo khoetsi wa Peter.
1: Sa fela ke mama.
13: Ye le ke tla thishwa ke drata.
1: Mwana mntwana ga iqadile iqetelle tempele gele bona gana luwe
13: ha una tshwang ke le bula ho le lava ke le bula ha ho le chocolate girl le bitswa ka tafoleng ya dipapadi ya kere
1: ka re ga tlo mo ga tlo ya tsebetse ntle
13: a se bo he
1: thank you darling.

0: Hai khonam. Go re ha ona letsatsi la mahala le wena le rato. Ha re sa phela ka gotso ka tinka mo.
1: Jana ke phoso ya ka.
0: A ko mplele mo. O eng ka ka pelo ye mpi ya ho pata ke di bitla e kang. O qetelle ka sebete sa nka gella go ba ga di ya taba le rato.
1: Mahlo. Ach e ka nnete. Go re jale nna sa se le chabane le dikelang ke dula ke le nyewe. E ka ke dula le motshutshisi ka harantlo. He? Hey, mo ke itse ha re qete ka le re mobedi ba rona re fositse ke
0: ke hana wa ifosa
1: ona le mwana ke na le mwana
0: e mamela nna ke a pata mwana wa ka le rato hang ha ke le lofela ro pogo ke mwana wa ka motho wa pele e ke tleng ho yena ke wena le rato
1: e pa mo ke tsa ke re
0: di bile ke wena a tleng ka taba e na le rato fa ke tsire bona jole mpaine ha ho yena itobeketsang e ene nna ke letso ke madi ao e leng ngaka wena o balele lesea la gago wa tla mona surprise ville wa tlogaba ka botle ra gatlhwa rona bo moeketsi banna lerato wa tseba re sa tsebe masisa pelo ao a sile morago
1: wa tseba ga ke tsebe gore na ke reng wena moketsi jale ga
0: oketseditse bolotsana lerato dikwaelana tsona o mpapetse tsona wa tseba mogatsaka empa ga ona taba ke tla ya para ja so kwa ke tla ya para ke le jolo ka nku e swa ntlabongwe nku tla rona ke reng lerato ke tla mmemose ne ke sa hatello ka re botleng le bobeng ke tla ba lwana ka dinako tsohle empa jwa le bona rona go bua ka nna jolo lerato hai no man
1: hantle ntse o batla gore mo eketse o batla gore ke o gukile ka pa wena o ihukile ka nna ha ke o trepa ka lenyalo le nna nna mo eketse e bile ha ke re wena ga re kopane ke morwetsana rwe ke le ka re jalo ka fa ka re ke lona lenyoloi
0: le jwale le jwale ke tseba hantle gore na ke nyetse mang o utlwa ke tseba hantle mosadi o ke mo nyetseng gore na ke
1: mangalright
0: bolokile he motlise ngwane wa gore mmone ga atlege re mmone once
1: ga se moo ntate o bua jena e se ntho sena tse ntse o dimpolelela tsona tse sa feleng gao baby ga e tlo ko ese sele
0: gatee ya ke thola maikutlo ga leka ba ke tla re
1: ke o rata gao le tsena ebile o tsena ga wa ntlo e sa ntho sena se ngata-ngata tsena gao lady o seka ba ntswetsa gore o bona mahe ebe le rebenteng bofofu botlhomikwala
2: Ela. Oh,
1: ke nna mametla e jwa le puleng. Ela puleng. Na wa e bona kotsi e tlang o tobile. Ka pa basadi ke nna tla ya tshuileng ke le mong. Ke tsama ke tswa di futhle.
2: Ah, me mam ko ena ntshagele. Ha ke tshe wena me wa ka ngolo wa tseba. Ke qabulo ke ka mo le fatshe le seleng ke ile le dumetse hore ke nke ile ka tengwa tseba me mam ko ena.
1: Ja. Yes, yes, yes. What's my kitibili? Kitibili hore a swena no nyana ka hlamela mmolai. A swena se poko fitla mono.
2: Yo, mo mkwene ke o motloela fantisa chalete no ha surprise ville ena ka ofela. Ke o tlo bona a reketse surprise ville ena ka ofela di pijama le di kao. Wena na te fela ke monate wa di slipper ga tso di rwetsetle.
1: Na o tshona.
2: Wena me mo mkwene.
1: Hela. Na wa tsebo rena me wa ka ona di bitsang.
2: Nga e. Ona ke.
1: O tla o di nene sitse o thabile o rutlo mo thabisa le yena.
2: Eh.
1: Aba di nka di tsikileta kwana. A re wena he wena ke manga na o bua tsa rona nna. Ke rwala me kata pei. Ha ke rwala me kata pei.
2: Ha e se me wa.
1: Wa tsana na ho bane ngana tshwana.
2: Ha e ho bane.
1: O ne a re wa di rwala. Ha kho di fela. Ne tsona di fedile o lokela kwa re ka tseding hape. Ke rona di kwetse ona ntwe.
2: Tsa ona ne pile me mam kwetse. Ona ne pile.
1: Cha wa tla ikabula. He la o se. Ha re tme itse.
2: Eh me mam kwetse.
1: Bulinki. Ka le o re ka ke le fiti a taba di ntse.
2: E tla ga sa ile le gongwana o dimo a nana gore ke nke ile. A kore a bona hantle go o qetile ka nna e tla ba mo makuti ya ka a hla hantle a le mo peleng we ke tlo mo tloela thola o shebelle ntho e ke kgonyetse
1: he la puleng puleng ela puleng e ya o tsoga tlase
2: a
1: puleng ke o kopa se mrakwa wa ka ke o kopa e tlokomele
2: mama mkwena atsa ke nkile na ke telele jwa ke dutse fatshe ke lo ha maqheka a rena mo hale ke tlo mosebetsa jwa wa tsama poe ya simisimane iri iri all is fair in love and war e khole mo ha ke ke tsiba seo ke sietsa ke nkile na ke telele hampe ke dutse fatshe ke re ga tsena tsohle
1: ke ne ke re impedi
2: me ho mkwena ngkhole hle ke o tshepisa wena na tifelo ke mofuthu wa di slipa ga tsa tshele ya mohali
1: o tse o tsama mohali o mo tsama antle
2: mohali ke motsiba jwa lokha ke tsi
1: oh
2: o se tla bala go ke putsela mohali kana ke telele mo
1: mkwena makubenjana.

0: Hela wena monna.
1: A ke top secret bulelang hwe.
2: Yes, exactly.
1: Hey wena, nthotse ding re ka se bui mo hale. A ke kelelo a se betsa o stupid ka pa wetsa lama. Yeah, jwale wa bua.
2: Eh,
1: o pile go bona. Bona, wena tswela jwalo ka tlhophiso tsela tsa rona. Election timetable e tlo batlela ka dimakatso tse ba soka ba di bona. Ke batla go ruta bohabofano gore a ke mang. Bona, ha ke utlwe. Batho bano ba ke ke ba tseba gore na ba utlwe ke eng ke o tshepisa. Exactly. Bona, Moshaleso, I have to go. Go na le motho o ke mmonang ka mo. Sha, re tla bua.
0: Ela, member Pakiso. Wa mfeta e ka ke palo je me ha mponi ho tsala jwa ha o sa re lo re dumela ntja tuwe mohale
3: he mohale he he
0: ha o me
3: o kuska ntshosa kana kana
0: re a lwana nna lo wena me ha o tlo mfeta ha mpije
3: re lwana re tsekana re lwana re tsekana ha re tseke leto o ntse o phela hantle
0: ntse ke phela hantle
3: ke bona matsatsinga na e ka re wa mmakatsa na kwena ka fela potla ke ha tlo ntsa re o nana le mmiti le wena wa tseba ke re nna nna hey
0: tate potla ke motswalle wa ka e moholo he
3: o tlwa neng wena o le motswalle wa potla ke mohale
1: mme lona le rata go hlola batho ka ntho tsa gale tse fitse nna mme wa ka ke motho a lokile hampe ya rata batho ba surprise vile ke rata surprise vile mme wa ka o tlwa le batho ba teng gore ke a bona ebile ka re boholo ba lona le na le kgatelelo ya maikutlo
3: mohale
1: wa tseba maoba moo ke batlile ke thula mmente ba leng ka koloi a bua ka pelo jalo ka wena je
3: a tseba nna ebile ga se loga kalo ke bua ka pelo mohale fela ke batla go utlwetsa nnete wena
1: ke etsa jwang mme se ka nna re ke etsa jwang
3: ga o etse letho mohale fela he o ke itse na ntse o phela gantle
0: ke a gola wa bona ebile o ka ba utlwile le masedinyane mona kapa o utlwile le di-radio
3: monaum
0: mogale o sa ile
3: mogale fela jale
0: heo
3: utlwile wa ma lebitso la ntebaleng wena le ntebaleng le kopangwa ke mogale wena
1: jalo ka ke se tlhalose e ka re lemetswe ga ke utlwisitse gore na le sotlo a ke eng e kana mogale a le tle ke kopane le yena a tshwana le wena je empa ga ke a rwana le ena ke ga boso se ke bo ke fetileng teng
3: nte ba leng a bososela
1: ke o jwetsa nnete
3: a UPC a kotle ka tsona
1: mme waka tsena tse ke o jwetsang tsona o se ka bare ke laka go tsipela
3: bona
1: mme waka
3: tsholokaneng
1: jalo ka ke se ke tlhalosale
3: re etsa ntho tse golo ampe wa tseba o a ke go sa opola ke sa opola le tse ke sa batlong go gopotsa tsona a nka baka
1: dioa bona ke ka go ke tla go tsipela jalo ka ke se ke tlhalositse ke motho ya ratang setšhaba sa heso ja ke bona gore mente ba leng tlile e ka re gaphela gane e ke o jwetse o ne a sa tsebile sparkling water sena se sparkling water itse ga ke keta go mo fa metsi ano a nwa gampe a nyoruwe a nwa ano a re mogale e ka ba ke nthompileng yona e ntlapotseng akante
3: ba leng o imetswe
1: metswe mme fela ka tlhokomela ka re noma ga se lenyora mme ene o na le mathata jale le sa tla potoloa ga motho a batla o le thusa fela he ra bua mme ra bua
3: la bua
1: ga re fitlha qetelelong ya dintho ka baka bona go le molemo gore aga ke ne ntse ke na le diketenyana tse ntse di dutse fela tse ke sa tsebeng ke tlaetsang ka tsona re mpe ke mo etsetse charity ke mo patalele koloi tseno tse motlotseng tse motlotseng le monna gae tseno
3: wena
1: ga ke bua le wena jana e ka nna ba o ka bona koloi tsa ga di gotletse lineng mo ke mo mogalemogale
3: kwa nnete o thusitsente ba leng o fitlhela mo
1: eya bothata bokae a kere lona se le se bitsang tšhelete go nna mo ke dipeni ke change go nna mo fela le tsamae lela gole le batla thuso fela lebalea batho ba ka le
3: thusagore
1: ga le tlameile le atamele le botsa gore mogale o kgona jwang le mpitsa ka
3: mabitsotebaleng wa moetse thuso yago
1: ee a ka e gana jwa mme
3: empa ke ne ke utlwile le menyenyetsi ya gore wena e ka go reketse le puleng koloi kapo eo yona ke maka mogale
1: puleng yena ke ratola pelo yaka eno yona ke pelo yaka eno mme ke reketse letho e sabeyang e lebidi ka morago
3: mogale
1: ebile lebidile le kaa ka morago
3: o bua nnete
1: ee
3: o reketse puleng koloi o pataletse ntebaleng dikoloto tsa koloi tsae o dikwetse ka
1: ofelaa se bona fela ke ntse ke thusa kore sempa letlole ya
3: felaoreeaaamela fe e tenye ke batlang go itsen
1: ke
3: o bidietsa eng mogale
4: motho
1: a re o le tswela molemo le a fata le a fata le batlana lenye kana-kana mme
4: a selego ke fata gampe fela go tsebama motlho o mongwe le nna fe ntho e bangwe ntse e tshepisa batho ga ka ra bua ka tsela e nngwe ra tswa digago gontsane tsa rona e tswetlhe ge le batho ga re a tshwanela go phela ge a tshwanela go phela ka ntho tse e fetileng ga re ke re kwale page yane ya gore ka nnete o kilangketsa gampe e tswe se sa feleng a kere se
1: yamogale
4: ga ebe o bua nnete
1: wena
4: ee
1: jalo ka ga gore le wena motlho mongwe ntse o na le ntho tse o di tlhokang tse malome babi ya ka o etsetsang tsona wena o tla nketsetsangkgetlong
4: lena utlwe kare ka nnete le nna a ke batla go nkwa le molomo ka taba tsena tse o
1: sonketsetsele
4: nna ke batla
1: koloibua fela
4: ke batla yone e ne e pepileng lebidi ka morago fela he le wena o tla ntsetsa gorena gantlentle ka mane ka morago go na le nna ke tsebe o wela lineng
1: ga go na ntho tse ngata lebitso laka lebitso laka ke brand yaka e etsang tšhelete e tisang tšhelete mona surprise
4: vkeela
1: mosilafatsa lebitso laka mme ke kopa o lwanele le ga ke le seyo o bue ka nna le kantorong tse ke leng seyo go tsona ga go botswa dipotso ke le seyo wena o le teng ke tsebe goreke
4: molomo wa gago
1: ke
4: empa he ke a tshepa gore ganyane wa ntshepa ga ke go wa tseba kantoro ya pele e nka tsamayang ka lo di fetlha go yone ke mošanane o thong ke ya bofanwa ke wa tsewa nna ke motsadi go ka batsa
1: ga bofanwe ke ya mmona mme
4: gantlentle thakete yago ke
1: bona ga ke na thakete ya kalo empa ke re mosomong ka nnete ke motho a tletseng dithuso wa tseba le
4: wenakutlwile le nna ke re sentse ke le lineng ya go fumana thuso a wena ntshepe ntshepe ntate ga ke na go tshepisa ntho e
1: seyona
4: ntshepe fela taba ye e be pinyana
1: wena nromelele senepe sa kolo ye o kgatlhileng o se romele tsapotsapo mo utlwa
4: amen
1: eke o tlo bone ke tla o makatsa
4: tsama gantle mogale
1: ga ebe kgotso
4: letsatsi le monate o tlhole gantle ntate ke a o tshepisa
1: kgotso
4: mmebye
1: mme
4: morena mogale
1: o ntlwaelang tue go ntse o nagana gore ke a tlhaka ke kitlo e reka koloi eo ga ke teta go e reka ke ngola ka mabitso aka ke ngola ka mabitso aka ga o qeta go nsebeletsa ke a gutlha ke tlo lata batho bana ba nagana gore ona o nna ke a tlhaya ke a tlhanya nna ke tlo tsamaya ke reka dikoloi ke šhidile kao fela ke a tlhaya ga ka nyanya tswelelang tlhanyana

sebele tsoke ga tswanga ya lesedi ke thatso hatsi ya hao ke botsodi wa hao wa sebele ke le botlano ba keng ke re ba Friday ba be botle dumela hle. Hello, hi, na kikele di magesene di mela weso ha ga tlo ka mpisa ja lady so skin nna nna me swa le o tlo mo tso sengwa ha tswa le o fihlelana ho renyala shumele bitse medi ka khitla busu bo boholo. Ana go re mo tsiyanda ngwe hlola mazatsi ya mashume a mabedi le mesemedi. Se mo ke se ho di mo sa dikete tse pedi mashume a mabedi na ngale metse tse leseng. Ba re mo tla ke ho ma dumetse ne ka tsepo le tumelo ya hore o bile le letsatsi le mo mandi. O bile mo na mo re seng re le tenge ba ngho se jwa la re tlo se bone tse mo hore re le kwala ka loto he botimo. Tlatile le ke sa sewe. Pele ha ke bula ha ho lo se bidimo le fe, ke le bula ha ho lo di kele di le tsiri na nonga la di papadi. Le ba sebetse mo ho le nna bohle ba o sala ba ga tshwara ha monate la bohlanong lena. Ho tloa di horeng tsa o seng ka matseke, ka madungwa dungwana. Hey! Ke ke mamese topi topi le thabo mokone pejana ka jeno ba thella le tsona. Ba re kenya mafelong a beke, me e mongwe ba itse ba bona ka jeno ne le sabta. DJ Soso le nana le teng o la re a thella ka jeno monate mogalo tsebeletseng ya lesedi le tsheare le na lohle a jene nana kwa ke ya hore nna le wena re a jere ka peta na maqhobo re lebe hore nya o qetela ka kgitla hore ya le shibele besemedi bo se bona ka jefa le octopus hashtag DJ booth mix reggae rhythm le yona iteng metsotseng e mehlano ka mora hora e boropong bolelela motswalle wa hao le na bolelela ya hae metswalle hore how le jwalo ho jwalo yama yeah,

Nete ke yona eno re tlabolana tsa re ke ka labohlano be keng o tla rutlwa go ntsebelesong a lesedi ho hashtag party time le ngwana ngwana na ke di kene di magesene pele he ha ho rata ka mpisa ja lady soski ramisalle we so fetela ho reng yana le shebele be semedi e bang o sa tsakena dimela hello hi dimela mogotsi ke mafela beke ho etsa lantho tse ngata holo ho wa hodimo le tlase ho wa phetisela ho etsa hala eng ka bophelo ba hao ho etsa hala eng ka bophelo ba hao na o theohetse o mosebetsing ka sena sebaka na o lapeng na o tseleng ho etsa hala eng ka bophelo ba hao mokgotsi ntse o itukisetsa ho ka tswa mohlomong he o koloha hlwa ke moya o ye kae kae ho tsala ka bophelo ba hao mokgotsi nomoro mahala ke 086-3003-084 ke mo ka nkgwayang teng tsebola molaetsa wa gao ka mokgwa wa WhatsApp nomorong ya 079-758-5066 ke mo ka tsubila molaetsa wa gao teng o ngotsweng le o hatisitsweng o ntse o sa lebale gore re teng o X Facebook Instagram at Lesedi FM at Lady Soski ka mamela ena tshebeletso ka kotlolo go SABC Plus ho ska sala mara weso a tla botlhano fela ke la botlhano la bafana bafana se re setse ka matsatsi a mashume a mabedi pele he di thago ha tsela dipapo di tsa mohato wa lefatshe tsa FIFA ba re go tule hore ka nnete be ke nyane tlhang ka boraro re tla hle re utle hore na monghadi Hugo Bruce o tla ba di anne tswang ho ba tlhankana ba tla hle ba remele hantle bo emo ba machaba mo hopeng o na wa lefatshe wa dipapo di tsena tsa FIFA Valerie, emika tahaso lo e kholo ka bona ho rona pa nne ka bomang.

na go ntsa tahlehelwe bophelong mo hao e ka pa matshidiso a maholo ho wena wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godiseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke kajeno ho bobebe ha ho tlhatlhobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

0: Joo, dikeledi lori seski. Mino hao omonati. Hotwa hori gay. Hufisha remix mwona onzo yeza. Achi omonati mino hao dikeledi. Joo omonati. Ahle, kena luena. Ka 88.4. Ka mwona kale tabong. Ke mato kale tabong ya itewela.
1: Dumela, dumela, dumela, lady soski. Ntseke teile tsebo ntso ntshwere ha monatjana. Ke le ka mona ka Mautse Rosendal ntseke o tshwere lekhubung la 88.0. Ska motho phoofolo tango.
2: Amechomi, Kenneth Junior Zone. Kenneth Junior Heidelberg, Joburg. Kopotse o sa na mo botshabelo mo dikeng mo le Junior. A ja bua mo Heidelberg e chomi ya yo. A ja bua. A ke mo potse no ke mo rata no. Re na tsho go rata chomi ya go. Tango chomi.

bohloko ba ho lahlehelwa ke moratuwa ha se papahet. Clientele e utlwisisa hore ho boloko ba ho ba ratang ka seriti ho bohlokwa. Diplane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya hora tse 24. O fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim. Plane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

setso le puo ya Sesotho. Baahi ba Soweto. Kwa ulang ka lekhubu la 88.4. Kapa le download the SABC Plus app. Bakeng sa lesedi FM. Ke molele.

0: Harry, le di sosti ngwane se mona le khubula 89.4. Ke na le wena fika ho genyele ya le shumele metsemedi. Ai, o re tsang ka mino. Ke mo tsomo go se ka mona ka Botshabelo.
1: Ipe he monyetleng wa ho haba seabo sa 3 million rand. Ha o kenela Spina Zonke jackpot race. Betcha fela ka 2 rand ka pa ho feta dipapading tse tlwaweng. Tsa Habanero. Ka laboraro le leleng, labohlano le moqobelo o molomo bosiu ka 8:30 ho fihlela ka 10:30. Bakeng sa monyetla wa ho hapa haholo, lelekisa Gauta ka Hollywood Bets. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa Bet Channel le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa ho betjha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008, kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.

0: Oh, sosos ke. Eh papa di abolo ha ina nete ngwana mme. Ha ina nete. Ha ba bitsa ka swaba ga ina defo. Kwale na mantswa ka magusonyane. Se matla ha se hlole. Di papa di tse utlile go na mokotlisoreng. Ha di etse seno mme di kgone go di hlola. Chamba wa hanta. Thewa tsena shift mara ke a qetela. Sososki, hai, mix wo a tshila nga u fumana. A di thousa ke a hai kwa na mofula tsepe. Langos.
1: Ke bela hole ga ise dia ka mabedi betso se ke me ne pele re gena go reng ya le shebele metso emedi. Ya ozizwa kanjani che ka nnete batho ba intshitse maikutlo a bona che ba mmala ba lembantsha maikutlo a bona ho rojang ka papadi yang sane pakeng tsa Orlando Pirates le Orbit College ka mane ka Mpumalanga Bombela Stadium. Ha ke ka nkela a boni ya msa tsamba le mashudu ka nkela o hleze duze coxin no kasa Bankela zinqumalo asama le tubo le toxin le funky ba re cook na defela ke mana no o tlatlala tla ena tsebeletswa le sedi no na go bela ga tena hape ba qhubungana na tsebeletso o tlwa go renyana bo robong fela go renyana le shumela metse medi na ke motangwa ha molete ke motho ma difela na kwena ya tsulangku a e behe mo ke keng e fola e se re ba kone ba tle e supa ka melana metshunya ha ke tsa kwa no teng ga itse dia ka ke ponto wa selep re tlo go ropa le re tlo go nyala tshumela metse mme re fetela go renya bobedi
2: swe kwe kwe ma
1: swe kwe kwe ma PKMZ Butana Stargator DJ Fariki ba re swe kwe kwe ma
2: swe kwe
1: kwa la lena letsatsi ke na pinemo

0: Ha motho a sa sebetse, tlala e ikagela ka setotswana mme o bone malapa a arohana. Bana ba tswe taolong, hoo o tla bona ba tletse-tletse hohle, ba batlana le se yang ka maleng. Ba be ba qetelle e le makgoba a dithethefatsi. Tlhokeho ya mosebetsi e baka hore ho senngwe meralo ya motheo ya diphepelo tsa ditshebeletso. Empa ha mmuso o ikemiseditse ho theha mesebetsi, bophelo ba baahi bo ya ntlafala. Mosebetsi ke motheo wa botsitso malapeng le ntlafalo ya moruo. Kgweding ena, re ema le ho tshehetsa boikitlaetso ba ho theoha mesebetsi hore bophelo ba baahi bo ntlafale. Re re ho basebetsi pele ya pele, ka boinehelo ba lona ba ho tlisa botsitso ka malapeng. Ha re beng ngatana nngwe le Lesedi FM, re kgothatse basebetsi ba naha ena ka boitelo ba ho phahamisa moruo wa naha ena le bophelo ba baahi. Ke Molelwa. Afrika e sale e le teng le pele ba basweu ba fitlha ka kgatello le kgethollo. Tlong re eme mmoho le Lesedi FM re ketekeng. Letsatsi la Afrika ke ho kgothalletsa kgotso le tswelopele. Ke Molelwa. Basotho kopana.
1: Basotho kopana.
0: Pina e nngwe, mme re tlwaelane dikobo. Lesedi.

Amadipinena e bitsa gore ke Awesome KG Smalls Siga wa Meropa ba tsama jalo le motho a bitsang ka gore ke Smili. Mashume a mabedi le misimi ra rometso sopelo re kena gore nya pele ke mogatlhelo wa pele. Ba le monate le nano le bitsang ka gore ke di Europa tsebeletsong e ratwang le Sedi FM. Le Sedi FM ke molelo wa ratwa wa lelo. Kae ka pakae gohle. Moeleng o re mo metsi ena tshebeletso o re gona teng sebetsa ga monate tle a ha ba mo sebetsing a bala pemo tsa tsile monate ha ba o tseleng sentse ke o kopela jolo polokego e kulu intsena tsa mello hey ho etsa la dikotsi tse mpepepepepe ke kopa hle o ske wa khanna o sebedisitse jolo nota ye ho bi ona ba le tsina o di la hla batho kulu di dia batho kana ko ngo tofumana hore o no sena molato kapa ke wena ya sena molato o no ntse o ganna ntle motlala ga gabe ke mona ne tse kopa gore di traffic officers kapa di officeri ka ofela tsa sephetipeti bontate kana go engwe hle le ke le theuela di toropo mona mana ka ga toropo mona le ke le tloe bo ditseleng tsena tsa mebila ena ya tsela tse telele tse ya mboka e kae ke le tle ka ga ditoropo mona man. Ayayayaye. Wa tseba ke a tseba le mametse ona jwa le tsena. Harabe ke fela mona. Ke tswa mosebetsing ke ya hae. Ha ke re jolo ka bo balaola sephetipeti le re ho rona re hlomphe melao le dipehelo tsa tsela. Traffic signs, the traffic rules, road rules. Ke lona re di hlomphe. Mamedi. Luana ofisiri mametseng ona jole jarabeki ke robotong roboto ena e kwetse e khubedu ha e bula e batala ha ke fita ha e bula e batala nako nyeo ke fitang ho hlaha koloi e tlotla e fita ena roboto e mokwalletse le khubedu e buletse nne ya batla e go tla le phako mmuna kolo yena ba tla go tla e itlhela ka shoto e hlaha bo downtown kwana e ka re e le ba site ntsa ntsa bo waterfront ka ba ka re motho ntse ke tsa male yena ke re hey ho bohlokona ba le tsena hore o tla bo gothalletswa ka pa o tshwarwa bakeng sa ho se hlomphe mola wa tsela empa wena ya hlomphile mola wa tsela o be ya bophelo ba hao kotsing o be ya bophelo ba hao kotsing ka nnete ke ntho e ke buang nnete ene e se le kgatlho la pele e etsagala ke ma e se le ka magetlo go na le batho ba fetang diroboto fela ba feta fela diroboto mmone jale wena o tla bo go feta e le nako ya gago motho yo mongwe o tlo iphetela fela mamedi wa tsaetle tshwantse e beletse le rest in peace ponto tswana ba le tsheletse le re rest in peace poto wa sele ayayayaye e tshwantsentse le re rest in peace poto wa selebo ai nna ke sa tseya ke sa tseba ka nne ya ke tsebe ke ka nnete a re etse jwa sutse na bontate ke kopa tle le theuele bo strateng sa Mandela ke Mandela Road ke sefeng ake le disheve man trata tse tsa batho ba tsamayang jwa le mba tlabe ba le ka mola ka bo Second Avenue Bloemfontein ba tlabe ba hlamola bo Small Street ai khona bontate ai ska ba la dula downtown mo sebetsi mongata dumu mona ke ya le kopa le mo bo Johannesburg tle ake le keneng a holo le ngore ho rata ho ya batho bana ba rata ngo ganna fela bona tla no re neneng le mo downtown mo no thaya go tlo swa ga bona ba ke dikoloi ba kana batho ba ganna ba tauwe ba tsa ba tla ba ganna ba tau ba mba ba jotsa hore ke bosiu ba feta di pehelo tse le mona fela melao le ngore ba lokela hore ba tla ba ihlo o sa mumina nawe Flavor Master KG na Lady Apeel.

0: le monna o kena mathateng
1: hai
0: batho ba atella le monna se taba ya hore ke go di batho ba bua ka hore ka di license ka betsa ga se taba batho ba atella le monna ngwaneso
1: o motho o tella ntsana license a sa ire
0: bana nna ntsa inkile hantle hantle ngwaneso a sa ireka batho ba atella ha ka lo kena million fela tsantsa ga pele ntate ho ha o fitla mo seleng ka posi tla ya go tete mo dimo ke a le go a fitlile
1: wa tse bantho bo hlokoka ho rona le batho ba lahletsweng ke bophelo ba hlokaetseng ka lebaka la ba ne ba sina molato ile batho ka ile ka bakala batho ba ganang ampe jolo ka ba
0: ke ka hona ke tshong ke ga o kena mmileng o tsebe o kena ka ga mathata ngwana nne a batho ba ya tella ba ya tella
1: ke ngwana me ke le
0: mo motho a o ba tika koloi a ke taba ba tla mo shutele ka mo ka ko ntse ka mahantle a ba batla wena o shuti mpa ile yena ntse ntse tsoka o ba thike mo tsa tlameho ga bo o ba thike teng na ana motho a lo nna o ba thika lo ri tete di lo ri a ba batla o shuti ka gatsela
1: hai
0: hai ke mathata ga nisso
1: ya le ba utswa
0: shapura
1: mole se di fm mole se di fm dumela
2: era ntate bonto wa celebrity
1: dula kae o ma
2: ntsa ya pele tae so ha e hlomphe mmila o tlemmile o hlomphe taso taso ke gopola gore ke motho a tsamayang a sena koloi a sena sethuthutso a sena baesekele o tsamaya mmileng e o patalwang ke ba
1: ee mamedi o gauile mane dume
3: ela wa selebo motho
1: ee hojwa
3: a ke tshilo ponto
1: Eh, hey, ke manga?
3: Ke mo botana ya breakfast le lunch fela bonto.
1: Eh.
3: Hey. Eh, a ke dipitse mona, ke finira le dipitse mo lo re bitse pa di kuma mete bonto.
1: Oh, so tswile se bakensela.
3: Eh, hey, ke tswile mo bana ka ke tla kwa no. Hopstart mona ile le for 2 days fela. Ba le se le tle mona ka ke tswa mo bana. Ile tsa tlile ka dala mo sentse mo atla ga be tsa tsa ka tsa tlile ka re tlile mona bonto.
1: Oh, le dutse dipitse mo.
3: Ke ntate, Wena ntate mang? Ke ntate mo fadi ka bula re bangata ka mona ponto. E go tso ponto.
1: Oh, e bona.
4: Ponto.
1: E go jwa la dumela la pe mo.
4: Di simo lo mo nda.
1: E ha mona tin tate sebetsang hantle hle mo dimwa letsa ntle wa utlwa.
4: E ya nda.
1: E ke u taba. E ke le bua morana
3: Tanyi
1: tse ponto. Ke utaba, o mametse jolo tshebeletso e ratwang le Sedi FA.
5: Eh, ponto.
1: Eh, chapo hojo.
5: Go ja bua.
1: Nati.
5: Eh. Ka dara ha bua wa dino kizi.
1: Eh, o ka go la penka pa mosebetsi.
5: Ke la penka bolu.
1: Bela ka go kwatetse ba la pentse, ke eng gonne ha o bua tse, go kwatetse ba hai.
5: I got one.
6: Samuel Maswani.
1: All right, eh, Samuel Maswa.
6: Eh, ntate.
1: Mosebetsi ka pala pe.
6: Ah, ke ntlungi pumule tsa mona ke jwa ngwana.
1: Wa le. Lo no batla training ha ka go kwa dile.
6: A tya kwa ta dingongore, isitswe ke taba gore ho tswe di a mosane. se se tla se ka o fitisisa se ke putsa ona obiti hona le motlang itileng ya le sedia mo fetetse e ba pala se ga mo fetetse jwalo
1: e le tlhopa sa ke tlhopa sfing
6: ya la ka re ka ke ke e ba pala di tlapa e kgolo jwale se ga mo fetetse go tsetse ba la ka le tsela mo
1: ela le tswe lo tswe iphumula jwang ka mora o le bapala ka o lekana ka jeno
6: ndate
1: a jega lo tswe bapala ka o lekana ka jeno lo tlotla le itsidisa jwang o na hanne o tloetsa jwang wena ka bohoratsa ka mora ho ra bohlaka
6: ha ona hore re ka bapala ka o lekana 12 minuteng o tloi o ishebe phega tsa tla be se korile go di tsepe ka pa ile ngwe
1: pa le tsholo jwalo le ka hlopha sa Durban City
6: a e diphoso di bona hetse mme jwale Husonali leano leli tsalaoge batlamele ba re atheke re tlamele re go aba le hanyenya na re itsabatse ba se botla go bona se se bo hotsuwa re ba hlabe dikou Injalo fela pont
1: Samuel la ka kopana le nna ke tsamaisa di calendar ga ku wena ke la ka kopana le
6: a ke ke la ga ke go tsaba bo fita ka shoto fela la ka utso ya ke ba sadi go so fita
1: ho Ponto ke sele.
6: Ponto ke sele.
1: Ke le botsa tsile bona tsa utlwa.
6: Thank you Ponto.
1: Sabe se se bele se rato a nke kwa re nya pele dume.
7: Eh la wala mme.
1: Eh ho jwa.
7: Eh wa bata man.
1: Wa bata o kae mo ha tsetse mo o kae.
7: Ke ka mona ga pa ne bel 20 ni wala mme.
1: Belfodile la gata go bala ka dibotlolo mono. A tsa botlolo tse dikotse.
7: Wala mme botlo te di akisa tse. We di nye pake nzaba utu mwona wala mme. Wonti isa le utu kwa nale kwa. Wala mme uwa le kule mahalo ba del sonte ini mwona.
1: Wala mme.
7: Iya. Tegire fela wala mme. Le nange kuzwa hara jengo di seli jito mwono wala mme. Renka di kisa ni wala mme.
1: Ke a leboa letsatsi le monate ka moo ka phahameng Beltfontein
7: 89.4
1: batlhano ba o qatela ke lesedi halo lesedi FM dume
8: ela ponto
1: naka mokwena bolata qwaka
8: ai utlwe o sontse ba ntate ke goroto ke yena ngaka mokwena ka mona ka bolata qwako Ei, ponto, ke mathata mona tseleng gale ke gana dintorontorong ngwana ai batho ga ke tsebe na keng ntho e buaeo ai ke a leboa ponto ai
1: ke a leboa ntate ebile o itse se ko o tsebaje
8: ai ke o sonne pantata qala ke bua fela ngaka mokwena ka mona ka bolata thaba di matlwa thaba di mogodi tanki ponto
1: lo tlonkenya mafe mo he o tlonkenya ntshiela o nkenya willing mo he
8: a ke sa khana di ntonto go se ke tsofe di se ke tule tsa hai
1: e ke re tsa hai ya bona le di nkunyana mo o tla me ngodise ngodise tla me ngodise ka o
8: hai a ke na nguki pa kamera fela mona hai ponto
1: e le ipata la pata thutsetse la letse dubela ke le bo utlwa
8: kangi ho goto
1: ba metse le se di fbi dubela le seri
9: Eh sapuwa mponto.
1: Ke go ka nna mpa bo heno fela. Ke mang kae?
9: Eh ke ka mntu ntate, ke ka mwana ka Western nere ka mwana, ke motho a mapeka ya ne ntate.
1: Mo ke motho a peka wa o tswa tabola kae?
9: Na a sentu go se ntate.
1: O sekolong se se a pagantho tse meguni.
9: A ile hantle.
1: Wa tswa se a pagantho tse meguni sekolo seo.
9: Ya se tse ba ntate ke ho le tsimo wa nge ntate.
1: Oh. Le reka masego le reka kruza ka kae mo pe ka mo
9: hotle
1: e hotle ke le tsotu ya le ba tedoka
9: ke ja bo mo ya ka
1: ya khona le tsotu le ikotla suwa ka wena bua ba utlwa ga bua ka mo pe ka tsela o tsebe ke metse sa dumang ha go
9: a pe ka itume go
1: ke me ka mpe ka sena le hlopa sa bolo fela
9: e tlile a holo a mpe
1: ai ni le tumme ka
9: e a ntotse ngata
1: ke a se go butsitsa ke rena e tumme ka
10: Ke ntse le tsa bo jeng?
1: Ang tsiri.
10: I'm going to go to the house.
1: O tlhomelong roma metsena tshebeletso lona tee.

I'm a dipine na bitse ka re ke sama time ke ya bojomojo. Ana ma medie mo ngore dumela ntate moto e ntate moto. Aba dumela ntate moto o bua le kutse le tsomolo e ka mona. Go bana hore ke ntate moto. Moto o ke na mo tsega ga na. Na ka pa ke tlolo nthe ka pa ke tlolo bana. Moramagisa ka man ka Mount Fletcher ke re bua go re fela senganyane ke na le moletsi le ngwa kena ke moletsa o tswantjwalo ho motho bitsang ka re ke hashane le fu o ka man ka tloko len ba betse jwa le tsebeletso ya le sida re le sedia fam ke monlelwa wa rata wa lela o mo moletsi le ngwa kena mona la re dumela ponto hle ke mametse le sedia fam ke monlelwa ke polasing ya ka mona ka warden ya re ke polasing ya ka mona ka warden